0: mo sa paghatag og serbisyo sa mga kaigsoonan, perfect.
1: Social services.
0: So naagyud siya na himo kay ang nabali man gud ang probinsya ni ingon nga way nahimo ang city government pero ang DILG nag-ingon man nga hapit ma-perfect kay 9 over 10.
1: Unya
0: ang grado pod sa DILG sa probinsya 2 over 10 man nganong duha ra man.
1: So laktod pagkasulti og tan-aw nimo ang datos mga higala nabali.
0: Nabali kay
1: ang
0: DILG may tigrado sa city og sa probinsya.
1: Mura og ang syudad mo dunay nahimo. Ang probinsya mo yung nahimo.
0: Mahugong yun na kay mo mo naghihatag ng grado sa DILG. Kaya naging man ang DILG. Kung doon na kay project nga imong pinangayo sa national government, way kwinta na. Kay mo na dito.
1: Dito po na siya makarga sa national funded.
0: Oo.
1: Mapasa, mabutang po na siya dito sa national funded nga project. Pag-abot dito sa local project, o doon na kay local project, mabutang po na siya dito. O wala kay local project mga higala kay kasaligri ka sa ayudas nasyonal, wala kay mabutang dito, wala kay papel wala kay papel mga higala nga mabutang dito, bisan pag moingon tag papel lang na mga higala, pero kanang kwarta biagyod og wa nay saktong papeles mga higala, wa nay saktong papel di bina mudagan.
0: Pero naglibog ta ba kay ang DILG manggod nagingon manggod nga kinahanglan nga og unsa imong nadawat sa imong ira plus imong local revenue imo nang ibalik sa katawhan nga serbisyo niya na siya guidelines. So ang problema nga nung wala man nakapasar sa guidelines
1: niya ang DILG mga igala doon na guidelines doon na sila gihatag nga guidelines alang sa accountability sa mga local sa mga LGU local government unit mga igala. Kay pero, siya may driver.
0: Siya may driver niya. Pero ang pasumangil mo po sa provincial government, nga ilang giingon nga, absent daw to, nag-leave ang katong iyahang gitugyanan nga tig-submit.
1: Kaya mo nang, wala nag-submit. Ang pangutan na.
0: Absent man, walay. Ang problema assistant? Ba, asa man na yung assistant, ana?
1: Walay, assistant? Okay, dili man na, mga igala. Example, siya mo igikuanan, gisamunan. Unya matod pa mga higala kay nag-leave kay mi take og exam amo toy nadunggan nato sa interview. Kay bangutan na kabalo man day na mga higala.
0: Assistant
1: na. Kabalo man day nga mo leave. So dapat dunay gihulip, dunay OIC ana.
0: Mangyud na kay ang imo day assistant ana opisina ha.
1: Mura na siya og kwan ba? Og Mulacaw ang mayor, naay OIC mayor.
0: Og
1: Mulacaw ang kinsa na Mulacaw mga higala.
0: Mulacaw gani ang vice gani na gani OIC vice board.
1: Kanyang sa sisyon. Sisyon ra ba og ba? Og wala ang presiding officer. Mag-elect og mag-kuan ang ganing mga konsiho.
0: Automatic no na pro tempore.
1: Pro tempore.
0: So absent po ang pro tempore kay only po siya. So absent ang vice mayor. So ang pro tempore mo yung mo preside. Absent po ang pro tempore kay only. So magpili na dahil sila dito. Gawas lang na assistant pag yun sa pro tempore. Pero kung ba na assistant na magpili sila dito, ay ikaw lang preside pre.
1: So ingon na na ang...
0: ikaw lang preside kay ikaw may... kung ano na eh, kanang, ikaw sa, kaya na ako ipasa ang resolusyon. So, muna, magsabot-sabot na sila.
1: So, ingon na ang protocol, mga higala. Pero, ingon na nga wala. Wala, igid mo dahil ang tao. O, sarap ba igid ang tao nga sa muna na na?
0: So, bata mo sa yun, kung sa'yo pasumangil nila, kaya mo muna ilang pasumangil nga, absent ang in charge.
1: So, ang part 2, mga higala, tangin ninyo ang mga adlawa kay nahit na kayo itong oras. Ang tadog masamantak na og sa mga istasyon. Kini nyo igalas kanginan.
0: Kini si Elmer Bagis Maghanoy.
1: Kini subscribe sa rabotin. Naging salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanan.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang ipamulong sa mong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
3: Radyo Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando.
4: isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Oh. Kupoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, eh nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Radio Magbating.

0: Radyo Magbanting.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, maglapag yung doon at mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanad o gaybulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lediment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
4: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbanting.

0: Rádio Vim Vim.
1: Ni anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: Sa G

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bim Bim.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
2: 8th day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala o pampalakasin ang kamalayan na tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain na alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang alala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: BBC Taglit Balita.
4: Kabagting o kabalkada, mayong buntag, ganin yung tanan, niya ng BBC Taglit Balita, alas 9. Gikatakdang mo representar gikan sa Region 9 ang upat ka mga outstanding graduates sa Western Mindanao State University kun WEMSU ngadto sa First National Patriot Research Conference nga pagahimuon og mang adlaw Hulyo 8 ngadto 12, 2016 sa Clark Freeport Zone, Pampanga. Ang maong conference nagtumong sa pagpakita sa ilang mga research, pagpaambit og kahibalo uban sa uban nga mga researchers og pagpalambo sa kultura sa research aron makahatag og bag-ong solusyon sa agrikultura, siyensya, teknolohiya o guban pang mga hagit sa nasud. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat o may buntag, ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.

0: Rádio Bagbagim.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938008888. Akong baligon aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!
0: Radio Magbagim.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9:30.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbin.
1: Ni anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
2: Are you planning to build your dream home?
3: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware. Radio Bagbag.

0: 九万万定定。
1: Ani anak, ang gamhanan po kay mulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na! Rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC, daklit, balita.
5: Kabag di kibalkada, anya na BBC Daklit Balita alas 10. Gikalipay sa Agricultural Training Institute Region 9 ang pagtambong sa National Director sa ATI nga si Engineer Emilina Recruiter Director 4 nga nagpakita sa iyang pagpasalamat o gainit nga pagdawat nga gihatag sa maginsakpan sa ATI Region 9. Sa iyang mensahe, gihatagan o gibukatoon na ni Director Recruiter ang kamahinungdanon sa mga nahibiling target nga nakatutok sa mandato sa ATI nga maghataw di kalidad nga extension services. Gag niya sa bangtanan nga dili matud pa magpadala sa mga sayop ng impormasyon na o ipadayon ang paghatag og tukmang hinabang ngadto sa mga mag-uuma, mananagat o uban pang stakeholders nga nanginahanglan sa ilahang serbisyo. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
6: The DJ is gonna rock your world with some 70s tunes.
7: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
2: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produkto ng herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produkto ng herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 0938-02-8888. Tawag na!
0: Radyo Magbating!

not the way to do it.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating. Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Ani ana ang gamhanad ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabalik-kabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita, alas 11. Gikonsiderar, dumalina ang Mayor Raul Famur nga isolated cases lamang ang managsunod nga insidente sa pagpapusil patay nga nahitabo silang lungsod. Ngaunang ikalambigitan sa saka security guard o ingon man o saka police officer sa may barangay Tikwas, dumalina ang Zamboanga del Sur. Matod pa ni Mayor Famur nga ang unang kaso sa pagpamusil nga gikamatay sa usaka security guard ang nahatagan ng kasulbaran pinagi sa paspas ng investigasyon sa PNP Dumalinawa. Samtang ikaduhang insidente ang nahatagan usab kini og dinalian nga aksyon na human na nga paspas usaba nga nakaresponde ang mga awtoridad. Alayo nene manghinauton na si Mayor Famur nga mutabang usab ang makatawhan aron nga mamintinar ang kahapsay og galinaw sa ilaha nga lungsod. BBC Daklat Balita, alas 11. Ako si Bagting, 17 Flores sa FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
5: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang nga buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

ka muna eh. O yung pala, sina pala ng pauso niyan. Bakit punta kayo ng punta sa akin at mag-in ka ng eh? Hindi ako marunong mag-in ng ganun. Ang lumalabas sa akin ay ito.

0: Rádio Bim Bim.
1: Ni anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre ng special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na! Rock, rock, radio!

0: Kausaps Lady Antonia. Maghatag og kayagaw sa inyo mga adlaw. Magdugang-dugang sa inyo mga problema, mga kaudiaka. Yay, kumusta man in taon mo diha, ha? Okay naman ka mo diha, ha? Dapat okay kita mga kaudiaka. Shout out diya kaninyong tanan. Perting tugnawas panahon mga kaudiaka. Ba, perting yung bugnawas panahon na. Nindot kaayo ang panambot lang kung sa uban na bugnaw ba kay na may uban utong toto karon. Pero basin ni mata mo jag kadlawon nga bugna. Manginaot ko nga okay ra mo diha kung unsa manggaling ang unsay tawag ana mga kaudyaka kung unsa manggaling ang inyohang temperatura ron. Dugay kog sumpay kay nako gibasa. Oh, sa mga, uy, daghan kay mga nangutaan na mga kaudyaka. Okay, nalipay sad sila mga kaudyaka nga naay mga parmasya nga available ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Muna siya nga sa katong kanapitong kuan mga kaudyaka. Oh, katubitong gusto mo avail. Ana ra gyud mga kaudyaka, oh, sa atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. At tuwa lang inyong mga parmasya diha. Oh, sa inyong mga duol nga mga parmasya pangutana. Kung unsa manggaling ang inyong gusto nga i-avail sa itong mga produkto. Sama sa Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerflex Capsule, o kaya Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ano na siya mga kaudyaka? Oh, shout out sa itong mga nanay, mga tatay. Kumusta man? Nagdigamo na mo diya sa inyong panudaan mga kaudyaka? Usay kay mura ba na oh, morara ba na gawayan sa magtiayon mga kaudyaka kung unsa na po sunod sud anon. O sayo muna yung mga desisyon sa itong kinabuhi nga kailangan na to ditso matubag pero mag-away na lang yung ang uban mangluod ba kay mangutana rag sud anon.
1: Ikaw.
0: Ignoras ba na? O sayo sud anon na to nangutana og opsyon ang asawa may ingon dag
1: aw ikaw.
0: Kapoy kay na mangutana ta ba unya ibalik ra sa ato ang kuan mga kaudyaka ba ang paras tubag? Ba, imbis na ngayon tag suggestion.
2: Hilom niya! Sige na lang kaginana. Ako, lalo niya kung magluto tag morning nga sudan. Pagkauman, di mo mga on ka di mo ganahan.
1: Ikaw bahala.
0: Muna'y nakapan mga kaudyaka ba? Oh. Munang pagkasinabot gyud mo iandam ninyo dan ilista daan mga kaudyaka nga sa buntag. Oh, sa buntag mao ni ang atong kuanon sudanon pagkaudto ang sobras buntag i-restore. Oh, ang listahan mga kaudyaka. Buntag kanang naging sudan. Pagkaudto ibutan na lang diag restoration. Restoration. Onya pagkagabi na po din mga kaudyaka kay kuan na po. Initization. Kabula mo anang initization? Kanang giinit ninyo ba ang kuan ba? So dan initization. Ako rin nagbot mo. Saka na nga word ang initization. Oh, katabi tong first time pa naminaw sa itong programa. Una na, wa na'y plano nga mo minaw ugma. Bitaw, pero katong gusto nga i-greet nila ilang mga hinigugma, mga kaudyaka. Pwede ka ninyo ipadangat ha sa itong numero 0997-765-9923. Unya, pakanli in tawon ang inyong mga hinigugma, mga kaudyaka, para dili ko alang-alang kung dawaton ko ba itong bato nga gihatag sa akong lula kaniad to nga mahimo kong manghula, ha? Oy, abi ninyo ang aning Nature's Gift Marketing Corporation na magani siya FB page. Sa katong gusto bitaw nga makita gid ang mga produkto. Unya kuan mga kaudyaka sa tawag anak nang pwede gyapon ninyo mga mapangutana kung available ba sa inyong mga area ug asa dapat. I-search ninyo ang Nature's Gift. Naana siya sa Facebook mga kaudyaka. Baka kunta ka ang ilang numero na may numero ang Nature's Gift Marketing Corporation at na siya'y hotline. Ang 0917-177-4300. Okay, para na siya sa katungkuan na Nature's Gift Marketing Corporation, katong mangutana. Mubalik na po, Lady M.

0: pakpak. Ipakpak ba mo mga kaudyaka? Antonia, ingon kay ang ginuoray nakabalo sa atong kinabuhi. Apil malagay mo mga silingan. Apil maginan niyo mga silingan kay kung mag-away mo magnilakaga mapun mo sa inyong gawas inyong balay muna diya. Niya magsilinggita mapun mo sa tubangan sa inyohang tugkaran. Ah, kasunod kay kung mag-away mo sa imuhang bana, sa imuhang asawa, mag-sign language lang mo para way silingan makadungog. Di makabawas inyong kinabuhi. Eka siyempre po mga kaudyaka ha, pwede nyo i-text ang Sir 997-765-9923 sa mga present karuna. Tak na ha. Ay natin tayo mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation ha. Ah, basin bayag pagkalipong ni mo, number one mga nakabantay diritsong mga silingan. Lain na ba ng uban kay mo conclude largo si mong kinabuhi? Nalipong gani ka kay nakay vertigo? Giingnan kag mapdos. Delikado ba na? Niya ka na bitong dugay kagauli gabi, niya mabantayin kasi mong silingan. Sahay, kay makadlawanan ka, kay wa sila kabalo nga nag-sideline na kagapamaligang malunggay pandesal, pero gikalain nila.
1: Uy, may picture na ginang paglakaw-lakaw anang bayana. O, makita ginako siya permix kadlawon.
0: O niya, kinsa magpunta mga kodyaka nga explain na nato, matagsilingan nato, no?
2: Kapalo.
0: O matagaila nato? Muna siya mga kaudyaka nga daw bimitokar imong vertigo perteng kitaas imong mga silingan mga kaudyaka na ingundig
1: hala na laka na lipong mabdos gina
0: parang wana imong kalipong diya mga kaudyaka pag tumar mong verticure capsule produkto ka na sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mapalit sa tanan mga butika. Maingon din ka ingon ka tanan butika wa man lagi diri Antonia aw ba si nahutdan. Tarong to niya ba? Muna lang, una-una ba si Nahutdan? Kundi baka ha, kanang wa pa naka-deliver bag-o. Ba? O, kaning verticure capsule mga kahudiaka. Kanang dako ka ni siyang tabang, gituyo ni siya aron makatabang sa mga tao nag-anto sa vertigo. Si kaning vertigo, delikado kay ni siya mga kahudiaka, labi nagbiyahi ka nga ikaw rausa. Oh, delikado. Lipong-lipong ka mga kaudyaka niya nay mo bukuan sa imo atik-atik nga mutabang pero gipanguha naman na imong mga cellphone mga gamit imong bag. Lain ang mga tao karon kay magpa-safe mga kaudyaka nga concern pero giunay ka radiay hala ka diha na mo ba inay gakay tabo mga kaudyaka amo na nga kamo di kay mong salig mga kaudyaka, labi na kag na kay gibate. Unya mo ingon na kag pasmo-pasmo rani. Ay, napasmoan mako ko, marang mako kalipong. Dabig pirmi na imong kalipong mga kaudyaka. Basta kay kaning verticure capsule, palitin imong kaugalingon. Kundi imong lulog-lulang galipong-lipong. Mapalit sa mga butika, 18 pesos per kapsula. Lady Antonia, ang Luzon bitaw nagkagubot na. Ang Bisayas ug Mindanao busy ra sigig pickleball. Mao gubot na kay Luzon din makay ko gatanog balita karon mga kaudyaka oi may stress lang ko. Sigig ilog anang mga blue ribbon committee. Unsa pa nang mga 18 Marines? Mga flood control. Usay ba kapoy kayo pero buto na naon mga kaudyata, mga kaudyata, mga kaudyaka. Dapat ba kita mag-involve sa mga inana, mga kaudyaka? Dapat ka nang kabalota ba nga? Ala, kabalota mo timbang asay saktog, asay dili. Labi na sa larangan ng politika. Kabalota mo timbang-timbang. Muna siya nga, para sa atua, listen, learn sa atua ha, kay kita ba nag-lok-lok? Grabe po, lok-lok. Nagpalingkod na ng mga tao nga nasa Senado. Muna siya nga, sa sunod mga kaudyaka, maguna-una na tagtarong. Mabitaw na namugna ng Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule mga kaudyaka. Kay para ganyan taon, matimbang-timbang nato ang dapat timbangon sa itong mga una-una, sa itong mga pangisip o gato ang mga damdamin. Maka-bright, maka-alerto, makatabang sa atong konsentrasyon. Ang paggamit sa Memo Smart Capsule. Kabalo ba mo mga kadyaka nga kaning Memo Smart Capsule? Lama ko ni siya mga ingredients ba nga pang lindot kaayo para sa atong panguna-huna? Nani siya'y gutukola. Supportan is blood circulation sa atong utok. Kay ang atong utok, baya mga kardiyaka, kung di na mo function, na maglisod kag istorya. Di na mo function, maglisod kag lihok. Di ba? Maglisod kag tanan. Nay tao nga inyo na ilan way utok mga kardiyaka. Literal ba nga wagit siya'y utok din ang bogo? Kanang kuan gid ang panguna-una mga kaudyaka ba? Kanang say tawag wa gi huna-huna ba? Gipakatawo nga wa siya ay coral reef sa iyang ulo. Coral reef. Ta ang porma sa tung utok mga kaudyaka kay murag corals ba? Kita bita ko coral sa museum dito sa Zamboanga mga kaudyaka murag gig utok ba? Dabi na tawo nga nana wa utok. Delikado mga kardiyaka. Muna siya nga suportahan na itong atong mga pangutok. Naman siya bakupa mo na rin yung gitawag nga Memo Smart Capsule nga na herbal extract para sa learning o focus. Para makapokus ta mga kardiyaka sa sunod na itong decisions kinabuhi. Di ta magpatakag decision. Dili ta patakag bintot-bintot. Di ba mga kardiyaka? Dito magpatakag. Oh, shoutout siya kanimo, Lady Antonia. Jem, L. Jem. Shoutout siya. Paprodiakas nanay, Virginia Miranda na ako. There is Don Enrique Lopez na minaw ni mo. Shoutout, Jenely Nandong. Diya sa sityo, kabinuangan, Nandong family. Huwag makamugi binuangan diya sa inyong sityo. Ligi, Alohado, Atuka family, Tigbabaa. Family, Frilo, Kaludan family, Mango family. Paprodiakas, Jen Jen. Shoutout yung kaninyo, ha? Nanay Virginia Miranda. Shoutout yung kuno. Nagasyempre po, kaning Memo Smart Capsule. Nanay siya'y omega-3. Importante is brain development o cognitive function. O ingumang vitamins and taurin, tabang sa mental energy o nerve function. Same na siya. Kanabitang gitawag mga kardiyaka nga impact o kanang kaparehagid siya o kanang bili. Sa Memo Smart Syrup. Same rag-iapon, pero ang Memo Smart Syrup para sa mga bata na edad 2 to 12 years old. Parehag-iapon mga kaudyaka nga makapagpakunod sa stress tungod sa kalimot, pag-improves mental alertness, nang loose pad lagi ka, ayaw rapan siya na, okay ra ko. Ignon ka ba nga? Nga nun, nang loose pad man ka, okay ra man kon. Katatorn, lepong. Okay, wano pang siyong utok, mga kardiyaka. Kaya wakaw na nagkaon. Ba? Inana siya, mga kardiyaka. Munang paniguro, ginintaan mo protection sa inyong mga utok, mga kardiyaka. Ha? Kay kapoy, kinang loading kay tao. Yung mga panahon ng loading kay taba. Huwag tayo saktong tulog. Sige, pag yung spirit of the glass. Nakabugo, biya po. Samot na tong mga bugo sa gugma pag inom og Memo Smart Capsule, be. Ay sa mag-joke sa ta mga kardiyaka kay asa dapat Lady Antonia mapalit ang Nerveflex capsule sa mga parmasya nga na dyan sa inyong dool. Ikaw may nakadood diha, ikaw na layad tuha kay dita ka maubanan. Ay sa ay, kanina, usa ka adlaw. Isa may nagpadalaan ni. Gikan ni. Wa man gimension, pero ang yang numero ka 809651. Ang yang numero sa cellphone. One day, isang araw. Na kunoy pa contest. Ingon ang announcer. Okay, karon may pa contesta everybody. Everybody. face the big screen sa stage. Tanaw pong everybody. Okay, let's call on our first contestant, John Doe. John Doe from USA. Sa manilang contest, huwag mag-isaba. Ay, naday, ang ila ding pa-contest, mga kaudyaka, na kay tanawon sa screen, kunya imuhang i-pronounce, imong basahon. Okay! Tanawa sa screen, kung unsa nga word ang naadiha, maoy imong basahon. Sugda na to sa taga-USA, John Doe! Ingon in taas dyan do. Oy, isi bow, bow, lock, lock, paro, paro. Ang gisulot na sa screen, bulaklak at paro, paro. Daw biki Amerikano mang nagbasa. Hey, it's so easy, bow, lock, lock, at paro, paro. Singgit ang mga audience. Bu, bu, bu, bu, di mau bu. Okay. Dapat yun nga maayo pag-pronounce ang atuang mga word. Okay. Second contestant from Japan, Akiro Makuto. Ang Japan na po mga kaudyaka. Ingon ang taga-Japan. Hoy! Burakrak paru-paru! Burakrak paru-paru! Singgit na po mga audience. Ah! Di mau, di mau, bu! Di mau, di mau, bu! Daw bi kay ikatulong nga kontestan. Kita man sila nga Pinoy. Ingon ang mga audience. Ah, kane, sure na nga daog ni kay Pinoy man i-apilo, kane. Okay, katulong nga kontestan! From the Philippines, Tony G! Ingon din si Tony G.
2: Ahem, ahem, ahem!
0: Excited kayong mga Pinoy nga mubasas bulaklak at paru-paro? Ni Ingon, magkana ang nagbasa nga Pinoy?
2: Ahem! Simpa! Bo! Boyakyak at payo-payo!
1: Hoy! Taga-Surigama na rin yung ipadala!
2: Boyakyak! Payo-payo!
0: Shoutout sa kaninyong tanan mga kaudyaka, ha? Mubalik na po, Slid!

0: 还真是慢的笨，这种笨呢。我给哥哥上破灯，我他妈的真他妈的真的笨呢。Abi ninyo mga kodyaka ha, katong mga nangutana, kung asa mapa-avail ang atuang produkto o diya sa may Sabuanga City, Najas Chilin Pharmacy, Mercedes Shell, Inguman Centro Pharmacy, Heidi mga kodyaka. Shoutout ya kaninyo mga kodyaka ha, natin itawag ang Nerveflex Capsule. Makatapos papaligon sa atuang nerves, ugat sa atuang lawas. Pagpakanod sa atong kasakit o discomfort, pagprotektar sa imuang nervous system, kaya nga itong ugat, mga kaudyaka. Nga itong ugat. Mauna siya'y nag-control sa itong lihok reaction o paminaw sa itong mga kamot o tiil. Kung permita makabatig hawi ang lawas. Kana bitong binhod ang imong tibuo kalawasan. Grabe kayo nakakuha ng binhod, mga kaudyaka, ba? Kana bitong binhod imuhang... O kanang dugay nimo na pundo mga ka, dugay nimo na pundo ang imong tail or parts paa o kada pagkang kamot og unsa pa ba? Unya kalit lang ka binhod unya. Ay kanduga ka pertigyong binhod ayo. Yan na po kay igsuon mga kaudyaka nga kusog kay mangulit. Di tandugo na. Agay! Murag yung nakurintihan. Dilalim ng binhod o yun na may hinungdan mga kaudyaka nga nung nagbinhod na. Mapalit Lady Antonia ang gitawag nga birthday cure capsule Antonia diri sa nako diri sa Karuman. Amo nang Karuman. Lapit nas Karumata amo na. Ay, Lanao del Norte. Anadia sa may Karumatan Doctors. Karumatan Doctors Nadia ha. Shout out ya kaninya. Aga syempre mo ay mo galimot na putay gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ang kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee, muna siya'y giingon mga kaudyaka nga matang sa kape. Pero kaning kape ha mga kaudyaka, nindot kaayo siya. Nga, kanabitaw nga na maguni siya'y mangustin nga natural anti-inflammatory. Makapaminos kasakit o gubag sa lawas. So may naghubag sa imo ha. Gawa sa imong ilong. Ay, sorry. Mga hubag-hubag unwanted. Hubag. Ang kanipong gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaudyaka, napo ni siya'y kanang barley grass. Source of fiber, vitamins ug minerals, makatabang sa digestion o detox, maayo para sa atong tiyan. Ingon man psyllium husk. Natural fiber nga maayo, gid kay makatabang likayan ang constipation. Diba? Kabaluka mga kaudyaka, bitong di biya gilalim. Study ka makabawas, dili lalim kung sige ka nalag kabuturan. Mayuntag sa sampot ang butod, sa tiyan man di ay. Diyan nahilis ang sampot. Namura, inana na ba kunong kuan sa mga marites, lawas sa marites mga kaudyaka. Nakog tiyan, unya, pagamay ang hips mga kaudyaka, sampot ba na? Murag cone, bitaw? Tagpila man ng Nature's Gift Purple Corn Coffee Antonia, 35 per sachet. Siyempre po, para po sa ato ang mga kaubanan diha nga nanghalap in town ang mga mata. Ay gin mo kalimot mga kaudyaka nga natay produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang kaning gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. O na mga higayon mga kaudyaka nga kanabitong di na nato maklaro ang ato ang future. Na yung mga panahon, mga kaudyaka, nga atong gibasa, mga kaudyaka, hindi na natin nakaklaro. Nahalap na. Masagpaan ka lang kalit, lahi imong giagbayan. Pareha maghulmang lawas imong asawa dito small. Hindi imong asawa, imo day nabilin, mga kaudyaka, halap-halap ka, nasagpaan ka sa imong asawa. Hoy, kisama na yung magigbayan, di ba na ako? Ala,
1: wala, anak ko tuyo, aperte, ginako, wagi ko kaklaro.
0: Kapilan ako pa shoutout, wagi ko pansina, ingon pang Roy Jade Bucado. Ay! Reb Dorn Bariquatro, shoutout yung kanimo, ingon man ni Arjen Campos, Dawitan, ug si Rona family. Diyas Kapitan Angel, Guno Victor, shoutout yung kanimo, ingon man ni Belia Dump. Kaning gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule. Puno kini siya sa essential vitamins, antioxidants, and carefully selected nutrients. Makatabang sa pagsuporta sa himso nga pananaw sa pagpakunod sa kakapoy sa mata. Makatabang paprotektar o pagatiman sa itong mata para sa mas hayag o mas klarong pananaw. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Rose Ferrarin, tumakin shoutout. Giyatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation ni programa, ha? Ang kanang Verticure Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Gini, si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan! Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, Daklit, Balita.
2: Kabag di Kabalkada, ani-ana BBC, Daklit Balita, alas 12. Gipaklaro sa Police Regional Office 9 nga dili angayang hukman sa publiko ang tibukhan ay sa kapulisan tungod lamang sa mga pulis nga nalambigit sa illegal nga kalihukan sa rehiyon. Sigon ni Police Major Shalami Chang, ang Regional Public Information Officer sa PRO 9, nga daghan paghihapon nga makapulisan nga maitinud-an o komitado sa ilang katungdanan sa pagpanalipot sa katawhan o pagpatuman sa balaod. Ang maong pamahayag ni gula human sa managsunod nga insidente nga nalambigit sa pipila ka mga pulis, lakip na ang pagpanion og pusil sa kapulis ngadto sa civilians sa Dapitan City. Pagkalambigit sa duha ka pulis sa smuggled cigarettes sa operasyon sa Pitugo, og lakip na usab ang baguhay lang nga insidente sa Barangay Tikwas, dinha sa kapulis ang giakusahan sa pagpanulis og pagpatay sa iyang kaubanang pulis. BBC Daklit Balita, alas 12, kung si Bagting ni Sheriff Florence sa FEMA maayong udto.
3: BBC, Daklit, Balita.
4: Radyo, Bagting.
5: May tutumba kaya ang punong

0: Rádio Bagbin Ping.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, parabulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating Ting.

0: Rádio Bagbagim.
1: Ni anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lemon Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran 0938002888. Tawag na!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasilalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, gipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit, Balita.
5: Kabagting o kabulkada, maayong hapon kaninyong tanan, aniya na BBC Daklit Balita Alauna. Natapos na kagahapong adlaw, Hulyo 6, 2026, ang full harvest rice varietal trial lang. Mutang sa Luzon Valley Demo Farm, Luzon Valley, Pagadian City. Nagipaygayon sa City Agriculture Office aron masusi ang performance sa naglaylaing variety sa humay. Tumong sa maong kalihukan ang pag-ila sa labing angay o produktibong rice varieties. Mahimong irekomenda sa mga mag-uuma aron mapalambo ang produksyon sa humay o mapaligo ng sektor sa agrikultura sa Dakbayan. Inyong nabati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Maraming salamat umayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ana oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City. O ang ilang Mulabi branch, ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
10: Mm-hmm.
9: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
10: Mm-hmm.
9: Murag dark spots siya, anak.
10: Mm-hmm.
9: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Radyo Bagting.

0: Cardio Magbating.
1: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umuiking balatian, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

Muid mga pinalanggang tigpaminaw. Napo tay Wonder C Plus. Wonder C Plus. Na siya sirap unya na po na siya ay kinini ang kapsul. Mo na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alang kanini yung taron mga pinalanggang tigpaminaw. Pagkahabog kun hangdon ko ang langit. Di na to ay ikaw gimanggad o gipakamuti ako sa hindi. Nga mo ay nagsapnay sa akong mga kaguol o kasakit. Kay mo ay natingban sa gugma nga ning dughan gisingge. Naglantaw ako kanimo naghandom sa dakong kamingaw. Uban sa akong katulugon o mga panghupaw. Sa akong mga damgo minahal ko giubay ko ikaw. Kaya ang imong larawan mo ay tambal sa akong mga kahit. Nganong sa akong kasing-kasing niabot ka paman. O nganong ang paghigugma kanimo gibati kuman. Hinungdan nga mga luha na naligdig ning kaapingan. Umoy nang laylay sa gipasakitan mong dughan. Ikaw ragayod baybayon nga akong dungguanan. Samtang naglawig ko ning laod sa kalauran. Ang imong kataho mo himuon kong gabayan. Sa akong pagpakabuhi ning madanlog tang kalibutan. Pangitaon ko ang imong larawan, bisag tuwa ka pa nagtago loyo sa bulan. Sakay ako sa pako ning handurawan, arumakabuot ko ang kapunaw-punawan. Arumasubay ko ang mga tanghaga, nga mo'y naglimin sulod ning balatian. Tanghaga nga naglimin ning balatian, mga pinalanggang tigpaminaw. Alang kunin yung tanaan, tudling sa mga garay.

0: Paalam na lang sa inyo. Atod kaninyo sa pinaka-the best nga Juando Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Nga tumakaigsuunan niya, kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya, lami kes pamati, Juando Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapod. Kanang atong Juando Herbal Oil. May siguro nga testingan, suwayan, gamiton ang atong Juando Herbal Oil. Oh. Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ingunana kasikat ang kanini ang Juando products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit. Ha? Juando Herbal Oil. Paminawa, oh, dunay testimonya sa nagamit sa produktong Juando Herbal Oil.
1: Salamat po ng Juando, kay kada gabiiran ako siya ibutang kay kuan pa dahil tulog. Yung istorya na ko ang bibi nga. Nak, manormal man tagmasiis. Sabangay ko ninyo ha, kay duha ramagod sila sa ultrasound. Gawas bagid mo dayon. Ikaluyan po sa Diyos, ang isa niyong gawas sa ambulansya, pagabot sa ospital. Tapos, ang tiilang naguna, kung banar ay nagpatiwas o panak, may nakadala o kuan, kauban na mo, paglarga. Dayon, ang ikaduha, lubot, sa sulod na sa ospital. Pag kung man nagawas sa isa, ay kaming ikaduha nga lubot, ningon ang nagpaunak ako kasi mother 8, wala ka dok, nilira man ni kambal na tayo sa ulo ang naguna. Na normal rin tao na kung pagpanganakan ng triplet.
2: Triplets
1: man, good sila. Kaluyan sa Diyos na normal rin ako tanan niya, tapos wala po nag-bleeding.
2: So nahimog, oh, nahimog yung tauhay ang imong pagpanganak, ma'am. Imong kauban ang atong Juando Herbal Oil?
1: Oh, tungkol anong Juando Oil, ma, kung gigamit pag buntis pa na ako nila. Yan ay sa mga inahan niya, nagbuntis ka ron, magamit mo og Juando Oil, kaya ka na akong gigamit sa akong pagbuntis, ani akong triplet, wako naglisod sa pagpananak, ako ra silang ginormal tanan. Kaloy sa Diyos, sa pinaagi sa RSB Trading ng mga product, ikaloyan ko sa Ginoo nga mayong akong pagpananak gamit ang Juando Oil.
2: Okay, so daghang kaing salamat, kinsa gani ni pag-usab, ma'am?
1: Si Jovelyn Bungokan Galvadores sa Taporok 3, Sinabuagan.
0: Unana, kanindot ang produktong Juando Herbal Oil. Kani po ato ang produktong Juando Animal Vita. No, katong mga suway gamit, aniha? Oh, kani Juando Animal Vita, mauning vitamins sa inyong mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Kani atong gamiton ng produktong Juando Animal Vita? Ha? Oh, mauning gamiton na to, para nga baboy, bugat ang timbang, nipiskig tambok, bagagigunod, lamig kay karne. No? Inyong mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamiton ng Juando Animal Vita. O, paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Juando Animal Vita.
3: Pangalan o kumpletong address?
4: Chris Barunday, sir, taga Tugok, Titay, Sambuanga, Sibugay.
3: Sige, salti daw mi mambi, kung unsa ka epektibo ang paggamit aning Animal Vita diya sa inyohang mga alagang hayop.
4: Epektibo gyud sir, kay kanang mga manok na mo, amo mang gibutang, di Animal Vita, epektibo gyud sir, kay nagsakit ang mga manok, mga ulian man.
3: Mm-hmm.
4: Mga iro, among gipasulayan ang iro po na mo sir, among gipakaon, abtik po kayo. Talahe gyud sa una o karun sir, nga nakatik sila sa Animal Vita.
0: Otong Juando Animal Vita, na kanang Juando Banaba Plus, may punang gamito ni Adong dunay problema sa pagbawas, labi na gyud dunay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, ano, mangustin, manggudpod, niya epektibo na ni Adong mga naay problema silang kidney. Oh, kaya sa una, laga, ramtag Banaba, parang makaihi, tagtarong. Juando Banaba Plus, paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Juando Banaba Plus.
5: Ni Regine Bautista.
3: Taga?
5: Tagalong Jose Aguirre, Manukan, Sambungad Norte. Sa inyo produkto sa Banaba Plus.
3: Juando Banaba Plus.
5: Oo, katong mag-try ni kaya nga pang bana, di sa kalibang kayo, di kabawas. Kaya tanang, wasay ka na kayo mukhaon, kaya luya ng tutsal, di kayo katindog sa nawadan sa kusog. Itryan ko na ko sa upainom ato sa Juando Banaba Plus. Akong itryan sa upainom niya, tudyo ko sa butika, kaya ako gusto gituyo, katuray gituyo na ako para painom niya. Ngayon nato sila kadlaw. Na ulian dito siya, nakalibang na siya. Kaya sige mo kumusta niya o kumusta na, nakalibang ba o kwan, yung sa opina, kaya nakalibang na ako. Moto, ako gimintain niya. So, narakad daw niya, gininom ato. Na-okay na siya.
0: O na nga itong Juando Banaba Plus. Garay ko sa Nawal Family and Flores Family. Ako si Alibay, taga-Basag, Barangay Anggaan, Damulog, Bukidnon. Salamat kayo ni mo, Kuya Carls. Thank you so much! Karay ko nilang Mila Kakulba, Marisa Agat, Vanessa Gunsi, Sinaida Anliwa, o Maricel Salino. Salamat sa pagbasa. Kusog kayo mo dali sa Anuwag, Alunog-Lanog, ang Juan de Radyo. Itlan na ako sa mga Patindol family, ang uyab diya sa may Pisaan, nga Naga, si John Daryl Alagadmo. Sayang mama nga si Auntie Garit from Lin Patindol o Munching CI Sambuanga Sibugay. Init na ko silang Gunding. Inda daling Daryl Lamina Midris Purok 7A Tubing si Gaboy Gobernur Heroso Davao Oriental na greet si Angeling Dabirao. Ay mo galimot sa Bitron Drops po na. Oh, katong mga bata nga bagong natao taman 1 year old kanang Bitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton megan, no? Inyong anak dili na daling magsakit o niya maipod matulog basta kay naka Vitron Drops kanang ilang gingon nagkinabog di na ma-experience. Kanang inyong mga anak bagong natao taman 1 year old paimna na og Vitron Drops mga pinalanggang tigpaminaw.
6: Ay, ako dahil si Lunes sa Lungkob diri sa North Mapang Rizal, Subodi Norte.
3: Ah, sultiin mi ma'am kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imuang bata.
6: Pagsugod na mo, ani kanang gikan kanang pagpanganak din ako, nagpalit din ni Vitron kay nakadungog lagi mi na inyo ang kuan lagi programa nga kanang tubling sa mga garay mana among gisulayan ni amo ang gamay sus karon mga kadua ka adlaw among gigamitan din pag human adto nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din di pagpukaw na di mo mata dugay kay hing mata din nakuratan ko kay ngano man ning bata nga wala man hinuning mata na, na pero magnaigo dagoy kay sa kuan ba vitamins ko mata epektibo jud ning kuan kaning Vitron Drops ana ana kumana lagi no kay nga tulog na hinuon siya pasag din ana ning angay siya sa vitamins ana ko lagi atura ni iko na atura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinang kana timbang siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan then kusog bukay siya mututoy sir then kung nga, sus balik yun din yung Vitron, nindot yun siya, ipikto yun.
0: Muna na, kanindot ang Vitron Drops. Vitron Syrup para po din sa mga 2 to 12 years old. Nakay anak, kadwa katuig tamag 12 anyos, Vitron Syrup po mo'y maayo kay imong anak, anak, ganahan ka nga eskwila, bright ba bright? Bright sa eskwilahan, o niya, dali kay kasabot, no? Maipod mo kaon, maipod matulog, mabiyaan ginang gadgets basta kay naka Vitron Syrup, gamitan eh. Paminawa, testimonya sa nagamit sa Vitron Syrup, mga pinalangan, di paminaw.
3: Kisa ganini, sir?
7: Kuan, sir, si nanding sinunto sa Sumpong.
3: Sa barangay Sumpong, Malay Balay. Kisa nagamit ani nga Vitron Syrup?
7: Akong anak, sir, kuan, lima ka tuig pa. Pang inyong produkto, epektibo, yun, diligyon, yun, tayo ka nabitaw. Kaya, tiaw, epektibo, gidin yung produkto ng Vitron Syrup. Kaya akong anak, dilingaon, dilingatulgon, karon, mukao na, matulog na, matulog na kay laway, matulog. Kanang inyong Vitron Syrup, nakakuan sa memorya ba't mata, di kin malimtan ang yung gamudyol lang, good kuya.
3: Gamudyol siya.
7: Yun sila, ah, bayaran guru na. Dilingin na, binaran, tinood yun, bisag ako, tinood yun. Kayo lang ikaw ay kuya nga, maniya, vitamin nga, tinuot. Ay, awag ko nung tanang taga-sumpong, nagkakamig yung sumpong nga. Kung mapalit na lang man mong vitamin sa inyong bata, kana na lang yun ang kang kuya ka, yung Vitron Syrup, nagkapatambok, nagkapatulog. Vitron Syrup ta, kaya, so, ang yun, garantisado.
0: Ngunana, ganindot ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lulu, lula, papa, mama, gamit ta og Vitron Tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto nga Vitron Tablet mga pinalanggan tigpamina. Katong inyong mga lulu ug lula nga pilian na kay pagkaon nya di na kay katulog og tarong i-Vitron Tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron Tablet.
3: Atong kumpletong pangalan ug address.
8: Juan Conchita Dadolo.
3: Conchita Dadolo, taga?
8: Taga Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental.
3: El Salvador City, Misamis Oriental.
8: Oo.
3: Unsa may atong na-experience sa paggamit sa Vitron Tablet?
8: Ay, okay kayo man. Nang diangay may doon ni tatay kay makatulog naman ni tarong.
3: Ni tatay?
8: Makatulog naman ni tarong. Tapos namayang pag-ang kumakaon na makalas tas bugas yan eh.
3: O niya, bago pa ka nagamit, ana, ma'am?
8: Oo, ikatulog po biya ka. Ikaroon, ikaupat ka, adlaw pa ron. Mayaman ang kuan, mayaman ang resulta sa bitrong tablet. Salamat yung po sa bitrong tablet. Maayo yun ang resulta.
0: Ingon ana, kanindot ang produkto ng bitrong tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Hit lang ko sa akong mga friends, silang Alan Tolorio, Mili Bukoy, Tandungong, Kinio Bin, Sumulang, Awing Francisco, akong uyab, si Michelle Mormohada. Nag-greet gikan kay Nonoy. Greet na ako akong banang na nag-work sa Cebu, akong mga anak, upat kabuok, lang greet lang nako. Ang nag-greet, Aileen Ambabang, Babat, Balok, Katipunan, Sambuanga del Norte. Garay ko sa Muntibon Family, Butak Family, Antaran Family, Silangan, Agdahan Family, Mabalo Family, Pakana Family, Silingan, si Ate Mary Jane o iyang anak, si Rina Jane o Ridgie, especially sa akong anak, si Jian Antaran Muntibon. Wala na, salamat sa pagbasa na greet si Lani Antaran over at Maramag Crystal. Greet Midris taga Malapag Carmen, labi na si akong kandoy nga sige o paminaw sa inyong programa. Salamat kay nimo Kuya Carls. Thank you so much! Katong-atong mga kaigsuunan, itong gididaan sa pagpangapin. Ang ganyan mga panahon, ano na mga... Kana bang kuan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kag sugar. Kani atong 100 herbal coffee, wa man ko idaho kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choker gyud. Wala kay angayng problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di pug gani kulbaan kay nindot man ni kay imo po ni herbal coffee nga akong natilawan nga dili pud langtuh unya dili pud man imong herbal gyud ba. Lami gyud. Sa laktor ka pagkastorya, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan hangat. Kanigyan atong gamiton ng Huwander Herbal Coffee. Parti lami ah. Lami gyud ng Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggan tigpamina. So katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo kuan, kape ka ng Huwander Herbal Coffee. Mauna atong gamiton ha. Huwander Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina. Kanang atong Huwander Herbal Coffee. Katong mga hiblaron. Stilan. Ay mo kumpiyansa ng taas imong blood pressure kay traidor ba na kasakit. Nah. Otro na linak. May lagi yung tagma. Otro lang imong linakwan. Ang kuyaw o kanang kwarentahan. Yung ka, no? Delikado mong kunang... high blood kay daghan mo kung na kuan na nabalhin ng kanang birthday dito sa kuan kini ni ang November 2, no, mo nang amping ta mag-inom tag Huwander Cardio Care. Gidisinyo na muna pag pa-lower sa imong blood pressure kanang atong Huwander Cardio Care, no, pila na tong exercise unya mag-amping ta sa pagkaon. Oh, kay usahay pod kanang kulang kas disiplina sa kaugalingon mo po na hinungdan sa nagkadaghan imong mga balatian, although nga musulod magin ang mga balatian pag magkaidara na ka. Oh, ako bitaw nakabantay po ko sa kong kagalingon nga pag edad ako 40. Nanagyo ko yung mga kuan ba, nanakay mga gipang bati-bati sa imong lawas kay mura na guni atong lawas o murag sakyanan. Kung brand new pa, fit pa kayo kay brand new man, no? May pakay mo function ang carburetor, injection pump, may patanan ba, mga clutch, uguban pa, no? Oh, pero kung magkadugay ang sakyanan, di ba, magka problema ka kay wana, guba na ang kuan, guba na ang kuan, guba na ang kuan. Mau po na itong lawas, no, magkaidaranta. Daghan pong, di na mo pangsyon ng ato ang atay, okay, takara po ka din sa imuang gibuhat. Labi na yun karon kay ang ato ang mga pagkaon, magkong ganili healthy ba? Usahay po, no, kaning kinabuhi, manggod, huwag nga po nang mag-amping ta, pero ang tanan, pagbuot, no, gid po na sa Ginoo. So, ang kinabuhi sa kalibutan, ang magbuot, Ginoo. No, pero dili man pud sala gud pud kung nangandoy gud pud ka nga healthy ka, no? Mao na kana atong Huwander Cardio Care, makapa lower na sa imong blood pressure, dayon kana atong Huwander Hemoid, maay po na sa imong colon problem. Tunay mga almoranas, no? Mao gipoy mo tug-an ng almoranas gud pud, no? Kay wow, po na nga sakit gud. Kana almoranas mo nang ang uban di mo tug-an, po sikreto na lang. Oh, pwede mo nang ato ang Huwander Hemoid para ana. No? Almoranas, colon problem, no? I-try ninyo na nga itong Huwander Hemoid. Magkatabang na ninyo. Katong ato mga kaigsuunan niya nga trabaho na to, expo sa init, ulan, sigitag kaulanan, sigitag kainitan. Rider, mauna trabaho sa rider. Maulanan, mainitan sa ay, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, usay, mapiksan po ka, no? Bisag na i-atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subaw, Hilanat, Ubo, naka na nga kon ba? Naka na nga. Dali ka magsakit. Nga naman, imong lawas, kulangan sa vitamin C. kinahanglan na ito na butangan o food supplement ka vitamin C kay nili man yan kakaya na imong lawas o produce o vitamin C gawas lang kakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C daigwa muna kinahanglan ka na mag-outsource maunang diya musulod ang kaimportante aning ato ang produkto nga Wonder C Plus anak kanindot sa Wonder C Plus kay kanang pwede tanan all walks of life nga naman naman may Wonder C Plus nga drops kanang bata nga bagong natao taman 1 year old pwede mo na ito natiraho ng Wonder C Plus nga drops no? O niya napon may Wonder C Plus nga syrup para po na anang 2 to 12 years old nga bata 2 katuig taman 12 anyos o niya napon may Wonder C Plus nga capsule nga mo na ginainom ni Kuya Cardo gikan sa 13 anyos pataas mo na kumplito na kanang atong Wonder C Plus vitamin C kumplito na mo na nga ako kamo kamong naminaw karon ako dili paghambog kay hambugiro no magitadaan pero dili kay kadulot na to usahay ng subaw og uban pa kay nagtake lagi ta kanunay og Wonder C Plus nga capsule mo na ginainom na to kanunay dako pag nagtabang na to Wonder C Plus nga capsule ha. Kuya Carl, shout out sa pamilyang Amuro, sa Labang Family o kay Di Custo. Salamat si Milda ni sa Buyugan. Pag-aray ko sa mga user sa Wonder Herbal Oil sa Midilin, Cebu. Pag-aray si Sina. Kuya, pag-aray akong mamag, papa nga naa og mas bati. Pag-aray po ko akong bana nga namasahiro. Pag-aray po ko sa pamilyang Shakur, pamilyang Kulungan, pamilyang Pugusa, pamilyang Lagulaw. I-greet na ko si Chris Turalba. Pag-aray Gisil Kulungan, from Barangay Alegria, San Francisco, Agusan del Sur. Salamat Kuya Cardo Villaronte. Kumusta Kuya? Ingon man sa mga tigpaminawa ning imong tulumanong tudling sa mga garay. Panid sa mga bala. Kuya, pag-aray ko Pilar Tirik Gina Romagira. John Kabag, og tanan na lang God bless sa kanimo Kuya. And Dios mag-auban kanimo sa imong pamilya. Bueno, atong hatagag pagtaga ning entry sa balak pinada ni Dimitrio Iscabusa. Taga Purok 12, Sitio Maupa, Base Camp, Maramag, Bugidon. Ang title siyang balak, Hain ka na akong pinalangga. Ako ni nga tagag kinabuhi. Sa mata gutlo nga dili ko ikaw makita pinangga. Batiyon ko dayon ang tinaguktok sa ilaw nining akong lugan. Kakulba nga walay sama, kahinam nga dili hitupngan, mga panganting hilabihan. Kay kun may gahom pa lamang unta ako sa pag-umul sa laing kalibutan. Gamon ko dayon kini, aron dito wala na laing binuhat, kamakatukbil sa imong kanya. O Diyusa, ikaw nining akong dughan, asa o ganus ako paman ikaw makita. Pangahasan ko makaha ang pagtukas sa gawang sa pangano dito sa kalangitan. Aron dito ikaw akong makit-an, atong ipadayon og bugkuson ang gugmatang dugay na ang gitaguan sulod sa kahiladman nining akong dugan. Bisan pa man sa libu-libong mga katuigan, panwa gihapon ako mahikalimtan tungod kay maumay sugo ni Bathala nga nagagikan sa kahitasan. Pinangga kun hain ka man karon, ako kang pangitaon. Basin kun ikaw ania, ana nagpahipi nining halapad nga wanang sa kalibutan. Ako andam sa pagpakiguli og pagdawat kanimo, tungod kay ikaw akong gihandom og gimahal hangtod sa kahangturan. Maning balak ni Dimitrio Iscabusa, Purok 12 Sitio Maupa, Base Camp Paramag, Bugidnon. Hain ka na akong pinangga, entry sa balak writing conte sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Ato na ko. Paano man tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pauntang grasya og diwa, maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawa. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: Radyo Magbating!
2: Sa Jubag Pinso, kinata, nindot ka ayo.
3: Oras, alas dos.
1: Radyo Magbating!
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
6: Kabagding o kabukada mayong hapon kaninyong tanananiya ng BBC Daglit Balita alas dos. Mitambong ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 3rd Quarter CTP's and Order Council Meeting ang ipahigayon sa 4th Floor, C3 Mall, Pagadian City kagahapon. Olyo size 2,000 by the size aron mapalig-on ang koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno. Alang sa pagmintinar sa kahapsay o kalinaw, ipasiugdas battalion ang padayon nga pakigtambayayong sa City Government of Pagadian. Ugubang stakeholders aron suportahan ang mayong pangagamhanan, kalinaw, siguridad o malungtarong kalambuan sa Pagadian City o Zamboanga del Sur. Yung nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding by Dinuwebe Chiril Unyot Liraza. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang. Radyo Magbating.
7: Isang manalo, kaya babala. Huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
8: Isang maswerteng hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! Welcome po sa 2PM edition ng PCSO Lottery Draw! Libo-libong cash prizes ang muling iahatid namin ngayong Lucky Tuesday, July 7, 2026. Back-to-back ang mga sorpresang inihanda ng PCSO para sa inyo. Pero syempre, para makasali sa ating mga draws, dapat palagi kayong may tickets for your favorite lotto games para back-to-back din ang chance ninyong manalo ng mga papremyo. At bukod sa only papremyo, may good news kami sa ating Suki Lotto players, lalo na sa mga naghahanap ng dagdag kita para sa inyong negosyo o para sa mga nais magsimula ng sariling negosyo. Ito ang para sa inyo, be Suki Lotto sub-agent. Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO lotto tickets sa inyong mga lugar. Bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lamang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng lotto para sa inyong mga customers. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita sa inyong screen para magtanong at mag-apply. Be a Suki Lotto sub-agent now! Bago tayo maglaro, paalala po muna, only players 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. Always bet within your means. Play smart, play safe, and play responsibly. Alright, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges who will witness and certify our live draw proceedings. Kasama rin natin ang representatives mula sa PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyo. And of course, our very own PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Dito sa PCSO, fairness ang laging number one priority namin. Araw-araw na isinasagawa ang mahigpit na pre-draw procedures upang masiguro na pantay-pantay ang pagkakataong manalo ng lahat ng manlalaro. Ngayon ay ating silipin ang mga highlights ng mga naganap na aktividad kanina.
9: sa isinagawang printed office heaters. Nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
8: Lotto players, ihanda na ang inyong mga tickets dahil oras na para humakot ng papremyo. Tara na, let's play Lotto!

0: 2D Lotto fans, narito na ang papremyo ng 2 numbers ninyo sa halagang 10 piso. Pwedeng manalo ng 4,000 pesos kung mag-match ang 2 numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang panalo. Paalala lang sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 20. And the second number is 2. Again, our 2D Lotto winning numbers for the 2 PM draw is 20 and 2 in exact order. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang papremyo ng Lucky 3 numbers. Iatid namin yan sa aming pagbabalik.
1: Nakapag-register ka na ba sa Lottomatic Rewards? Good news! Isang step na lang for big rewards. Mas maraming scans, mas maraming chance manalo ng scooter, smartphone, at voucher. Iscan na ang non-winning Lottomatic tickets mo. Pumunta sa Lottomatic Rewards portal, itap ang scan ticket banner, and for updates, visit our Facebook page. Kaya ano pang hinihintay mo? Join na sa Lottomatic Rewards!

0: Radio Bad Bunny.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o ko Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Show.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: Mura dark spot siya, anak.
5: Mm-hmm.
4: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
9: Mm-hmm.
8: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-gumin. Nakakatulong siya doon sa pagdumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Bad Bunny.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
4: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyod siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na ikuguan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo, yuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
5: Ingon anak. Paragis bila-bila.
4: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede mo, hindi ko maka-duty sa, na ako sa planta.

0: sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Dilfin, itis, perpidad, turil, Davao City, 66.
0: Said Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
2: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupayod ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang ang graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
3: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
4: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa.
5: At ang karagatan ng awa
4: ay bumukso para sa sanlibutan.
5: O bukal ng buhay,
4: walang hanggang awa ng Diyos.
5: Yakapin mo ang sangkatauhan
4: at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat.
5: O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus
4: bilang bukal ng awa para sa aming lahat.
5: Ako ay nananalig sa iyo,
4: banal na Diyos,
5: banal na puspos ng kapangyarihan,
4: banal na walang hanggan.
5: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
4: Banal na Diyos,
5: banal na puspos ng kapangyarihan,
4: banal na walang hanggan.
5: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
4: Banal na Diyos,
5: banal na puspos ng kapangyarihan,
4: banal na walang hanggan.
5: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
4: Amen.
5: O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC Daklit Balitang.
7: Kabagting o kabalkadas, ani ang BBC Daklit Balita alas 3. Nakumpiska sa mga otoridad ang gituuhang smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad og 520,000 pesos atul sa checkpoint operation sa Purok 1, Barangay Digzon, Bonifacio, Misamis Occidental kaniadtong Domingo, Hulyo 5, 2026. Nadakpan ang 51-anyos na suspect nga giila sa alias Mox, residente sa Sultan Naga de Mapuro, Lanao del Norte. Nakuha gikan sa iyang gisakyan nga Nissan Navara ang 650 rims sa Red New Berlin cigarettes nga walay husto nga mga dokumento. Maukad to ang BBC Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
6: BBC Daklit Balitang.
8: Radyo Bagting.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produkto ng herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produkto ng herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938008888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 0938-0028888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 0938-0028888. Tawag na!
4: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
5: Mio,
6: okay po si Tatay Mio.
5: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
6: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
5: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki ko kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
7: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Rock, rock, radio, rock,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay mong ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bugat. Na, isulay mo liba. Mawala mong ko kapoy. Ako bitong bata. Na, na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa. Mayroon ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Kabagdi kabalgada, anya na BBC Daklit Balita alas 4. Posibleng mudaghan pa mga bangko nga magtangtang sa transfer fee sa pagpadala og kwarta ngadto sa bangko og e-wallet. Kinihuman gipadayag ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. nga sa mosunod nga mga adlaw mas daghang bangko ang gilauman nga mosunod sa pagpatuman sa zero transfer fee. Una na nga may pahibalo ang Bank of the Philippines Islands kon BPI nga libre na ang InstaPay o PesoNet fund transfers pinagi silang digital platforms. May sunod usab ang Rizal Commercial Banking Corporation na nagsugod sa pagpatuman sa mulay bayad nga InstaPay transfer sa ilang digital banking sa applications. Matod sa BSP ang maunglakang kabayan sa pagpalapal sa financial inclusion aron mas daghang Pilipino makagamit og digital banking services sa mas ubos o walay bayad. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence sa FEMA. Maayong hapuan.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Radyo Magbating.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Radyo Magbating.

0: Radio Magbating Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
2: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag pirminti. Kung madunlan, ilgaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong sidpanyawan capsule, di karon dili na kayo magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang sidpanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938-002-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938-002-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating Ting!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Are you planning to
3: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
5: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Adni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lemon Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na!
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Get ready to turn your ordinary Tuesday into an extraordinary winning day because the excitement is heating up. Thousands of cash prizes are up for grabs in today's 5 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw, and you could be our next lucky winner. Today is Tuesday, July 7, 2026. Hold on to your tickets, cross your fingers, and let Lady Luck work her magic. Who knows? Today might just be your lucky day. Mga suking Lotto fans, di pa tayo nagsisimula at meron ng dagdag suwerte kaming handog. Naghahanap ba kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo o nais ninyong magsimula ng sariling negosyo? Aba, be a Suki Lotto sub-agent na! Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong lugar. Bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lamang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong mga customers. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng Lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita at mas maraming opportunities. So, what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita sa inyong screen para magtanong at mag-apply. Be a Suki Lotto sub-agent now! Mga ka-Lotto, catch us live on IBC 13, DATV at kung on the go ka, huwag mag-alala, tutok lang sa ating Facebook at YouTube live streams para wala kang ma-miss na exciting moment. Pero bago tayo magsimula mga ka-Lotto, sandali muna para sa ating mahalagang paalala. Ang PCSO Games kabilang ang STL at Scratch It ay para lamang sa mga manlalarong 18 years old pataas. Kaya habang masaya tayong nangangarap ng malaking panalo, tandaan nating maglaro ng may disiplina at ayon lamang sa ating kakayahan. Katulad ng lagi naming sinasabi, play safe, play smart, and play responsibly. At ngayong hapon, simulan na natin ang napaka-exciting na Lotto Draw! Samahan niyo kami sa pagbibigay ng isang mainit at masigarwang palakpakan para sa ating Lotto Draw panel of judges na siyang magsasaksi at magpapatunay sa integridad at pagiging patas ng ating lottery draws ngayong araw. Nandito rin ang kinatawan mula sa PCSO at Commission on Audit upang tiyakin ng maayos at transparent ang buong proseso. At syempre kasama rin natin ang ating masipag na PCSO draw coordinator na mga kasiwa ng mga draws ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dito sa PCSO, bawat ticket ay may pantay-pantay na pagkakataong manalo. Kaya naman upang matiyak ang ganap na patas, malinis at transparent na mga laro, mahigpit nating isinasagawa ang ating pre-draw procedures bago pa man magsimula ang bawat draw. Mula sa masusing inspeksyon ng mga kagamitan hanggang sa beripikasyon ng draw balls, ang lahat na ito ay ginagawa upang mapanatili ang integridad at kredibilidad ng ating lottery draws. At para masilip ninyo ang mga paghahandang ito, narito ang ilan sa mga mahalagang kaganapan mula sa ating pre-draw activities ngayong araw.
1: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Alright, Lotto Barkada, handa na ba kayo? Hawakan na ang mga lucky tickets at simulan ng i-manifest ang inyong panalo. Tara na, let's play Lotto!

0: o karon sa ato sugilanon nga naguluhan. Piya, papaya.
1: O si Glor,
2: itom aron di may bawaan nga balik-balik, labhan ini gabi eh, sulubon og buntag, mao nga labhan na sad ni Ron.
1: Ako buol tara da aron.
2: Bastos ah. Bastos ka.
1: Og malalabi apil ta kontes.
2: Walay ko ikasulob lagi mo nga dili ko.
1: Aka to di ay.
2: Ha, unsay ka na?
1: Mo ba bra og panty ba? Maunay mi sulob.
2: Unsa? Nalapaw nang di ko ana oy. Adik ka, papantihon ra ko nimo pagbrahon.
1: Dali ko nimo. Okay ra lagi na. Nindot sa sawal.
2: Sawal? Karaan na kayo ni uy. Nipis na kaayo ni. Sige, glab ba?
1: Ah, grabe. Asa na daw. Why lai panty? Ka na rayon? Okay mo naglaban. Wala kayo biti panty.
2: Naa. MWF ba niya kong panty. O niya ang TTHS. Mao nga balik-balik gihapon, di ba? Wash and wear. Punos na ni nipis.
1: Kuan?
2: Ah, sayo na? Kinapaka na ganit ng uban. Kininalay tarong ay kani.
1: Wala nila ba?
2: Ha? Nga naman?
1: Pag-nusi lang ka bang ngayon.
2: Grabe yun, son. Oh, no, uy.
1: Ay, sos. Ato lang kuhaan, papitla ng sequins.
2: Papitla?
1: Papitla ng sequins si Paul Dubayot. Siya lang ito papitlo na.
2: Hindi, gihapon ko. Mauwa ko sa kong naong, punos bugas.
1: Ay, sos, magmaskin, nagpasok ko ni mo. Mag-gisit ang gamay ng kortina, eh. Aro imats na ito sa imong sapaw.
2: Ay, pas.
1: Pasok sa'yo, pas. Sure ka? Ha? Just bill, may premyo.
2: Pas. Di ka bayran ang uwaw, pas.
1: Na. Si Ari na abiya dito. Masiya bi sponsor sa premyo karon.
2: Ha? Tada! Tada! Nag-usa pa magadiya! Dugaya ni mo! Kuha atong kortina og dadadiri, dali! Dali! Ay, ako nalang kuha! Wait!
1: Ay! Sakay! Pastilan! Si Harry naman tayo makapapits kunti sa nimbayhana!

0: Aduh, kikulpaan ko.
1: Kikulpaan ko tao. Noon sa mga ikulpaan. Diyos, pila na.
0: Naana ba siya?
1: Ah, kasi siya.
0: Si Harry! Naana ba si Harry?
2: Ay, ay, ay. Malagi paabot yan. Aron, makasugod na. Tanama na ang ubang mga judges.
0: Oh, ang ikulpaan ako.
2: Kailan mo, girl?
0: Dili.
2: Oh, adi ko kailan mo. Ngita mo good ka. Nana, nataod na ang mga sequins sa imong bra o panty, girl. Ay, kanino tanda noon? DIY organic ni, ha? Huh? Laway, kangayan mo. Isa ba tanino ang kagkaputi dyan? Ay, kalimot ba yung imong mask ngo panapton, ha? Aron matabunan ang imong naong. Igitawaran ko sabni og sequins matchi ining imong bra o panty. Uy, bungta kay ka, girl. Uy, Eduard.
3: Hey.
2: Pamilok ko, eh. Sige, kabi, tutok sa YouTube ni Pio.
3: Aha.
4: Uy, bastos ay.
2: Saan ko, eh?
4: Mata ni mo, klaro kayo, mata ni mo.
3: Eh, mong YouTube, ako kita na aw, agi mo braga, wala ba?
2: Ah.
4: Jerry, kapoy mo.
5: Excuse me. Hatagin niyo kagianan ang mananaog karon.
0: Ay, that's me! Excuse, oi! Wadi ka makadungok?
4: Ako yung mong giingan?
0: Ay, mani ko magatubang. Di ba ni mo man? Hindi ikaw? No! Excuse na, be. Way, labot ay kahumayan din niya.
4: Wish ko lang may kahumayan ko aron di na ko maghago og pangitag paagi para makakwarta para makapalit og bugas.
0: No! Ngano palit pa man ka? Anihan na lang ang naas imong naong kadaghan ana.
3: Ay, piti man.
0: Ay, nganong ako rin may katawa, Tina.
4: Ha?
0: Katawa pa! Katawa human akong ingon. Abundan siyang bugas, di ba, si ihang naong? Maong di na siya ang ayaw mo palit pa sa tindahan. Sa naong na lang siya mangani. Ah! Katawa ba?
3: Ngita, nag-smoke ni mga bayana. Ngita,
4: Ador, ayaw na, ha? Kita mo patul sa mga patulon.
0: Katawa ka?
2: Ah, klaro, ana.
0: Lakip ka?
5: Ah, abi na kung katawa pa. Sorry na, good.
0: Shit! Nga na laging nakadiyan sa akong pwesto. O nga nung naamag ka din hingo, wak makailabot.
4: Kinsay ingwin?
0: Ako! Mapahawa na. Ako ng bangko diha.
4: Kadiyot lang, ha?
2: Kana.
0: Ay, sa'yo mong ililis sila sa bangko.
4: Imong pangan. O malagi ko'y nakita lagi. Ingon ka, imo ning bangko.
2: Hello.
0: Tina! Tina, papahawaan sila!
5: Hello. Pahawa na mo din eh.
0: Nakabati mo?
2: Why? Ang samay gusto ninyo, ha? Ang samay gusto ninyo, gobot! Kay, ibton ko ng tanabalhibo sa inyo lawas. Suman.
5: Ayay, bugno na this.
4: Ayaw. Dili mi mangita o gubot. Sige na, kita'y mo paubos.
2: Uy, kita may nakawa na din yung pustuhan eh.
4: Magpaubos ta. Kaya ang magpaubos, matod pa, ipataas.
3: Ah, sige. Ibton ko rin. Correct. Sige. Balik na dito ang pusto. Ato lang dito kay Wesa mo. Dali na mo.
4: Dali na.
0: Ay! Uy, asa man na! Nga nung giasa man ninyo lamisa ang gamay, ha? Nga nung giasa na ninyo!
3: Ingon na ka inyo ni bangko. Dado na namang lamisa kay inyo mo na bangko. Dali na mo!
5: Wala ka buglap sa lamisa!
0: Tina ang lamisa! Kuha ba?
5: Kuha na lang taglain, Imhi. Uy, sumbagan na ko atong adan na mabugnoan to atong bayot.
0: Grrrr!
5: Sige, grrrr. Ay, ang daming grrrr. Ay, nagkasuko diha good, Emi. Maguba imong mood, ay. Mabati imong aura. Na, sige ka. Makabati na bag now. Nga, di niya kakadaong.
0: Asa? Inhale.
5: Exhale.
0: Okay.
5: Okay.
0: I'm okay na.
5: Okay.
0: Ako ang muna o karang gabi, o na?
5: Yes. Okay.
0: Alam mo, salti ng MC.
5: Ala na nang anaong sir!
0: Ayan na, sir!
6: At ang sugatong sumasipang pagpag atong medyo sponsor kalagabiyo na! si Mr. Harry Buena!
0: Hala, si Harry? Ani a si Harry? Kinala, mas pagwaparahan pag yung kuha sa akong make-up karon. Kinala, makuha na ko ang iyong atensyon.
5: Yeah, sure. Ako pa, mauni master na ako make-up sa mga budget.
0: So, bayot ko?
5: Ay, no, dili, uy. Mga bayot ba yung make-upan ako? Nga, contest mo rin na si babay. Kung ako na yung make-upan ng bayot, parang girly. Ug mausap niya ka. Mausap niya na imong itsura, Emmy.
0: Ay, excited ng ay ko. Ilang paso ko gina silang tanan.
5: In fairness, angayon kaayo si Pia sa iyang tupis.
0: Mas angayan ko.
5: May samot siya kaputi.
0: Putik man siya ko.
5: Pero mas muamag ang kaputi ni Pia. Guwapa kaayos siyang tanawon.
0: Unsa?
5: Kun magtalikod.
0: Oh, lucky!
7: Matud pa nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang Sed Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Gogon. Lawas, baskogon.
8: Mga kapanyawan, ano ang buhing pagmatuod sa kayuhan hatod ka na to sa Sed Panyawan Garlic Capsule? Si Ma'am Lolita Longo, nagka-gallstones. Nigamit sa Sed Panyawan Plus and Sed Panyawan Garlic Capsule.
9: Sa itong kinainom ni mo?
10: Sed Panyawan with garlic, sir, o kaning Sed Panyawan Plus. Mautong natunaw to ako ang gallstone o niya. Ito ako ang fatty liver, nag-stop po ng kasakit. Nagbalik ko pa ultrasound, nakita dito kay wala naman to ako ang gallstone. Lolita Longo, Barangay Lampugon, Lake Cebu, South Cotabato.
8: Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling!
7: Kasayuran, impormasyon, giya o pagtabang. Sed alang sa kahimsog.
11: Sed alang sa kahimsog.
7: Hatod ka nato sa Sed Marketing.
12: Ang usa sa gikaingon nga delikado nga balatian sa mga kababayenan mo kaning ginatawag natong breast cancer or kaning pag-angkon og bugon o cancer sa ilang mga suso. Ang kasagara nga mahitabo mga igalagigsoon kung aduna kanini, una is aduna kay mabati nga lump or kanang pagpanghubag nga makita nimo o mabati diha sa imuhang mga tutoy. Ang usap mga matawag nato nga mga simptomas niini aside niya nga dunay lump sa breast, mao kanang pag-thickening or paggahi o paghubag no sa parte sa atoang mga suso. Adunay irritation o dimpling sa atong ginatawag nga mga suso. Ug usab adunay redness o flaky skin sa nipple area sa atoang mga breast. Kung pananglitan ikaw gustong makalikay sa kahadlukan kaayo nga balatian nga breast cancer, di man ikarunay mga higalang igsuon nga adunay Sed Panyawan Plus nga makatabang kanimo. Ang Sed Panyawan Plus adunay gahom sa mangustin, luyang dilaw ug panyawan nga napamatud-an nga makatangtang sa mga hubag-hubag nato sa atong kalawasan, mga lumps kun na adunay mga bugon-bugon. Ilabi na kung kini nahimutang sa inyong mga suso. Munang mga inahan, mga kababayenan, timani kanunay aron malikayan ang breast cancer. Pagtumar sa ato ang Sed Panyawan Plus nga adunay mangustin ug luyang dilaw aron ikaw katabangan sa imuhang maayong kalawasan. Ang Sed Panyawan Plus mangustin, ginama ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling.
7: Napamatud ang makatabang sa mas maayong kalawasan ang mga produktong mutubag sa mga balatian. Produktong ginama sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling. Ang sobra nga pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka nang adunay Sed Gogon. Sed Gogon, adunay Gogon plant, banaba og makabuhay herb. Napamatud-an sa daghang pagtulunan nga ang Gogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang banaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sangkap nga maayo sa panglawas og dugang pagpaligon sa depensa. Sed Gogon Herbal Capsule. Sa Gogon, lawas mas Gogon.

0: Okay ka?
1: Kaihiun ko.
0: Ah, bigla. Kaam ko po to. Sabaw na dito.
1: Bastusan mo, uy.
0: Bakit niya? Ha? Bakit mo niya kakaihi noong sabaw?
1: Sa kulba ni uy. First time na ni-apply ko gingon ini. Sa ngalan sa premium. Aron, magkita na ko si Harry.
2: Ladies and gentlemen!
0: Mo na MC?
1: Mo na MC?
2: We are about to start our show in 5 minutes!
0: Okay.
1: No? Hala no?
2: Uhahay!
0: Ilihan mo siya ng MC.
1: Murag yun.
0: Di ba kakaihon? Gahit kayong kamuting at kuhan o po to, eh, pangihin na rin.
3: Ay, magsugod na! Magsugod na! Kalitan mo no? Magsugod na! Kano kita tala ko ni Magadiyo, ha? Rampagidoy, unyo, pusing yun at umangan sa mga judges. Di ba wala, kay, di ba wawa, kay puti, bitaw kagbugan?
0: Pia. Good luck, ha?
2: Ala, kita ba yun ako?

0: terawah, terawah, kuyak kayak budak pasu, terawah, terawah. Ikar begini sikihan utang nau, terawah bus.
1: Lebau pang, boring pun.
0: Ha?
1: Bayu tu nau.
2: Oh, asal Sina, ha? Ni dah kira aku papasu di pa. Anak yang dia kau di Batina. Aku lagi muda orang kami, Ona.
3: Ya, ya, ya. Ya, sure, nanak, sure.
4: And now, let us welcome contestant number 9.
2: Sipi, anak kena.
3: Blacking is siya ini agi din sa atong tungod.
2: Okay. Doon na siya. Pagdali. Blacking, dayon ini sa stage.
3: Go. Okay, okay.
2: Go.
5: Bus! Nangagawin na naman. O baga ni pagsod, tumba naman na yun.
1: Oh, may barug siya gracefully. Oh, shit.
5: Bus!
1: Wow!
5: Wow, tinukod. Kanindo to barug, bus. Mura mag mihayag ang stage sa iyang kaputi.
1: I wanna know that girl, bon.
5: Nagmasman, bus. Saan na ito pagkailanan niya?
1: Kinahan lang mudaog siya.
5: Unsa, bus?
1: Ang mudaog karong gabi una, maako.
2: Kauwaw! Ito yung ko sa pag-blocking sa tiil sa kauban ng babae ni Emmy. Hindi ko may mong magpadasa, kauwaw. Kwarta na niya. Huwag na apa si Harris akong atubangan. Mitutok si Ugmaayan ako. Walang si masayod nga ako niya. Kung mahimo ko palang kuha ko ng mask, aron mahatag ko ni mong akong pinakatamis na bahiyo, Harry.
6: Kita ko ato ha. Gituyo niyo pagbabag sa inyong tiil or matumbas piya o katawaan sa mga tao, ha?
2: Ha? Ako ba imong ipakigsultihan? Oy, dili ra ba ko, ha? Dili ka mapatakag panumangil diha.
6: Kauban mo!
7: Tapadol. Ako inibe. Ay, naga kay Lucky ka. Ako pwede na ko kay mga babae man mi.
2: Nangangkon! Ay, mauwaw na lang ta. Kabisa nun saon ni mong tuwad-tuwad ya, bayot gyapon ka, ikugan ka sa atubangan.
7: Balihay! Iha kita kiko ini bayhana da karong ka karong ka.
3: Apps. Action lagi ka.
7: Saman.
3: Saman na.
8: Magay mo gumot din ha?
7: Unya ko long.
3: Unya sab ka.
2: Tuwa siya na hadlok ta. Guys, humanagin ko. Ay! Wala ginahilapon ka na niya, ha? Pero natumba lang gihapon siya. Meaning, danghag yun na siya.
9: Uy, pre! Kas lang na ko sa imong naong. Niyatong unang buwan, nakita di ka luspad o nangupong ay imong itsura.
10: Tungod to sa problema na ko skin ni pre. Kundi ba tungod ani?
9: Wala ko karun.
10: Ha? Usa mo na? Kini pre, ang Coupon Herbal Capsule sa Zed Marketing. Makapausos sa creatinin. Makatabang ni sa problema si imong kidney. O maayo kini kung aduna kay simptoma sa prostate o sa prostate cancer ni gan mismo. Mong ikaw pre, dipinsa na lang daan. Inumog Coupon Herbal Capsule kada adlaw. Samtang wa pa kay gipamati. Nusa mo tama naggang. Kanang may tama na?
9: Sakto ka pre. Sukay karun. Magmintin ako Coupon Herbal Capsule kay itahan ni mga damtang daan. Ha? Salamat, pre!
10: Pasalamat sa Zed Marketing, pre, na nakaimbinto sila sa Coupon Herbal Capsule. Coupon Herbal Capsule, hinimo sa Zed Marketing Incorporated. Mapalit sa inyong masuking butika.

Mga higala sunda uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia papaya. Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubo sa direksyon ni Alan Gulliat na Corda. Spinner Alduin na Corda. Audio editor Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.

Mga kapanyawan, ania na ang Secret 2 sa maayong panglawas. Kung nagakapi ka sa said panyawan coffee mix, pag-abli sa said Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong said panyawan coffee mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang Secret 2 sa maayong panglawas. Kalami. Ang said panyawan coffee mix ug ang said Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa said marketing, mapalit na karon sa mga butika.

0: Radio Bad Bunny.
1: Oras, a las 5:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano oh.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Ni anak, ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938-002-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating.
6: Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again.

0: Rádio Bagbatim Tim. Rádio Bagbatim Tim.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital o nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dit tanang kape nga bila-bila, okay na gid kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gid siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to, kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Set Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
7: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
7: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon aron mako huwag yun sa tanan, 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!
0: Radio Bagbatim Tim.

0: Rádio Bagbagim.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!
0: Radio Bagbagim.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radio.

0: Radyo Magbating.
1: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Cruzos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
7: buhay.
8: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
7: magdulot ng enerhiya,
8: naglalayon sa malusog na balat,
7: malusog na puso,
8: at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
8: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
7: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
8: at positibong buhay.
7: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
8: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
7: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
10: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
10: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
10: patotoo,
9: karanasan,
10: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
10: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
10: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
9: Kuya Boy!
11: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.

Papakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na at kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Tawag na po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan. Na-hold. Na-hold. Hello po. Na-hold dyan, kuya. Na-hold. Na-hold dyan. Na-hold. Tawagan natin para ano. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kalusugan.

Tawag po kayo sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan, kung may mga kwento po kayo na nais nyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa.

Tawag po sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Ah, wala pa. Sige po. Tawag po kayo sa ating mo namang palatuntunan at kwentuhan po tayo. At syempre pa sa lahat ng mga nagtatanong po sa atin kung saan po mabibili yung ating rice coffee, ilagay niyo po yung ano, yung lugar kung saan po kayo para pag-reply po namin sa inyo, alam po namin kung ano po yung i-reply po namin. Kasi basically, mabibili po natin yan sa mga butika, sa mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong lugar. Kapag magte-text po kayo, sabihin niyo po sa amin kung saan pong lugar para masabi po, or tumawag po kayo sa ating programa. May call tayo. Hello, magandang kalusugan. Naputol. Para po naman malaman po natin, o kaya ma-message po natin sa inyo pong mga lugar.

0: Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Eto na, ba naman ang caller. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Tumun po yung sabo po. Dito po sa Minduro po.
0: Ano pong pangalan?
1: Magsaysay. Occidental Minduro po. Dito sa Magsaysay po.
0: Apo, ano pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Mirin Cabo po.
0: Ano po yan?
1: Mel po, Mel.
0: Mel, okay po. Tatay Mel, ng Magsaysay.
1: Apo, sa Occidental Minduro po.
0: Occidental Minduro, okay. Ilang taon na po si tatay Mel?
1: 46 pa.
0: 46, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Ay, hindi pa po. Tanong ko lang po kung saan makakabili po dito.
0: Ah, dyan po sa Magsaysay kung saan po kayo makakabili ng ating rice coffee. Okay po. Wait lang po. Paano po ninyo nalaman, Tatay Mel, yung ating rice coffee?
1: Nangyari ko po sa radyo.
0: Napakinggan po ninyo sa ating programa.
1: Apo.
0: Meron po ba kayong iniindang karamdaman?
1: Meron po, sakit po sa mayroon po.
0: Tatay Mel, dyan po sa Sophia Pharmacy. Available po yung ating rice coffee, Sophia Pharmacy. Tapos po, dyan po sa GSHC Pharmacy.
1: Apa.
0: Dyan po ninyo pwedeng mabili yung ating rice coffee, Tatay Mel. Ito po yung, yung produkto po natin at araw-arawin po natin yung pag-iinom. Para po makatulong po sa ating kalusugan dahil sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito. Okay po. May tanong po kayo?
1: Sir, may tanong po. Pwede po sa dalawang taong po na bata?
0: Yes, dalawang taong gulang pataas pwede na pong uminom ng ating rice coffee.
1: Apo.
0: Pwede po yun. Tapos, dapat po araw-araw. Nakakita na po ba kayo, Tatay Mel, ng ating rice coffee?
1: Ay, hindi pa po.
0: Hindi pa?
1: Apo.
0: Okay po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, dapat po tama yung produktong mabibili po ninyo. Dapat po araw-araw yung pag-iinom. Tapos, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Apa.
0: Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po nito R-I-S-E.
1: Apa.
0: Okay. So yun po yun. Dapat po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po yung pag-iinom po natin ito.
1: Apa.
0: Okay po. Okay po. Balitaan nyo na lang po ako. Kapag kayo po ay umiinom na po ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Apo, tawag po ulit.
0: Okay po, maraming salamat po sa inyo, tatay, ha.
1: Apo, salamat po.
0: God bless po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Thank you po.
0: Thank you very much po, maraming salamat. Bye-bye po.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero mga kaibigan na pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang lusugan po.
1: Bye-bye.
0: Hello po na. Hello?
2: Hello.
0: Hello po, magandang lusugan. Sino po sila?
2: Si Blandina Kuyaboy.
0: Blandina, tama.
2: Tama nga ako.
0: Nanay, Blandina, tama po.
2: Opo.
0: Okay, taga saan po kayo, nanay? Taga saan?
2: Dito, Mindoro.
0: Saan po sa Mindoro?
2: Nakatawag.
0: Okay, saan po sa Mindoro, nanay?
2: Magsaysay.
0: Magsaysay din, okay po. Okay, nanay, ano po yung tanong po ninyo?
2: Ay, itong asawa ko, dami nang nainom na rice cookie, hindi pa man naglalakad.
0: hindi naglalakad. Okay. Baka marami pa rin kasing kinakain na kung ano-ano, nanay. Kasi sabi ko nga, hindi po natin...
2: Ano ba ang bawal, Kuya Boy?
0: Ano po yung problema ni tatay?
2: Hindi nga siya maglalakad, yung mga binti niya nga...
0: Masakit?
2: Oo.
0: Masakit, okay po. Mataas ba yung uric acid ni tatay? May arthritis? Tama?
2: Eh, hindi naman namaga yung mga ano niya, tuhod.
0: Pero may arthritis po siya. Kapag ganyan po, nanay, iwas po tayo sa mga lamang loob na karne. Gaya po ng atay, lapay, karne pong baboy, baka, mga isda pong galing sa dagat, yung tinatawag nating saltwater fish, sardinas, bagoong, alamang, yan po yung mga dapat nating iwasan. Kabute o mushroom, sitaw, bataw, patani, alak, tinapay.
2: Yung manok.
0: Yung manok, nanay, okay lang naman. Kahit papano po, okay naman yung manok. Pero, focus tayo, nanay, sa gulay at prutas. Tapos, nanay, dapat tuloy-tuloy. Araw-araw po bang umiinom si tatay ng rice coffee? Hindi na puputol.
2: Kuminsan nga eh, walang pambili. Kaya,
0: yun po yun. Yun po yung sinasabi ko. Kasi kung ganito yan, nanay. Kung hindi po kasi tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee, talaga mapuputol po yung proseso. Kasi para yang kanal, 'di ba? Parang kanal na punong-puno ng basura yung kanal. So ibig sabihin, kapag punong-puno ng basura ang kanal, hindi po tuloy-tuloy yung daloy ng tubig doon. Tama? Kasi may mga basura. O ngayon lilinisin natin, tatanggalin natin yung mga basura. Tatanggalin natin, aalisin natin. So magiging tuloy-tuloy na yung daloy. Tapos maglalagay na naman, maiipo na naman yung basura. Kasi mapuputol eh. Yung pag-iinom ng rice coffee, maaalis na naman. So papatong na naman. Nandun na naman yung mga basura. Ganun na naman yun. So ganun po yun, nanay. Pero kung tuloy-tuloy, na parang kanal nga po na kung araw-araw po nating nililinis, tuloy-tuloy po yung ganda ng daloy ng tubig. Ganun din po sa ating katawan, nanay. Kailangan po tuloy-tuloy.
2: Yung itlog, hindi bawal.
0: Itlog, okay lang naman. Umiinom pa ba ng alak si tatay?
2: Hindi na.
0: Ha? Hindi na?
2: Hindi na. Matagal na. Hindi siya inom.
0: Apo. Paninigarilyo?
2: Wala na rin.
0: Wala na rin. Okay. So, ano ang dapat natin gawin? Kumain po ng maraming prutas. Maghinay-hinay po sa mga karne. Iwas po sa mga pagkaing matataba. Iwas din po sa beer at alak. At uminom po ng maraming tubig. 8 basong tubig araw-araw. 2-3 sachet ng ating rice coffee sa araw-araw. Yun po yung pinaka-the best.
2: At yung ano yung capsule na rice coffee?
0: Yes po, yung capsule. Okay po. Pwede nyo pong itanong dyan. Sa lugar po na binibilhan po ninyo ng ating rice coffee, capsule. Kung meron po dyan sa inyo, sabihin nyo po sa amin, o kaya kung halimbawa wala pa, sabihin nyo rin po sa amin para madalhan po dyan sa inyo.
2: Bakit nag-inom siya ng rice coffee, pwede rin siya makainom ng capsule?
0: Pwede po, nanay, yung ating rice plus herbal capsule. Wala pong problema yon. Basta po tuloy-tuloy lang.
2: Dalawang bisis sa isang araw, matikas.
0: Yes, opo. Kung sakali naman po, nanay, na may iniinom siyang gamot galing sa doktor, ituloy lang po yon. Wala pong problema yon. Wala pong side effect, wala pong overdose.
2: Wala na rin siyang gamot na wangi sa doktor. Kaya hindi ko naman siya mapatsikat. Kaya rapi sa kaysa, ano.
0: Mm-mm. Pero mas maigi po nanay na mapacheck up po ninyo para malaman po ng natin kung ano nga po talaga yung sanhi ng pagkakaroon niya po ng problema sa kanyang katawan. Para kahit pa paano po, alam po ninyo yung mga dapat na iwasan, ano po yung mga dapat na gawin. Dapat po makapagpa-check up. May mga ano naman po nanay, may mga center naman na, 'di ba, libre yung pagpapa-check up.
2: Mayroon.
0: Ah, 'di ba? Doon na lang si tatay para kahit papaano po ay maresitahan ng doktor kung ano po yung iinumin niyang gamot. Ganun po 'yun nanay. Kasabay po ng pag-iinom ng ating rice coffee. Tapos pag-iingat sa mga pagkain, no. Ganun po 'yun para tuluyan pong mawala yung mga problema na 'yan.
2: Hi. Sige.
0: Apo.
2: Salamat.
0: Kasi kung iaasa lang natin sa, lahat sa gamot at wala tayong ginagawa para po naman sa ating sarili, kagaya po ng pag-iingat sa pagkain, wala din pong mangyayari dyan. Sabi ko nga, iinom tayo ng rice coffee, malilinisan yung ating katawan, tapos wala na naman, balik na naman sa dati. So, ganun po yun, nanay. Hindi po magiging tuloy-tuloy. Dapat po tuloy-tuloy. Okay po. Ah, sige po. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, nanay. Salamat. God bless. Balitaan nyo na lang po ako uli. Salamat po, Nanay Blandina. Thank you. Ganun po yun. Yung sinasabi natin, mga kaibigan, sabi ko, kahit po anong galing, kahit ano pa mang galing ng produkto po natin, o kahit po may iniinom po tayong gamot galing po sa doktor na napakagaling din, kung hindi po natin iiwasan yung ating po namang mga kinakain, hindi tayo nag-iingat sa ating pagkain, at hindi tayo disiplinado sa ating pagkain, ganun pa rin po yun, mga kaibigan. Wala pong mangyayari dong pagbabago. Kaya kailangan po na meron pong pag-iingat sa atin po naman pagkain, mga kaibigan. Araw-arawin lang ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Doon po naman sa araw-araw na yon, doon natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa atin po naman produkto, mga kaibigan.

0: tawag niyo po sa aming mga programa ang inyo po namang mga kwento, mga kaibigan. At ating pag-usapan po naman ang inyo po mga karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Nanay Feli ng Jinshan.
0: Nanay Feli ng?
1: Feli ng Jinshan.
0: Ah, Jinshan. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Feli?
1: Hindi pa man dumating yung order ko sa Shopee. Magdalawang linggo na.
0: Oh, wala pa rin. Opo. Diyan po sa Jinshan, Nanay. Wala pa rin po dun sa saan nga po yung binibilhan po ninyo ng ating rice coffee dyan sa Jinshan? Saan po?
1: Sana, kuya po, mag-deliver na kayo dito sa Rojon Pharmacy.
0: Rojon, okay po. Nasabi ko na po, Nanay, sa atin po naman mga deliveries na madalhan po dyan at ginagawa na po ng paraan. Hayaan po ninyo, Nanay, at gagawan po ng paraan niya ng atin po mga deliveries.
1: Kasi galing pa daw sa kuan yung order namin sa Shopee, galing pa daw sa China, katagal man.
0: China? Ang layo naman nun.
1: Oo, galing daw doon.
0: Ah, sigurado kayong galing China kasi nasa ano lang naman 'yan. Nasa Pilipinas lang naman niya Nanay ginagawa. So, yung po yung sabi sa inyo?
1: Opo, sa China daw galing.
0: China. Chinese pala yung rice coffee ninyo.
1: Ano po, Boy Boy?
0: Chinese pala yung rice coffee ninyo, Chinese.
1: Hindi mo ulit, kuhan mo ng order namin yung rice coffee.
0: Yung tama po sabi yung tama po yung produkto na yon.
1: Matagal magdating, sabi niya, galing pa rin sa China.
0: Layo naman. Layo yung naman. Magkano po yung bili po ninyo?
1: Iwan ko lang. Sana, kuya po, magpagkala ka na dito sa Rojan Pharmacy.
0: Opo, nasabihan ko na po, Nanay. Kasi kung galing pang China, nako, mag-aeroplano yun. Mahal yung pamasahe sa aeroplano.
1: Kaya nga. Kaya nga. 250 ang bayad.
0: Ha?
1: 250 ang bayad.
0: 250 yung bayad. Napakamahal naman. Okay po. Sige po, hayaan po ninyo, Nanay. At sasabihan ko po yung ating mga delivery. Ipa-follow up ko po, Nanay. Although nasabihan ko na... Ha?
1: Yung linggo na ito sana magdating na.
0: Oo nga po, sana po. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries. Rojan, ano po? Rojon Pharmacy.
1: Rojon Pharmacy.
0: Okay po.
1: Salamat po.
0: Okay po, Nanay. Hayaan po ninyo at ipa-follow up ko po ngayon muli sa ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay... madalhan na po kayo dyan. Pero ang sabi sa akin, nung huli ko pong nakausap, yung nagkausap po tayo, nasabihan ko na po yung ating mga deliveries. At ang sabi naman sa akin ay ginagawa na po nila ng paraan. Sa lalong madaling panahon daw po ay madadala na po dyan sa inyo, dyan sa Rojan Pharmacy, yung ating po namang rice coffee. Dahil napakabilis daw po kasi talagang maubos dyan sa inyo pala, Nanay, yung ating po namang rice coffee. Kaya sabi po nila, baka dadagdagan na daw po ng... Ano po? Opo. Opo, kasi sabi po ng deliveries natin, mukhang dadagdagan na daw po yung ibinababa dyan na produkto dahil sa dami po naman ng mga kababayan po natin po pala dyan sa inyo na mga taga dyan sa na umiinom na talaga ng ating rice coffee. Napakarami nyo na po pala dyan, Nanay.
1: Hindi ko alam.
0: Opo, kaya po pala mabilis na nauubos kasi napakarami nyo na dyan nang umiinom po ng ating rice coffee dyan po sa Jinshan.
1: Kasi met kami bagong Rojan Pharmacy dito sa Doña Soledad. Hindi pa man na deliveran.
0: Hindi pa na deliveran. Okay po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at atin po namang, ano, atin po namang ipa-follow up yan sa atin po mga deliveries.
1: Salamat po, marami.
0: Maraming salamat po, Nanay. Kapag meron na, Nanay, balitaan niyo po ako at tawagan niyo po ako muli kapag meron na.
1: Opo.
0: Okay?
1: Sure yan.
0: Sure yan, Nanay. Maraming salamat po sa inyo, Nanay. God bless po.
1: Salamat naman.
0: Opo.
1: God bless you.
0: God bless you, Nanay. Wala ka na po bang tanong na iba?
1: Yun lang man. Kasi matagal, mahinihintay ko na. Gusto ko na mag-inom.
0: Tama po. Ilang taon na nga po si Nanay Feli?
1: 83.
0: Ha?
1: 83.
0: 83. Ah, 83. Ang galing. Ang galing po, Nanay. Sige po. Aabutin natin yung 150, Nanay.
1: Opo.
0: Okay, sige po.
1: Itayin ko po. Itayin ko, sir.
0: Yes po, Nanay. Thank you very much po. Apo. Babay po. Thank you, Nanay.
1: Thank you.
0: Salamat po. Sana
1: magsawap. Yes. Ipadya mo na sana pa.
0: Okay po, Nanay. Salamat po. Tama po, Nanay. Thank you. Babay po, Nanay. God bless po. Maraming salamat. Babay po. Okay po. Si Nanay Feli ng General Santos City. Ayun. Sabi ni Nanay, dalhan na rin daw po dyan sa, ano, sa Gensan ng ating po namang rice coffee. At oo naman, noted po yun. At ipa-follow up natin yan sa ating po namang mga deliveries. Tawag po sa ating mo namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. O di kaya i-text nyo po sa amin yung mga kwento po ninyo or mga katanungan. Yung mga nagtatanong sa atin na kung saan mabibili. O pwede nyo nang itawag po naman sa amin para sigurado tayo. Sure tayo na kumbaga masasagutan at malalaman po ninyo kung saan po natin na pwedeng mabili yung ating rice coffee sa ating po naman mga lugar. Itawag lang po 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladong tunay. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang adi po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Save nyo na lang po ang number na yan mga kaibigan. Kung may pagkakataon po, itawag po naman sa amin. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat mga kaibigan. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless. Radio.
2: Bing. Oras, alas 7 y media. Radio. Bing.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako, sa iya ha, na kuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon, sukad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, buspad to siya, karon, may na kayo.
5: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
5: Uning baba.
4: Baba na. Gikan mong kuliha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigkominaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan. nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hilig kog dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ibalik dai ko kawan ni kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibati nya ka antok karon nang minti nako. Antok karon ayo nako gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sin tanakapin sabay na bisita.
8: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
9: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
10: Ano ganahan man kay ka sa kape?
9: Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
10: Kung di kakainom, murag luya na ka?
9: Murag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bila-Bila Coffee.
3: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na!

na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 38 minutes past the hour. It's making a 7 o'clock in the evening. Maayang gabi is na natin kumbaga sugitig babi na. Labinas na natin kumbaga always nga nag-tune again sa ito ang pinaka numero uno. Una pa sa first. This is DXCA 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa ito ang AM band. DXBZ Radio. Bagdi. Kumusta ka ito mga Dimino? Dinagkaroon, how are you doing guys out there? Kumusta ka ito ang mga Tagaluzon, Visayas, and Mindanao? Yes, of course, kaya maabot na ito ang pagsibya karon all the way nationwide. And of course, ito ang mga Dimino all the way from Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Cebu, guys. Kumusta ka mong tanan? Welcome sa tuwang programa ng TLC kung True Love Conversation. My name is Martin D. I'll be with you all the way till alas 9 ang takna sa gabi. Playing the best variety of love hits, love songs. Right here sa tuwang programa ng TLC kung True Love Conversation. Yes, of course, ato ang mga naminaw din ang karoon ang atong official text line number. Alas ato ang mga greetings, shout out sa inyo ang mga kining inyo ang mga matulpan in the garutay, palabi yung inyo ang mga shout outs din ang inyo mga requests. You can text me sa 0998-997-8890. Once again, it's 0998-997-8890. And also, hi Martin D. Ayun, good evening. Magpag-greet lang ko sa kahanginan like Michael Andales, Aljun Abagatkat, Lonely Girl, and especially sa Bigong Tigbao, Zamboanga del Sur. I love you so much. Ayun. Ganoy. Ayan, yeah, special someone all the way from Bigong Tigbao. Hello. Alright, ang nagpag-greet, it's me, Marian Rabanuel from SND Lanao del Norte, Sultan Naga di Mapuro. Request ang ko song Martin Dioga, Tanging Sa'yo. Anyway, thank you so much. Nagkakaisalamat. Hasta na na itong mga namingin na hindi nagkaroon. Thank you so much for always locking in right here. Especially din sa may Zamboanga, no, din sa may Sultan Naga di Mapuro SND. Sige na ba kung labay din ha? Huwag kita magkita. Sige kung labay din ha? Huwag kita nagkita. Good evening, Kuya. Shoutout lang ko sa Macam Family, Salva Vega, Anthony, si Simbahon, and then to all my friends, especially sa Kuang nga Palanga, nga si Ma'am Jessel, Ati Jessel Macam. Ayun, ginaan sa Kuang nga Tapad. Thanks, Kuya. Request ang kong song on this day. And

Only Love by Trin White. This came from Lover Boy. Thank you so much, Lover Boy. Nag-request siya kuan. Nag-request siya og On These Days. Thank you so much. All the way from On These Days from David Pomeranz. And also, ang iyang Only Love. Ayan. So, Only Love gyud ay niya. Si ano? Si, what we call this one? Si Ma'am Ate Giselle Macam. Okay. Thank you so much. Maraming salamat po. Ayan. 22 minutes past the hour of 7 o'clock. And of course, ito ang programang TLC, True Love Conversation, is hatod usab ka nato sa Target Line, Superfoods Perolino. Ito ang Target Line, PowerScent Liniment Oil. Alas sa ito ang mga gusto din ang mag-purchase, mag-avail, aron na mamahimo nga makapasilong sa libre nga kaning grasya o kalipayon. Libre nga mga 3D short dress combination nga itunol ninyo nga libre lang. So ang inyong buhaton, i-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number sa 09380028888 or sa ilang TM number 09355885488. At nakalindot ani kay one set of product package ng Target Line inyong palitan, lifetime na mo nga makadawat unya sa to ang libre nga grasya og kalipayon. Unya nga to ang product package ato ipadala diha ninyo through GNT Express. Di na kinahanglan nga moadto mo sa lungsod, moadto mo sa syudad aron mo palit sa ato ang mga product package sa Target Line sa mga butika o kaba pharmacia, kung dili ihatod diha sa inyo a door-to-door delivery. Inyo lang mga buhaton, i-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number sa 09380028888. Muna ilang text, talk and text number, ang ilang TM number, maulamang usab ang 09355 5885488.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh, oh, kasih na, kasih na natin
3: lahat. Wow! Kalimpyo na ko, Jengis, bye!
4: Og luto na ning kanunog sudan, ma!
3: Kabuutan yun sa akong anak, ah! Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
4: No need, ma! Nalabanan na ako ang tanan. Kali na, ra!
3: Uyon, sadyay! May pagkaswerte yun na ako! Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan yun kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
4: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma! Mang kondisyon pirmi ng akong lawas.
3: Kape?
4: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o uban pang kaayuhan sa lawas.
3: Kanindot, good ana.
4: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
3: Oy!
4: Iya magukas plaza!
3: Ay, nag-walking ko dong, Roland!
4: Ha? Walking?
3: Oh! Exercise ba? Nao, pasingot! Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw!
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa!
5: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, taggas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenamet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay manhigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 3 minuto sa madmagalabay ang alas 8 ang tag na sa hapon. Maraming tagabalitaan niyo eh. Pero thank you so much. Yes, wait ko kuya. Sa ako request. Sabi na umi diri sa Oz Media. Let's give me from Lover Boy. Yes, na-play na ako yung request. So we have caller on the line. Hello, good evening. Mayang gabi.
3: Good evening, DJ Martin D.
2: Yes, mayang gabi. Dodong Inday. Kumusta?
3: Yes, ako din Martin D.
2: Mi kuan ko ni mo ba? Mi ad friend ko ni mo, wala ni mo gay accept.
3: Wala ra ba ko kabantay, DJ Martin D.
2: Ha?
3: Wala ko kabantay.
2: Lagi bantay ba yan na maayo na po o dili dili ma-accept kay Mama, para dili kami mo makitaan.
3: Pwede po kabantay kay nagal mo mo nga pre-request ako ang Facebook.
2: Yes, nasabay ako ikaalagad sa kong guwapa guwapo nga caller.
3: Magka-throw love conversation lang ko, DJ Martin.
2: Yes, gana. Okay, go ahead lang ging.
3: Una-una sa ako mga suot na higala nga sina June Mark Langisan. Kang Mary G. Bihasa o kang Ace Chavez. So sa ako mga friends on air, no, like Adal M. Gilabnietes Tabosares, Jano Tabosares, Raymond Tagalogon, Raymond Tabosares, o kang Lover Boy, kang Almira Ruiz, Jeneseen Ruiz, Janeline Homatid, and MG Carpio of Cotabato, Iting Carpio of Tiguma. O kang Lapo Kali, kang Lonely Girl Abijoy ni Sir Kalia, Isa Maghanoy, and to Julibert Bonsalao, kang Marian Ramanuel Ramila Pinosog, o kang Midi Mayo, James, John Ray, Jobert, Jessa, Jerome, Marilyn, o Giselle. O mo request ko, DJ Martin Day.
2: Yes, ang sa may imong i-request.
3: Beautiful in White by Wishlight.
2: Ha?
3: Beautiful in White.
2: Ah, okay. Beautiful in White.
3: Ang wedding song na siya, DJ Martin Day. O, ang lang pa, True Love Conversation coming from Algino Mocatiat all the way here in Barangay Santa Maria, Pagadian City. Salamat, DJ Martin Day. God bless.
2: Alright, God bless. Yeah. Okay, so thank you so much for calling. Another set of caller. Hello, good evening.
4: Hi, good evening.
2: Yes, ma'am, good evening. How are you? Kumusta?
4: Fine. Okay lang.
2: Yes, kumusta ang ato ang area sa may Ulotanga?
4: Nag-ulan-ulan kuya, oh.
2: Mm-hmm.
4: Nag-ulan-ulan, good karon.
2: Wow. Unya, usama na siya ko, ana, kanang na maagian na ang dalan ninyo diya sa Ulotanga?
4: Ang magian naman, umuagi na magbaklay, dili magsakay.
2: Ah, pwede na. Ah, pwede na siya magbaklay.
4: Oo, pwede naman ka dito matungsaw sa dagat.
2: Ah, okay. Oo, okay. Mura magod, nakita na ko always, as always, na sa Sambuanga, Sibugay nga, na itulay din ha, nga from Alicia, padulong din ha, sa May Ulotanga. Na kaning gitrabaho, gi-construct.
4: Ang pinagalit naman ko na itong isang adlaw, ambulansya.
2: Okay, sige.
4: Mayroon pa ko nag-agi ka, emergency man.
2: Maudi ay.
4: Kaanin may grabe ko niya.
2: Okay. Unsa may ako ang ikaalagad sa ako ang guwapa nga caller?
4: Ay, mag-request lang ko kuya.
2: Yes.
4: Mr. Lonely. Mr. Lonely.
2: Wow, Mr. Lonely. Okay, Mr. Lonely.
4: Dungaon ako kuya, di naman ko katawag ugma kay wa naman ko load.
2: Ah, pag-load ako.
4: Ang pata kuya, napordoy naman ko.
2: Ah, wala yung pordoy, yay, ay. Kabalo mag-yug ko ni mo nga, ikaw kuno ang kuan, ikaw mang kuno ang milyonarya din na sa Lutang.
4: Charot, charot.
2: Lagi. Hindi, garoon tayo, mag-ingon ako.
4: Kan man kuya?
2: Ha?
4: Dato sa paghigugma, pobre sa kwarta.
2: Mauman diba? Dayon. Ang saman mo ang ikaduhang na i-request?
4: Labis nang nasaktan.
2: Agoy! Nga naman. Sakit?
4: Yes.
2: Oy, ay. Kay Jeneline Yabo, labis na nasaktan. Nga naman. What happened?
4: Okay na naman na, kuya. Ganabitaong mga binuhat nga kulang og kaguol. Dali rang mahiubos. Maupod ko.
2: Kaduman ako. Dinha man dayon. O, imo mga greetings. How about imo mga greetings? Go ahead.
4: Okay. Kay Arjun na mo kat-kat. Good
2: yes.
4: evening.
2: Naminaw kita ron bago pag nanawag.
4: Amin naman po niya. Dayon ka ni Rami Latinoso. Kay Marian Rabanuel. Kay Gigi Hikali dia sa Tunod Dipnahan. Good evening. Kay Maika Andales. Good evening, girl. Kay Mike, kay kani oy. Lover boy, kay Giselle Makan, ng ayahang mahal.
2: Mm-hmm.
4: Good evening. Kay Giselle Martin, diri sa mabuhay, ulutan ka sa mga sibugay. Good evening. Sa tanan na lang, kay MC Carpio, dito sa Cotabato City.
2: Yes.
4: Kay MC Carpio po diya sa Tiguma, Pagadian City. Good evening ninyong tanan, mga best friends. Hindi na po katawag na ba, Ugma? O anak ko, Lord. Tunod tuig na po tumanawag, kuya.
2: Ayaw po na anak. Okay, mingawon. Minimo, oy.
4: Maya man ang tunod tuig, kuya. Kaya ikon kayo baka na hangop.
2: Ha?
4: Iba hangop, manggi ng dugay magkita. Mawag po ng dugay magtawag. Dili ba pulan, kuya? Kasi magsigig tawag, pulan man siguro. Kaya nanawag ko ron, ako gitubag. Music inoon dayon.
2: Asa ba ka nanawag?
4: Wala ganin ingon niya. Caller, onya na. Kaya mag-music pa ko.
2: Asa ba ka nanawag?
4: Nakabalo na ka.
2: Hala ka.
4: Okay lang. Monang. O sahay, malagot ko, di na lang kumanawag ko, kapasig pulaan o niya na siya.
2: Hala, eh. Ayaw yung tawan, ano. Okay, mingaw. We miss yeah. you so much. Ah, asa man.
4: Mahiari po niyo mo si Jawag, di guro ka pulaan.
2: Kinahanglan manawag yung ka, ha? Basta kay oras na ko kay mingon yung ko ni Lonely Girl, eh.
4: Ah, basta ka, mingon. Ang uban, man. Pero kung manawag ko niya, 2027. Ito ko dito matawag po, hon.
2: Hello. Basin, ang katong wala na di rin, na.
4: Usahay.
2: Yeah.
4: Katawag ko dito.
2: Basin, ang katong wala na di rin, na. Ayay.
4: Okay na, kuya. Mo na to kung
2: risikan. Okay. Salamat kayo, madam.
4: It's so lonely. Oh, Gladys na ang nasaktan.
2: Alright. Thank you so much. All the way from Olutanga with love. Lonely girl. Thank you so much. Pohon ma, magkita na kita diya sa Olutanga kay maagian na inyong tulay. Man ako, Olutanga, ugma. And also, good evening, DJ. Ayan. Nga gwapo, uwi. Huwag na much, magpag-greet lang ko sa kong self, nga gahigda-higda na ang person, o gagitog na. Request lang ko og song, Malaya Ka Na, by Lani Misalocha. And that's coming from Johnski, from Datagan na Pagadian Sire. Malaya Ka Na. Nga naman na siya. Away na po mo, no? Nga naman. Nag-request mo din ka aning Malaya Ka Na. Okay, 12 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Kahabol di ay kuya kay Aljun na Bukatkat. That's coming from Loverboy. Thank you so much. Hi, good evening. Magpa-true love conversation lang ko sa akong special someone na si Marian Rabanuel. Amping ka always be and I love you so much. Like a sweet boy. Ayan, request ng kong song Crazy by Kenny Rogers. Ramil Lapino. Lapinoso, mas gusto. In Bigong Tigbao, Zamboanga del Sur. Wow, ka-sweet boy. 13 minutes past the hour of 8 o'clock. You are still with Martin D. sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pero hindi tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotekta sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan ko kay mulungan nga mga produkto ng Herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produkto ng Herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong baligon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na na inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!

0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Anyway, the three you have that was requested over the phone. Satu ang caller and si ma'am, lonely girl, all the way from Olutanga. Nagagay salamat, ma'am. Of course, the rest of the people out there, gabagadabino sa ito nga programa karon TLC, True Love Conversation. So, maayong pagbaminag, maayong gabi ganin yung tanan. And, sana ba yan? Hirap papindot! So anyway, sa tanan na ito, mga daminaw, ang ito ang target line, Superfoods Perolino, ang ito ang target line, Power Scent Lenimet Oil, ay magkalimot ha, kay kining ito ang product, mauni ang makatabang sa ito ang mga balantian. Ang labawan niya na makatabang is ang ito, usab nga, kining gitawag og libre nga kadaugan, kasulbaran sa problema o mga suliran, pinagi sa kinibitawag, 3D kuna sweat trash nga libre lang nga itunol once nga maka-purchase mo one set o sa package sa tuang product sa target line. One bottle sa target line Superfoods Perolina, kauban ng tulo ka bottle sa target line Power Scent Lenimet Oil. That's one set of package. Anyway, hatod sa inyo, door-to-door delivery ang maong mga product package so dili mabalaka. Doon kayo ready na agatong GNT Express mo'y magdala kaninyo sa mga product package. Anyway, nga ito ang cellphone number. Alas sa ito ang mga gusto nga mag-avail. I-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number sa ilang talk and text number 0938-002-8888. And then ang ilang TM number 0935-588-5488. And here's a good news. Tuon kayo mga kadlaw, adlaw nga Miyerkules. Ang ilang pagpahigayon sa one time, big time, super grand nga kaning gitawag og special nga transaksyon sa 3D Consort Trust, mga igala. Itunol sa tanan na ito ang maka-avail o sa tanan na ito ang mga nag-avail na abang-abang kay ilang itunol kaninyo ang ito ang number combination o ba pong adlaw sa ito ang mga gusto nga mutaya. Sa ito ang mga lotto outlet aron na mas hindi ay muuni tulay aron makatiam-tiam ang kadagana. Okay. So once again, ang ilang text line number, ang ilang hotline number sa target line, ang ilang talking text number 0938-002-8888. Ang ilang TM number o sub 0935-588-5488.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og gaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap niini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Anong ganaan man kay ka sa kape?
3: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganaan yun ko, mayo yun siya.
4: Murag makondisyon imong lawas?
3: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok kagmay sa trabaho.
4: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
3: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
4: Murag makainom?
3: Makainom, laskig yun.
4: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
3: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
2: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang atong mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila. Paragis, Bilabila.

0: right here on Bell FM.
1: Uy nak, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, uy, kung saan ang mood na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato nak, biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, ganyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ugang Branch 1, anaanimutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ani ana ang gamhanad ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasya o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maukini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbanan sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

It is now 54 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Alas ato mga ribinaw din ang karon. Oras na para mabay-bayitan sa itong programa ng TLC. Yung True Love Conversation, of course, right here on 106.3 Bell FM. Dagagay salamat na na itong mga ribinaw din ang karon, mga higala, mga kabilkada sa itong mga kabagting din ang karon. And catch me again tomorrow evening. Same time lagi hawa na ito ang oras, 7 o'clock hanggang alas 9 po ng gabi. Alright, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga naki-join sa itong programa. I know, grabe kaayo ka, busy ang ito ang mga listeners right there. But anyway, thank you guys na natong mga naminaw, ha? Huh?

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Hello, lot of Philippines. It's another thrilling night to bag thousands to millions of cash prizes this Big Time Tuesday, July 7, 2026. Anim na bigating games ang magpapapremyo ngayong gabi, and that means you have more chances of winning. Kaya sa mga nakabili ng tickets for our draws this evening, sana po ay swerte ang dala ng mga numero na nasa tickets ninyo. At para sa mas masayang paglalaro, kasama ko tonight ang aking partner na si Mary. Hello, Mary. Good evening.
1: Good evening din sa iyo, Tracy. And of course, magandang gabi din po sa lahat ng Lotto fans. Maghanda ng maglaro para sa 127 cash prizes and good vibes na iahatid namin ni Tracy. Exclusive lang para sa inyo. Huwag na pong bibitaw at stay tuned lang sa IBC 13 DATV at sa ating official live streaming channels on Facebook and on YouTube.
0: Pero quick and friendly reminder muna para sa ating Lotto players. Let's always be responsible players. Only 18 years old and above are allowed to play and win in any of the PCSO games. At kahit affordable ang tickets, maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. As we always say, let us play smart, play safe, and play responsibly.
1: Alright, dahil loaded tayo ng games tonight, huwag na nating patagalin pa. I-welcome na po natin ang ilang Lotto players na narito ngayon para mag-witness sa ating live Lotto draw.
0: Magandang gabi rin sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit.
1: And of course, we have our PCSO draw coordinator to assist us with our draws. Good evening, sir!
0: ISO certified po ang ating lottery draws. Ibig sabihin, pang world class ang standard. Kaya naman makatitiyak kayong patas at pantay-pantay ang inyong chance ang manalo. Ang naging paghahanda bago ang live lotto draws, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto fans, this is it! Could you be the next Lotto millionaire?
0: Let's find out as we now play your favorite Lotto games.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, di na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
2: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawan ko andong, kanira yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
2: Ikapila man mo si Imnon?
3: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
3: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko nang kuantan sa kong sa kuan o, diabetes. Kani o, pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
2: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
3: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
2: Taga-asa?
3: Upper Limatok.
2: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
3: Kapito na ako sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian yun ko.
1: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Malarat, my love. Mangutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
5: Dili.
4: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
6: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Bulbul o pipinka.
4: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanang.
7: Paidigo! No. Banda!
4: Bati asa ni mong naumuhilak. May oy! Masaktan ko sa tadil mo!
7: Isamot ka ba ti mong naong ganihilak ka ba jigaw?
4: Gikan ka ron, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo, dugo!
4: Na ang silang ko.
5: Imo na ko checko. Pero bakas ni una ko gato na gud ka.
4: I'm sorry palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
5: Unsa?
4: Duna nay laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Ug kana way laing kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
4: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
8: Jeko.

0: board o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Budbud og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud buspanto siya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
5: aning baba
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrate.
6: Radio Magbating.

0: Ihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit
1: is garing. Okay. Ay, patong sakit. Nagra si Virgilio Briones, Dias Candulawan, Talisay City, Alvin Arda, Dias Katmon, Cebu, gikan gihapon ni Ricky Bangis Garing. Unya diasab sa si Doktora Ginebi Balandes Talisay. Si Mr. Manuel and Vilma Day Dias Bourbon, Cebu, Ray Hurboda, Husay Family, gikan ni BSI Bangang sa ilong founder, wala yan nga buong writer Oji Kumpok Rakasa. Okay, padayon ta mga ikala, atong minumduman ang nangagi, no? Atong minumduman ang nangagi, nga dito matog ang atong bida nga si Jigo sa tent nila ni Takla, nga ilanggi patungan si Gian. Uy, sila yung bayan sa dito sa Sertoro, nagdamgo uban sa iyang Delilah nga si Maria Picat. Pwerte tao nga nakarumat sa skamot ni Hercules, bangang sa ilong. O niya, si Insek Wakang, nga igagaw ni Jigo, nakamata na sab sa Hilax babay. Uy, balik sab sa Bidilien sa Turibillas Beach Resort, na nakamata na ang atong malditang silalat. Mangita unta siya ni Bogart, nya pero kalulit mo lang nagyaw-yaw kilikay, may nasakpan ko siya. Uy, ingunining na itabot niya dahil nalisong pa rin atong sugilanon.
2: Budbon, bibingka!
1: Bibingka.
3: Wala na si Bogart din sa among camping tan. Asa na kang kanahan ay... Sa'yo paros kabuntagon, ho na siya.
4: Hala! Hala ba yun? Sakspas, Jigo, o bakla!
3: O sa ba kayo nahitabo?
4: Sakspas! Sakspas yun! Sakspas! Sakspas yun eh! Ano eh? Hindi na yun po ganigaran eh!
3: Unsa ko na?
4: Sakspas mo! Kaya, di na po ganigaran eh! Isumbong na mong lalat!
3: Uy! Napati ko ang halando na kong pangan. Mugawas ko
1: pinag... Nining na itabo niya dahil nalisong pa rin ang sugilanon.
2: Budbon, bibingka!
3: Buntagon, huwag na siya.
4: Hala ba yun? Sakspas, Jigo, o bakla!
3: O sabi kayo na itabo?
4: Sakspas! Sakspan yun! Sakspan! Sakspan din eh! Ano eh? Hindi na yun po ganigaran eh!
3: Unsa ko na?
4: Sakspan mo! Baya! Di na po ganigaran eh! Isumbong na mong lalat!
3: Uy! Napati ko ang halando na kong pangan! Mugawas ko big magsusi!
5: Nayaba ka, Bugat! Ano ko taon na mangli-li makasamong tent, ha? Ha? Kanahan ka dako?
4: Kamburang duha, din sa sud sa tent! O nag-gakos pa gino!
6: Kanoy! Kanoy! Sinita ko niya,
4: hey! Sumbong na mong lalat!
3: Gano'n ni Jigo? Gano'n ni? Nag-ismirin ho mo din hinit, takla! Hi! Oy. Tubag!
5: Oy, uba na mo si Gian, oy. Amo gipatong ani, takla.
4: Uy, atik-atik.
3: Ay, nalimog pang atik. Nasakpan na mo.
7: Kawaw ini, uy, Jeko.
5: Ay, paghilak, takla. Ako'y kabala ka. Ako'y bahala ini. Wa tay da utang gibuhat.
3: Wa, nagkaklaro ana. Antod karon naggakos pa mo.
7: Uy, ikaw pala yung Jeko.
3: Excuse me.
7: Oh, diin man ka, Gian.
3: Wiwis man ko, ate. Iyon na kayo, Gian.
5: Dali na, Gian. Dali na. Balik na sa paghigda din sa among tunga ni Takla.
4: Oh, liya mo naging bata.
3: Klaro ni mo, Bogart. Uy, kana, uy. Mamalik to sa tong tent, uy.
5: Kadiyot una ninyo, Bogart. Lalat.
3: Nga no?
4: Nga no?
5: Sa sunod, Bugat, ayaw pagsumbong-sumbong ni Lalat, kaya wak na siya'y bilis kundukhan, Ug ikaw sad lalat ay pagpasukusuko kay wa na koy amor nimo.
8: Uy.
5: Sibat na mo. Che.
8: Uy. Lagi
3: oy.
5: Pasensya ka na, sakla.
7: Jack.

0: Ikaw ba? Ba't ka man sa kasumbong-sumbong bugart? Uy, nahilaw, hinuon ko dyan.
1: Lagi-lagi.
0: Ngayon yung may ato masab ko nung ka sa tent nila ni Takla?
1: Ah, kwan, dito na ko sa tent nila ni Jigo o Nanoy. Pero wapas Jigo dito. Ang bakti naman nga, sinunoy mo eh. Ah, naghagok dito. Mundo na ko. Di-abtunay na ko ang tent nila ni Takla. Ug dito yun ang karahan nga Jigo nag-gakusob si Takla.
0: Usa man sa ituyo ni mo dito ni Jigo. Nga nang ipangita man ni mo siya.
1: Mangutaan na ang tako. Kung naabay adik yung dapita. Naman mga adik-adik ba?
0: Uh-huh.
1: Kung asa makita kayo, aduon ako.
0: Nga naman.
1: Sigurado magiging kung wapa to, mga to, kay nagtama man. O aduon ako. Kay utro masab ko, hindi makatog.
0: Oh. Kay nagtama sab ka?
1: Ha?
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag

0: Purok sumikap dasto, barangay Matiao. Joseph Buntag, akong angga Dodong.
1: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bilabila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ayuhan gikan sa kinaiyahan. Ayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
3: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugay-dugay na ko nagtumaran eh, kaya ko hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisan na ko maintenance, na ipanahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nagmintin ko aning paragis bilabila herbal capsule, sa pagkakaroon, wala na ipulpitisyon, bagsak na akong blood pressure nga nagmintin siya, digig ko na wala ko mabati nagkaluya.
4: Sa haplas yan, sa...
3: Dere ko sa liniment oil, nang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay patigan niya itong mga kuwan ako katul-katul na naigo kong buni pastila duwara kaplasan ako wanawala siya dihagod sa herbal capsule ko ning bilig ni kuwan kay nagkay mga food supplements karong mga panahon nga nanggawas wala man tayong nga nagkuwan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag pa ingon hapon labi na sa kanang coffee digig ka mabati yung kaluya mugay na ko na naranasan ganyan ako na wala na ingon nga unsa nga kuwan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po niya sa Ginoo. Okay kaya ganyan ang mauwan ng mga herbals.
2: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
5: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bilabila atong paminawon.
6: Kay dati man good sir, ako kung menstruation dili normal, din nag-dig ko atong kuhan, mangustin na bilabila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang akong menstruation, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, panangili na gani siya sir, sakit ito, sa adlaw. Namagod yung ginatik na, kung sa debit, ba marag makapool, gani, kaya maghila, bakuto ko to, napay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko ibati na luod akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko gamit, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Gamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kaya ang akong mga anak sa dagan man ang mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula. Labitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplas na ako ato, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
5: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
8: Mugdili kaligutar ko ni mo eh. Kay patakal lagi gawit ya. Og di ko dukaon, ha? Nagtama na di?
9: Ah, kagrabe sad ni mo. Gahapon pa man kang wamatog.
8: Abot ni mo! Abot!
9: Bogart! Asa ka, oy! Asa ka ba? Nga naman!

0: Kailangan kay what kay good.
1: Niyan ko si gawas sa resort. Bayaro. Walay kalibutos lalat nga. Perting tama ay ginagoro na eh. Marag simana pa siguro kung magsiga ang matay ni. Kay perting matakalas butag akong gisoyop. O saan? Karong panahon na ni mahal ang bugas ni barato man ang drugas. Pero, bayaro. Kamantay kong lalat. Kamantay kong marasig nagkamatikod siya nga. Amats kay ko. Pero bahala siya eh. I don't care.
2: Twat.
1: Oh, uy. Paya, ni alam sa ding langgam tabian.
2: 5, 6, 9. Atik.
1: Ang gawin. Nagyaw yun na sa numero. Paya, ani mo. Soray ka eh.

0: Ah, bao kanay akong gibuhat, Iho Diego.
1: Kung mauda di, doon na ba'y mga traga puno sa ayuda? Paingon sa liti sa biliran, huwag sa kamutis.
0: Oo, oh, Diego. Kaya nagasiguro kong may mga apiktado sa blidtong dapita. Ah, pero kining 17 ka track nga nahibilin. Mapukos gid kini sa Northern Cebu. Lahos na ganto sa isla sa Bantayan.
1: Labing mayo na di. Kaywa sabik abot dito sa isla sa Bantayan.
0: Sa Madridihos. O sa uban pa, di ba? Okay. Tod, nakasabay na mo karon ang mga truck di ka sa Mindanao. Sa Davao City.
1: O ba, dadi?
0: O gabi mo, iho, nakadahig kay ko. Dili sama sa ubang mga politiko, nga ibandira gayod ang ilang dagway o pangan, ingon mang apelyido sa mga dagkong tarpulin.
1: Usa naman din dadi ang gibutan nila sa ilang mga truck?
0: From the people of Davao.
1: Yun ang ilang ibuhat tadi. Wa magpaipan. Wa magpabaga sa ilang naong. Matugod na yun ang ilang pagsimpatiya sa pagtabang sa subo. Sa subo ano?
0: Husto ka, iho. Husto ka.
1: Gani ang nakabutang sa mga tarpulin sa mga truck na puno sa ayuda nga among gida? Ako sab nga gipailisan. Primero, Jigo Asakarkers. Mao'y gibutan ni Bay Nonoy. Pero akong ipausap
0: o subuanon, girls. Oh, very good, very good.
1: Ang 20 katrak, ninyo na di, kung sa may nakabutang.
0: Bangon Cebu.
1: Wow, nice kayo na di.
0: Ang tima nga Bangon Cebu, nagpasabot nga panaghiusa o pagtinabangay sa mga subuanon.
1: Tinuod yun na, kung dindot kayo, kung asan mo ang muron na di.
0: Konsolasyon na, Iho Diego.
1: Amping mo sa biyahe na di. Grabe kayo ka-traffic ka nun.
0: Oo, Iho Diego. Tala, sige. Bye.

0: Ha, kaahak ba yan eh. Layo naman ikaw kong gilakawan. Pero mingaw man. Lisod na ba kayong panahon ron? Taghan binuwang? Kay, ano, dagarang asok ka eh. Barato na magdugas. Kay, wala man, daghang supply.
1: Ah, oh, uy, ah, ala.
0: Unsa kining bugnaw nga gidulit sa akong layo. Patay! Tulis yun eh. Bangag sa ilong!
2: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
3: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding at sa di ang spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, ni mukalit na pudo ko, ginagmayra ba, din nakulbaan ako. So nitry ko. Karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
4: So nakita rin mo nga, proven and tested yun ang kaibigtibos.
3: Yes, yan oh yan yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
2: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bon-bon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ayuhan, gikan sa kinayahan.
4: Ayuhan, gikan sa kinayahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka bang ang kape? Makabalagsik og dugang sa atong energy levels, makasuporta sa atong brain health, ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruel ko studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Sir, mayong hapon nakita na ka sa Parba Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir, nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. Yung saan magibati, sir?
7: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yung siya nga nindot ko na kayo. Initry ko, nagpalit ko sa Parba Pharmacy, magpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after, o sa kabaks, paminaw sa panglawas, kayo mo panghihi, maayon mo panghihi, wala ba yung batiyon ko? Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na lugdug sa kalahin ng coffee. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa lugdug. Tapos maayong magpula sa mga ayos ang pagpangihi. Mga gina ko na bantay sa Bilabila, maayong gina kapi ha. Mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa lugdug. Amoy na ko na ko, ana, bantay sa Paragis. Maayong gina siya sa ato panglawas.
8: Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5. Radyo.
2: Ani anak, ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
6: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag permintig. Kung madunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule. Hey, karon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Sana all.
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no.
7: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Luzal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: 106.2 Radyo Bagting. Oras sa Sibian sa Radyo Bagting, Bell FM, alas 5:03.

0: kahulugmanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. 106.2 Radyo Magbating. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Maig buntag ganatong tanan, mga kabagting og kabalkanas. Welcome din sa itong pagpanaguban ang landog sa bagtingan. Mabati sa CBN sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Pwede usapin ninyo mabati sa Radyo Bagting app sa Play Store. Inyo lang nang i-download dahil makapamina mo sa AM o FM. Pwede usap sa ito ang live ni Inig Buntag nga nasa Radyo Bagting News, Radyo Bagting Entertainment, 106.3 Bell FM or diba ka sa Bell FM News. Oga diin mag-uban tas pagtunol sa mga balita og kasayuran na bansa dili pa. O ngayon na to nga pasalamatan gumikan kay nini mga taknaa. Makalahutay makapadayon paghihapon. Ngalan sa kinatibuk ang puwar sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ikan sa mga bagting reporters ug ako mga partners nga mga technical team sa bayaw ug sa palpalan ug ingon man diri sa studio. La good morning ganatong tanan ako sa bagting 16 Vanessa Cagas tumakmo. Dai ta maglangay ka bagting ug kabalkadas.
0: BDC Headlines.
1: Sa mga nga siren nining buntag, nabot ni ining 18.4 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga nasakmit ni nastukuran, duha ka mga sospetsado arestado. Kampang headlines DOST 9 nagpadayon sa gihimong rapid manager kon rapid damage assessment and needs analysis training alang sa disaster preparedness. Dugang pang headlines sa mga balita. Kasikbit nga mga napit, kasong murder, gipasaka batok sa suspect nga namusil sa saka traffic enforcer dito sa Kota Bato City. Ingon man na mga natala usab, gikan diri sa Sambuanga del Sur, adunay na illegal nga nagpataya. Surtress collector dahil nadakpan sa Aurora, Sambuanga del Sur. Ingon man usab, 1 million nga gidudahang shabu na kumpiska, duha ka suspect na dakpan dito sa Sambuanga City. Kampang headlines, 36 ka land titles giturn over sa kaap ngadto sa NHA sa Zamboanga City. Headlines, Baganyan City Jail female dormitory mitambong sa third quarter joint meeting sa Baganyan City. Ingon man usab, doli ni hatag og 346,000 livelihood assistance sa mga biktima sa sunog dito sa Bayog. Pumalarang apektado paghihapon sa red tide. Bagyong Inday nakasulod na sa PR samtang habagat padayong magpaulan sa Sambuanga Peninsula o kasikbit nga probinsya. Bao-bao drivers sa kote sa drug bypass operation sa Pitugo. Ingon man sa suspetsado sa kasong attempted homicide voluntaryong nitahan sa kapulisan sa Pagadian. Uban pang mga natala gikan sa merkado publiko, standby ka bagting og kabalkadas. Ketong sugdan ang pagtunol sa mga bulyad sa mga balita. Unahon natong update sa lakat sa panahon, ginakasulod na rabadi ay si Bagyong Inday apan. Unahon nato kung anabas kayutaan unanis kadagatan. Detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BDC Weather Update.
2: Ayan ang update sa lakad sa panahon na karong adlaw gumikan kay hingpit na nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility ang dugay nang gibantayan ng usa ka bagyo nga mao kini nga si bagyo nga si Inday nga unang kini nakaapektar sa mga katawhan dito sa Guam. Ang nasangpit nga bagyo sa kasamtangan ana kita sa Gilay-on nga 1420 kilometers sa maya sidlakang bahin sa Northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabata sa 180 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 230 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 kilometros matag takna. Ang nasangpit nga bagyo kini si Bagyong Inday gitawag kini karon nga usa ka super typhoon. Sa kasamtangan ang nasangpit nga bagyo ang direksyon niini is anaapa sa karagatan. O paano, doon naman ito'y posibilidad na kiniusap ang muhagsa sa kayutaan. Gani, doon na'y lugar na gipailalom sa signal number 1 aron usab nga makalikay asa nasangpit ang bagyo. O kini ang gilangkuban sa Santa Ana, Gonzaga, ingon man sa Lalog, Gataran o sa Santa Teresa, kini sa may Cagayan. Matod pa sa pag-asa nga ang maong nga bagyo, dili gayod ang ayan nga kakumpiyansaan sa mga katawhan o gani ang mga tagsa-tagsa ka MDRRMO basayo pa lamang nangandam na wala pa lamang nakasulod ang nasangpit nga bagyo kini ang gipangandaman na gumikan kay usaman kini ka super typhoon o gadili matutpabuot usap ang gobyerno nga subling mabutang sa peligro ang kinabuhi sa mga katawhan susama niadto nga niigo ang typhoon nga si Yolanda. Samtang bisan pa man tuod ang layo ra kita sa bagyo nga si Inday apan dili paghihapon usab kita luwas sa pagbundak sa ulan diri sa Zamboanga Peninsula lakip na sa Barm, Antique, Iloilo lakip na usab ang Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani ug South Cotabato gumikan kay adunay habagat nga gitudlong hinungdan kun ngano nga aduna kita nga masinatian nga pagbundak sa ulan sa matag karon ug unya gani lakip nga apektado sa habagat mao kining Palawan ug pila ka bahin sa Visayas. Matod pa sa pag-asa nga gawas sa pamapagbundak sa ulan aduna pay pagpanalugdog ug pagpangilat nga masinatian sa mga katawhan hinungdan nga dili usab kini angayan ka kumpiyansaan. Gidugang panini nga sa higayon nga mulungtad ug dugay ang pagbundak sa ulan dinhi na masinatian ang posibilidad ng mga pagbaha o dibagha pagdahili sa yuta. Samtang nabiling bahin sa nasod, apektado usab kini sa localized sa thunderstorms nga mao hinungdan nga aduna sab kalit nga pagbundak sa ulan ang ilang masinatian sa matag karon ug unya. Samtang sa pikas bahin, hunas og taob sa pagadian city karong adlaw, alas 5:19 karong buntag, 0.4 meter ang giladmon sa tubig unang hunas. Ang taob unyang alas 11:11 ang takna sa buntag 1.4 meter ang giladmon sa tubig ug subling hunas pag alas 5:22 ang takna sa hapon 0.3 meter ang giladmon sa tubig. Lawman mo subang adlaw alas 5:34 kanong buntag ug mosalop sa kini pag alas 7 unyang gabi. Amping sa kanunay makabagtig makabalkadas labi na kadto mga nanimuyo sa mga low-lying areas. Ako si Bagting 17 Flores of FEMA sa Belo M o Grudge Bagting.
1: 106.0 Otoy update sa kahimtang salakat sa panahon mga kabagting og kabalkadas pero main na lamang gumikan kay si Bagyong Inday ang milurang juta yang gikusgon samtang padulod pasulod sa Philippine Area of Responsibility gumikan kay ang proseso sumala pa o ang paghulip sa IWOL lagi na ni mga IWOL ni mga bagyo no. Buti pasabot. Ya sa dihang nag-agi kining nasangpit nga bagyo sa kanang na change na ang iyahang gikusgon human kay ang gamay nga matabas bagyo IWOL. Oh ni diining gamay ni ubos ni kunhod pero kusog rugid gyapon. Na may gihapit 230 kilometers per hour pagapak na kusog ba anay. Pero magaan mga liya lang ta mga kabagting o kabalkadas nga dili na siya maghatag distroso sa kayutaan. Kaya aron nga diin dili ta magatubang dugang na pud nga mga races kinabuhi. Especially ka itong mga napailalam o diha pabor nga ito sa mga bagyo. O kay Super Typhoon lapad gayo basta maghisgot ang Super Typhoon mura nagkakakusog o ga sa magdagway ni Yolanda. 5:18 mga kabagting o kabalkadas update pakadus kahintang salakad sa panahon tabok tangad to sa red tide alert kay kumalarang apektado sa red tide mga mahiligon kay diha mugaon og mga kinason na makanunay gihapon gipahimangnuan nga lempyuhan pag-ayo lutuon pag-ayo ug di makumpiyansa na mga kilaw-kilaw mga kabagting o kabalkadas Okay, ang detalye sa mong balita. Ibagting 43, Jen Sanchez lumabang.
0: BBC Live Report.
3: Isa ang kumalarang sa apektadong lugar human nagpatuman og red tide warning ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 9 kon RDRRMC sa Dumankelias Bay. Gipahimangnuan ang publiko nga dili pwedeng kaunon ang tanang klase sa kinason og alamang nga nagikan sa Dumankelias Bay. Apil na ang lungsod sa kumalarang. Apan ang mga isda, Nukos, Pasayan og Alimango pwede og sipra nga kaunon basta presko kini, limpyuhan og lutuon pag-ayo, kuhaon ang hasang og tinai ayha lutuon. Bagting 43, Jean Sanchez lumabang sa BLFM og sa Radyo Bagting.
1: Mga pahimangnot ha sa mga konsumidor, mahiligon kayo sa mga lamang dagat, mga produkto gikas dagat. Kailangan gihapon tang magmaampingon na ikumpiyansa kay napagyapon ng red tide wapag ini paglurang mga kabagting og kabalkadas. Padi sa lungsod sa kumalarang. Samtang tabuktang ato sa mga balita sa BBC News Center. Ikan kay Pagadian City Jail Female Dormitory mitamong sa third quarter joint meeting sa Pagadian City. Oga din kini ang report ni Bagting 27 Darrell Ayaay.
0: BBC Live Report.
4: Mitambong ang Pagadian City Jail Female Dormitory sa third quarter joint meeting sa City Peace and Order Council, City Anti-Drug Abuse Council o Local Disaster Risk Reduction and Management Council nga gipangunahan ni Pagadian City Mayor Samico. Girepresentar sa mong tigom ni SGO4 Regina Jean R. Sala, Acting Warden sa PCG Female Dormitory, ang ahensya rin mapaligon ang koordinasyon tali sa lokal nga pagamhanan o mga partner agencies sa pag-maintainer sa kalinaw o kahapsay, pagpakusog sa kampanya batok sa illegal nga droga o pag-andam sa komunidad alang sa mga kalamidad. Sumala sa mga partisipante, ang maong joint meeting nagpakita sa padayon nga paningkamot sa tanang sektor aram mapalambo ang kaluwasan, kaligon o maayong pagdumala sa Pagadian City. Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.7 Aniay usa sa mga balita nga diin na usa ka maayo usab nga kahigayunan niadtong mga naar bitaw diha sa Zamboanga City. Sa di pa ta mag-commercial break gikan sa BBC News Center. Mikan kay dunay 36 ka mga land titles giturn over sa Kaap ngadto sa National Housing Authority sa Zamboanga City. Ani ang detalye sa mao nga balita. Pagdili ra ba ni mao ni iyang gibutang nga video client. Kaning usa, sige. Atong Zairan ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
0: BBC Live Report.
5: Giturnover sa Civil Aviation Authority of the Philippines kung Kaap Zamboanga International Airport ang katapusang Transfer Certificate of Title kung TCT nga doon sa National Housing Authority kung NHA Region 9 o BARM atol sa seremonya nga gipaygayon sa Zamboanga City niya itong Hulyo 6, 2026 adlong Martes. Pinaagi nini na humana ang pagbalhin sa tanang 36 kalan titles nga doon sa NHA. Sumala sa NHA, ang maong kalampusan magpaligun sa ilang programa sa tong dokumentasyon sa yuta ug seguridad sa pagpanag-iya alang sa mga benepisyaryo sa housing programa. Gipasalamatan na sab sa ensya ang Kaapa, City Government of Zamboanga, Armor Village Homeowners Association o ubang partner agencies sa ilang kooperasyon na aron malampuson nga mahuman ang maong proyekto. Bagting 29, Cheryl Unyotli Razan sa BLFM o Radio Bagting.
1: 106.7 Oras sa CBN, alas 5.23 na.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
9: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
10: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
9: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09380028888. Tawag na 106.2
13: Radio Magbating 106.2 Radio Magbating.
1: Balik na sa ikanong bahin sa itong pagtunod sa mga balita o impormasyon, mga kabagting o kabalkada, subo nga palandungon nga doon na sa mga nalambigit sa pagpamusil nga mga ginsakpan sa kapulisan, no? Gumikan kay duha ka police patrolmen ang nakabsan sa kinabuhi sa ambush sa Lambayong Sultan Gudarat. Ito nang sa Iran karong taon-taon ang detalye, mga kabagting o kabalkadas. Ayan akong sa nato ni mga natala. Gikan po sa Cotabato City paghihapon, mga kabagting o kabalkada, sa kini mao ang atong sayran sa report ni Bagting 28 Kimberly Namua gumikan kay Castle Murder. Ipasaka batok sa suspect nga namusil sa saka traffic enforcer sa Cotabato City. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namua.
14: BBC Live Report.
15: Police office ang kasong murder batok sa suspect nga namusil sa usa ka traffic enforcer niadtong Hunyo 30, 2026 sa TV Juliano Street, Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City. Ang biktima giilang si Sandy Boy Blaudin alias Basti Masukat, 39 anyos o residente sa Mother Barangay Rosary Heights tan. Matod sa CCPO, human sa loob nga investigasyon sa Police Station 2, nakatigom sila og igo nga ebidensya aron makapasaga og gaso ubos sa Article 248 kon murder sa revised penal code ngadto sa City Prosecutor's Office sa Cotabato City niadtong Hulyo 6. Padayon usab ang follow-up operation sa kapulisan aron madakpan dayon ang suspek ug ang giingong kauban niini. Gipasalig sa CCPO nga magpabilin silang patas ug nakabase sa ebidensya ang ilang imbestigasyon aron mapanubag ang mga responsable sa krimen. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting
13: 106.2 Radio Magbating.
1: Ato mga kasayuran gikan sa ato mga silingan nga mga rehiyon, mga kabagting ug kabalkadas, samtang tabuktang ato sa Sampuanga City ni Bagting 29 gumikan kay dito sa Sampuanga City usab. Kini ang may kalabutan ni ining usaka milyon, okay, ingon 1 million nga gidudahang sabo na kumpiska sa duha ka suspect. Nakumpiska samtang duha ka mga suspect ang nadakman. In ang detalye itong siren ni Bagting 29 Cheryl Unyotlirazan.
14: BBC Live Report.
5: Nadakpan ang duha kag ituhang drug suspect atol sa Baybas operation nga gipaygayon sa Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 9 sa Bypass Road Zone 2, Barangay Buwalan, Zamboanga City, alas 12:13 kagahapon sa kadlawon, Hulyo 7, 2026. Ang mga suspitsado gila lamang sa mga alias nga Samla, 54 anyos, usa ka miyembro sa Barangay Peace Council sa Barangay Ricudo, Zamboanga City, og Kali, 30 anyos, residente sa Barangay Kawit. Nakumpiska gikan kanila ang 150 gramos nga gidudahang shabu nga nagkantidad og 1,200,000 pesos nga giputos lamang sa tulo ka hitsold plastic sachets. Na-recover sab ang duha ka motorsiklo, bypass money ug usa ka cellphone. Ang duha ka dinakpan giturn over na sa Sambuanga City Police Station 5 samtang giandam ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 29 Cheryl Unyo Razan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: Gawas na sangpit nga accomplishment diri po sa Tukuran or diri sakop sa Sambuanga del Sur, mga kabagting o kabalkadas, 18.4 million usab nga kantidad smuggled nga sigarilyo na sakmit diha sa Tukuran. Mga ka mga suspect arestado. Ang detalyes report atong pasunod pagbalik Bagting 28 Kimberly Namuaga.
16: BBC Live Report.
15: Nasakmit sa mga otoridad ang gibanaban ng 18.4 milyon nga kantidad sa giingong smuggled nga sigarilyo ug nadakpan ang duha ka 24 anyos nga lalaki ato sa Seaborne Anti-Smuggling Operation sa baybayon sa Barangay Sugod, Tukuran, Zamboanga del Sur, alas 4:05 sa kadlawon, Hulyo 7, 2026. Ang duha ka suspesyado polos residente sa Barangay Ricudo, Zamboanga City. Nasikop sila human maharang sa mga operatiba sa Zamboanga del Sur Maritime Police Station uban sa ubang law enforcement o military units. Nagkumbiska sa operasyon ang 305 gamaster cases sa nagkadaiyang brand sa sigarilyo, lagi pang motorized boat nga adunay duha ka kama 12 HP marine engines. Ning kasamtangan ang mga suspesado o mga nagkumbiskang ebidensya, anaana sa ZDS Marpsta alang sa hustong disposisyon o pagpasaka sa kaso batok sa Republic Act No. 12022 kung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Bagting by the Ocho Kimberly Namuag sa Bell FM o Grad Radio Bagting
1: 106.0 Radio Bagting. Congratulations sa pangkanunay nga pagpaningkamot sa itong mga otoridad labot sa pagbuntog o pagpakgang ini mga nagkadaiya paghihapon ng mga illegal o gusto na niini ang illegal nga pagpayuhot sa sigarilyo. Samtang sa laing bahin nabuktang ato sa lungsod sa Pitugo, gumikan kay dunay bao-bao driver nga nasa kote sa drug bypass operation sa mong lungsod. Naka-standby si Bagting 17 Florence of FEMA.
16: BBC Live Report.
2: Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act o 2002 ang pag-atubangon sa usa ka 32 anyos nga baobao driver human kini nga nadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation na particularmente sa Puro ka Patula barangay Poblasyon Pitugo Zamboanga del Sur alas sa 11:20 ang takna sa buntag. Nadakpan ang sangpit nga individual pinagi na usab sa hiniusang operasyon sa Pitugo Municipal Police Station na PDIA 9 o gingon mas sa sika na ZS-PMFC. Nakuha siyang posisyon ang 5 kasasye sa ikatahapang shabu o guban pang drugs para finalias sa kasamtangan kinigibalhog na sa Pitugo Municipal Police Station. Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM o Grads sa Bagting.
1: 106.0 Radio Bagbag. Mga nakuha ng mga kasayuran gikan sa lungsod sa Pitugo samtang ang mga balita usab ni Bagting nga 29 Cheryl Onyot Lirazana poy short risk collector nasa kote kini mga kabagting og kabalkadas man nga diin na kini ang nadakpan sa lungsod sa Aurora. Ang detalye sa report. Atong sayran, pabalikon ta si Cheryl.

0: Sa panahon karon, naanda na. Pero may gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, ma problema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dito nang kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag alang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pug ko 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5'7".
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: 106.3
7: Ayan, mga kabagting o kabalkadas, nitingog ra ko doy. Okay, nitingog ra. Nakasinati may og pagpalong sa sugang dagitab dinhi sa Sibian, sa studio mismo. Muna nga nawa, may pipila ka mga gutlo. Minutos ba itong pila? Basta kay balik na mga kabagting o kabalkadas kung napa mo diha. Og din pa dahil ito sa pag-tunnel sa mga update og din na ito update sa merkado publiko. Apo sa dilipa, kining atong tulumano, naka-standby na si Bagting 27 de Aclent. Wala pa. Okay, ito ang pasudlon. Kung napa diha, naka-standby si Bagting 27. Kining atong tulumano, hatod kinis maayang kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamin na makaganas pagkaon, magkapaligon sa immune system, magkapalantip sa labutan, og maayong vitamina. Aron mabato ka ng pagkamalimtanon sa mga bata na nugmay edad na, tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron. Vitaminang pampamilya para sa puyang 0 to 11 months Vitron Drops o Vitron Syrup o ganyan man Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Tungod kay

0: ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSB Trading FDA approved ug mapalit sa nagkaniyang butik ug pharmacy sa inyong mga dapit. Usa kong vitamina para sa inyong pamilya ay Vitron Vitamins Plus Iron. Sinya sa inyo ko client kung okay na client. O gadiin ang atuwa usab nga hapon nga tulumanon ang gipaluyuhan na kini sa maayong kabubuton sa nag-abag o walay puas nga nagsuporta sa itong programang Lanog Subagtingan. O kini ang said Gogon Herbal Capsule makatabang kinis problema sa UTI kan urinary tract infection at mga mabatukan ang prostate cancer, constipation kung maglisod sa pagpagula silang hugaw o daghana na kaayo nga natabangan hini kay Basta Kugon Lawas Bas Kugon 106.7 FM. Okay na ang market. Okay, ito nga sayran kay market tataritso mga kabagting ug kabalkadas. Kay ang mga presyo sa nagunang palalito nugusan na nini ang produktong petrolyo nga nag-change kagahapon. Ang detalye sa report ni Bagting Buying T-shirt ni Daryl Ayay. Good morning, Yang! BTC
1: Market Report. Yes, mayong buntag diha kanimo Bagting Disisay. Sila pinasa sa mga soaking ting paminaw. Live kita dere mismo sa may Balintawak gasoline station. Ni mga rasa to ito no lang kasamtang ang presyo sa petrolyo kundi inadunay pag-usbaw. Karon naton sa Iran. Una kita sa Petron Santa Lucia. Diesel 72.50 centavos kada litro, turbo 75.50 centavos kada litro, extra 73.20 centavos kada litro, XTS 74.20 centavos kada litro. O gangkero, 101.30 centavos kada litro. Sa GTB, Barangay Gatas, J-Power Gasoline, 72.40 centavos matag litro. Fuel Save Gasoline, 71.90 centavos matag litro. Fuel Save Diesel, 65.40 centavos kada litro. O dini mismo sa Phoenix Balangasan, Diesel, 69.90 centavos matag litro. Super 71.30 centavos matag litro ug ang premium 72.40 ang matag litro. Mo ka to kasamtang ang presyo sa petrolyo. Ako si Bagting 27 Dari Likat aya ay sa Bell FM ug Radyo Bagting. 106.7
0: Radyo Bagting. Ayan, pinaspasay, dubliho na ang ora ang pinaspasay kay gumikan kay nakulangan na sa mga oras kaniya mga kabagting at kabalkadas. Apan, sa dili pa, nagpahimang noo sa National Irrigation Administration, Regional Office 9 sa Buang Peninsulang at sa mga mag-uuma. Mga mag-uumag doon na may mga reklamo, suhestyon, mulo, o any mga concern. Gusto niyo ipadangat nga sa niya bukas sa ilang opisina sa pagdawat ni Ana o hatagan gila yung nagnilag-aksyon kung reklamo ka na 1 to 2 days, pwede na dayon nila ng hatagan o pagtagan o hatagan po dayon mo ga feedback kung kumusta ang inyo ang mga ipadangat nga reklamo. Ang ilamang buhaton nga, syempre, website, pwede gamito ninyo sa ilang https://region9.nia.gov.ph. Pwede nyo po ipadangat silang email ang inyong reklamo sa r9@nia.gov.ph o diba ka sa Facebook page nila sa NIA Zamboanga Peninsula. O diba ka, you can text or call 0985-824-4566 o sa telephone number nila nga 062 ang area code na 947-4014. Pero niya taga nila nag-dinalian nga pagtagad og isipang o sa ka-confidential ang inyuhang pagtaho ngadto kanila. 553 na mga kabagting og kabalkadas dinis itong pagpanaguban samtang sa pikas bahin. Sagi kaingon ko na nga dunay sayran to na yung duha ka mga police patrolmen kabsan sa kinabuhi sa ambush dito sa Lambayong Sultan Kudarat. Inang matod palagi base kini sa mga nakuha ng mga kasayuran mga kabagting o kabalkadas og diin gikan usab sa mga partners nato dito sa mga area. Subok yung palandungon mga kabagting o kabalkadas gumikan ka ay duha ka mga police nga miyembro sa Regional Mobile Force Battalion 12 sa Police Regional Office 12 ang nakabsan sa kinabuhi sa ambush sa barangay Tinomigis sa lungsod sa Lambayong Sultan Kudarat ni Anang Martes sa gabi eh. sa managlahi nga taho usab na nagmartis sa gabi sa municipal officials og ni Major Leonel De Lasan, ang acting chief sa Lambayong Municipal Police Station, nga magkaangkas sa usa ka motorsiklo ang mga biktima, nga sila si Patrolman Apolio Morante Pagurayan og ingon man si Patrolman Joril Basilan Bulyos, nga managsamang nakauniporme sa combat fatigues sa dihang kini ang gibanhigan sa mga laking armado gamit ang M16 assault rifles nga nakapuesto kilid sa highway sa barangay Tino Migues. Kabsan gilayon sa kinabuhi human maigo sa bala mismo sa ambush site si Pagurayan, samtang si Bulyos usab ang mitaliwan sa samtang nakini sa ospital, kundin siya ang gidala sa mga barangay emergency responders ug managsama nga mga pulis nga nagaresponde sa insidente aron nga mapailalom unta kini sa medikasyon. Ang mga nakabsan sa ambush nga sila si Pagurayan ug Bulyos, mga tropa sa 1202nd Company sa Regional Mobile Force Battalion 12, usa ka rapid deployment unit sa PRO 12, ang 1202nd Company sa RMFB 12, ang adunay mga tropa nga nagadestino sa Lambayong ug mga kasikbit nga lungsod sakop sa Sultan Kudarat, usa sa upat ka mga probinsya sa Region 12. Dali usab nga nakaikyas ang mga nag-ambush kang Parugayan ug ingon man ni Bulyos nga diin gipangita na sa mga nagkahiusang puwersa sa kapulisan ug tropa sa mga unit sa Sultan Kudarat ug sa 6th Infantry Division sa Philippine Army. Alas 5:56 mga kabagting og kabalkadas. Tayo sa kasubo kayo nga palandungon nga mga kasayuran gumikan kay nahunusan sa kinabuhi kung adunay mga panghitabo nga nagunay o naunay o giunay. O dayon ang miyembro sa kapulisan sa usapod ka miyembro sa pulis diri sa tuwa dito gibanhigan diyon ang duha ka mga police officer nga nagsakay taon sa single motorcycle o nga nag-angkasay mga kabagting og kabalkadas. So alas 5:56 na nini sa itong pagbanaguban na Sibyaan paghihapon sa Radyo Bagting og Bell FM ang resulta. Okay, itong itunol ang resulta mga kabagting og kabalkada sa ron nga dili po din taon maulang inyo ang resulta diya. 093 ang resulta o ganyan itong mga nag-atang ni ini. Muna ito. Pero kato mga nagpadangat sa inyong mga greetings ganina nga nawa man mis kahanginan. Sao mang kalit mo ni nawas kahanginan mga kabagting o kabalkadas gumikan kay napaong ang ato ang sugang dagitab. Nunot usab ni Ana. Good morning paghihapon ni Tats Laskunia. Kaning mga nahibilin rin nga ako ang nababasahan mga kabagting o kabalkadas ha. Kaya ito lang gihapon ni nga tagan o pagtagan kaning mga nahibilin. Kaya na kutob sa ako ang makaya. Pero kung di na ako makaya, awa na. Wala din na ako mabasa ha. Sige, sa sunod lang babawi tayo sa susunod. Juni Cuba maayong buntag des dinas. So galakip na usab ni Teddy Rizada. Ay buntag maayong buntag sa kanunay nimo pagpadangat sa imong mensahe. So then 5:58 na. Okay, wala mi igong oras sa pagpadayon pa dinhi sa toang tulumanon. Sibyaan sa Radyo Bagting ug Bell FM. Pasensya kay na paw mis kahanginan gumikan sa pagkapaw usab sa sugang dagitab sa mong linya. Dere sa studio mga kabagting ug kabalkadas. Nangwa gid nato na damha. Diin ang pulong atong ipaambit nga na kaninyo dinhi sa tuang pagbanag-uban mga kabagting og kabalkadas aron nga diin sa gihapon pabiling tune in atong live o naka-anchor o sa maayong kabubuton nasa Jeremiah 29, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." O na to ang ikapaambit nga na kaninyo mga kabagting og kabalkadas. Beno, humuman kog sa iyo para maka-play pa miss commercial nga na wak na play ka ganina. Agos Bagting, 16. Vanessa Cagas, tumakmulag ang salamat. Maing buntag, ka na itong tanan. Bawi ta ugma. 106.6
2: Radio Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, 66.
2: Sad Kogon, herbal

0: Capsule. Basta kugun. Lawas bas kugun.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Sila ang number one sa tarpaulin og sticker printing kay daggo ang ilang machine nga dili na kinahanglang sumpayon pa. Nindot nga t-shirt printing kay naa sila'y bag-o nga DTF og printing services para sa inyo mga picture bisan unsa ka daggo ang inyong gusto. Mohimo usab sila og mga signages sama sa Panaflex nga hayag gayo panahon sa gabi. Mga acrylic design. Mogama usab sila og commercial og personalized ni calendar, printed ID lace, plaques, table design, mug, giveaways og uban pa. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Bueno, kabagre-kabagre ka das, pambunta ganyan yung tanan, adlaw karon ng Miyerkules sa pizza, pizza haron, 8? Oh, 8 sa buwan na sa Hulyo, 2026. Welcome kabong tanan, dito sa kapag panaguban, kabagre-kabagre ka das, ang programang Bagtingan sa Katawhan. Inyong mabati ni Sibian sa 106.3 ang Bell FM o dibaka sa DXBZ756 Radyo Bagting, istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation, Kabagtig Kabalkadas. Pasilan na nawala o sa makadali ang Radyo Bagting o Bell FM kay napudlong ang kuryente dere sa muang station, studio. Mo'y hinungdan, Kabagtig Kabalkadas, nga nauhanaw, ganyan tawag pinakalit. No? Pero karon kining balik na sa iyo haba nawala sa kuryente pinakalit oy. O kuryente Samsarico, good morning. Ingon nga ayo sa pudin taon palungi kun palong palong ha. Kay eron nga magka kwanta dire makahuna tag tarong ba, no? Ay makahura tag tarong Kabagtig Kabalkadas kay pait kining dili ta makahuna tog tarong. Ang resulta hinuon na unsa man mabalog sana-sana ang uban natong mga nag-atang unta sa mga balita nga di na yung taon ma-report kay dunay mga biyapas nga oras. Anyway, wag uban tahang to dala 7 sa buntag sa tuwang programa sa Kahanginan. Ako si Bagting 17 Florence Afima. Kumusta ang inyo hang tagsa-tagsa ka mga kakaugalingon? No? Yung adlaw, hinaut pa unta nga sa kanunay, no? Taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga problema, hala sige, dasig lang, laban lang, kay mao gid ni ang atoang mga atoang tahas diri sa kalibutan, ang kanunay nga makigbisog, no, maningkamot aron nga magpabilin nga magmalahutayon ta sa kanunay, Kabagtig Kabalkadas, o mao gid ni ang pinakaimportante karong mga panahuna. Anyway, alas sa mga mahinungdan ng pabagting o dibagka mga katuyuan, pwede mong padangat din sa text line 0938-2077-614. At ang usbon, Kabagtig Kabalkadas, 0938-2077-614. Muna ito ang text line number, alas sa mga mahinungdan ng pabagting o dibagka mga katuyuan. Pero galing gusto mo, doon ang may gustong ipadangat din sa ito ang tulumanon. Halas sige, inapaglangan-langan, inapagduha-duha. Karon nga to nang mahatagan og pagtagad Kabagting og Kabalkadas. Subong so, palandungon no, kumikay ka doon sa duha ka pulis nga patay sa pagpangambos dito Sultan Kudarat Kabagting Kabalkadas. Nagingon ba nga no mangyud ning ingon ini man ang hitabo nga no nga sagad kay mga pulis no ang mga malambigit Kabagting Kabalkadas ang yahuman na subong palandungon kay mga matay ra bagid hinuon. Oh, malbitaw ga walay kuan ba kinibitaw nga walay kaluoy kun baga no ang mga suspect no nga mabuhat sa mao nga krimen no liman kang duha ka pulis ang nakabsan na kagahapon ko oh, giambush kini sa ula mailhang mga suspitsado sa barangay Tinomigis sa Lambayong Sultan Kudarat. Oho. Ano ang atuang nakuha ang mga biktima? Mao sila si Patrolman na Pagurayan o Patrolman na Bulos. Nga mga miyembro kini sa 12 Osikan, the Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 12. Ang sagad lagi sa mga mabiktima ron ay mga miyembro sa kining RMFB, no? Mana diha. Ingon nga pahasubo sa pamilya. Unta, makabot gilayo ng hustisya sa mga biktima, no? Sa aning pagpangambush Kabagtig Kabalkadas. Sundalo, tugi-ambush, katong taga Mulave, din karon kininapong pulis. Hambot na lang yun, din nga ito ang nasun. No? Nagdaiya ang mga problema Kabagtig Kabalkadas, no? Nagyatubang sa ito ang nasun. Nagingon nga hala sige, ang kining tanan iampo talang gyud ni sa tuang labaw makagagahom Kabagtig Kabalkadas, no, kay kung dili po ta magampo paunsa pud ni masolusyon ning mga problema pero malagi pod ang atoang gobyerno, no, bisa daga ay mga isyu nga tutukan lahi pod ang gitutukan. Anyway, kumusta man ang inyohang pagsubaybay sa impeachment trial kang VP Sara Kabagtig Kabalkadas? Oo. Kumusta ang inyohang obserbasyon sa impeachment kang VP Sara? Murag padayon rin, no? ang impeachment trial, ikatulo ka adlaw o July 8, third day sa impeachment trial kang VP Sara kagahapon, abi sa mga kuan o sa ubang katawhan nga magpakita si kining VP Sara. Nagdahom sila kabagtig kabalkadas nga magpakita si VP Sara kagahapon, matubang dito Senado ba? Pero dito ang gihimo ni VP Sara kay kuan, kitawagan ni ang iyang gihimo kay ning adto ra siya dito, nakigahimamat ra siya sa iyang legal counsel kabagtig kabalkadas, no? So sa tuwang matut pa sa pamahayag ni Senador Chis Escudero kabagtig kabalkadas, matut pa sa pamahayag ni Senador Chis Escudero nga dili matut pa obligado, no? Matut pa ni Chis Escudero, siya may presiding officer sa impeachment, matut pa niya nga dili matut pa obligado si VP Sara nga mutambong sa unsa man kining impeachment trial. Oh, mo ni ang iyang pamahayag. Walang anumang legal na obligasyon sa VP Sara na pisikal na dumalo sa nagpapatuloy ng mga pagdinig ng kanyang impeachment trial sa Senado. Mo ni ang pagpaklaro. Yaha kining gihatagag katinawan kagahapon ato sa ikaduha, no, nga makasaysayanon nga pagdungog ba sa pag-impeachment trial kang VP Sara. Gihimo ni Escudero pamahayag siptubag sa mga pangutana ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan labot sa nagpadayon nga wala lagi pag-support ni VP Sara, no, sa iyahang kininga sa impeachment trial, sa iyahang pag-lilitis o paglitis ba ana. Gihimo kabagtig kabalkadas, no, nga gipasabot si President nga ilalo matutpa sa ipatuman nga pamalaod para siya Senado, no? Optional lamang ang presensya sa usa ka respondent o gireklamo sa usa ka impeachment case. Pwede siya nga mutambong, pwede po siya nga dili mutambong, no? So muna ang atong VP Vice Presidente, hindi siya mutambong. Kaya kinig naman matutpas balaod. Dayon na pagkahuman, tagan usab og ipagpaklaro sa opisyal nga dili pugson, no, sa ang sikisama opisyal nga matubang gayod sa Senado sa pagdungog, ilabi na nga aduna kini sakto ba nga mga representasyon, di ba sakto siya legal counsel sa mga ni kabagtig kabalkadas nga digid siya mutambong kay kaya man nga tubagon sa iyang legal counsel ang kining mga pangutana sa prosecutors kabagtig kabalkada sa iyang impeachment, di ba? Kaya man nga tubagon, matut pa yung ano, mutubang man ko. O nga, dili man po doon giobligar nga kining kinahanglang iku nga matubang, no? Sa so, mga kabagtig kabalkada ang naka, ang uban, manigingon ba nga, maniid lang good ta, no? Kung sa gyo ay lintungan na inining impeachment trial kang VP Sara kabagtig kabalkada kay labisamot na tong mga dili mga attorney, oh. Katubitaw nga kuan kining wala kayo ikasayuran bas balaod, no, kay magdugang ratag makahatag og kuan kalibog sa makatawhan, oy, oh, kung kinsa giangay tuhuan aning kalakiha. Anyway, mo ni giingon ba nga mga maniid lang ta kay karong adlaw magpadayon man ang iyang impeachment, no, ikatulo ka adlaw. So ato ning tanawon ko na sa ba sa inyong lantaw madutlan ba gyud ato ang vice presidente sa impeachment nga gikuan kining sa iyang impeachment o dili, no, mas pabor sa iyaha kabagtig kabalkadas. So nagingon nga kung ugaling, no, sa may sala sa usa, kung gusto tag transparency, gusto tag good governance, no, so hala sige, dapat unta to kitan lagi tanan-tanan nga mga politiko ipailalom ni ini, oh, tanawon ko na ang ilahang kining mga record kabagtig kabalkadas. Bueno, ando na gid poy kun di man to ikalilong kabagtig kabalkadas nga dunay sayo po ng atong vice presidente, di ba? Samot na tong katong pagpanghulga sa tuang presidente. So na man gid to good, recorded man gud to. Diba, apil na ang iyang first lady o si ang pagpanghulga kang Romualdez, dala lang to sa iyang kasuko ba, no? Kasuko kabagtig kabalkadas mas kagahapon gipresentar pag yun to. Katong mingingon bitaw si VP Sara nga iyang giingnan si Amy Marcos nga kung dili mo muunda akong kaluto ng inyo ang patayng lawas sa inyong amahan o akong ilabay dito sa ato dapat, no? West Philippines. Oh, mao to kabag de kabalgadas giapil og presentar kagahapon, di ba? Sa mao na nga nagingon nga pudo pwede manggod nga kunong sa tumagiluwatan nga pamahayag sa Vice Presidente kaniadto, pwede nga magamit sa impeachment trial kabagtig kabalkadas, no? Sa muna nga gipangkolekta tanan ang katubitaw yung mga pamahayag, yung mga kumbaga pagpanghulga, no? So muna kabagtig kabalkadas nga kining dito napitan, medyo doon nagi sayo pang atong vice-presidente, lagi gumikan kay nadala na po ni siyang emosyon. Tao, ragyot po kumbaga, di ba? Pero ang uban nga mga kining accusation, kini po na, katong for example, kisa si Mary Grace Piatos, katong giingon nga paggasto sa pundo sa DepEd, siya pa ang DepEd secretary, di ba? Daghan mo kong mga akyon ng accusations ba? Na wala kayo natubag kabagdig kabalkadas tungod kay dili man po siya matubang god sa panahon nga ipatawag siya sa Kongreso, di ba? Sa balay-balay sa Brano, di ba ka sa Senado na itong mga nanglabay pang katuigan o itong way back last year, no? Katong hangtod sa kining unang bahin sa 2027, nga dunay mga kining instances nga gipatawag siya, digit siya matubang, sa so, muna ang usa sa mga nakahatag o nakahagit o tamban sa mga kining paling-paling punuban ng mga senador, no? Nga mingon nga dunag yung mga gihimo nga dili maayo ang atong vice presidente, no? Sa paggasto sa kwarta. Sa so, muna, pumoto na hunaon sila, bigod po tanan ba? Di ba? So, ana-ana ba? Sa so, itong tanaw, dari kabag di kabalkadas, kung hangtod, kay pila ba ni kakuan, pila ka adlaw ning tawag tag impeachment trial, no? Murag hangtod ba ni sa kuan? O sa kamulan ba ning impeachment, no? Nga dako ra ba din ni gasto kada adlaw kabag di kabalkadas? Lato, ana sa 25 million? Ang gastuon sa gobyerno kada adlaw asa mahitungod din ng impeachment trial kabagtig kabalkadas, but pasabot nasa dulan 3 billion ang gasto sa gobyerno. Oh, kanang 3 billion kung gihatag pa lang na o hinabang kinibitong project sa mga kining katawhan, panginabuhian, daghan ang matabangan, di ba? Hinana ba kabagtig kabalkadas, no? Ang kwarta, mentag kining kwarta nga gigasto sa ilang impeachment kabag tigbalkada so sa impeachment trial, maingon tang kuan, kinibitaw nga ilahang kaugalingong kwarta sa mga politiko. Dili ra ba kwarta sa gobyerno? Buhis nato kabag tigbalkada. Ang kwarta nga gigamit sa impeachment na sa kining ilahang mga galastuhan, imbes mayon tato nga magamit na lang dugang ba nga ihatag nga mga project, livelihood project o sa bang pang project, tuwa dito na punta. Oh, dakong kwarta nga nagasto atong gobyerno, alang lamang ni inig gitawag na kabagtig kabalkadas o impeachment trial kang VP Sara. Oh, ba? Nagingon nga kinahanglan gini nato nga unsa ba ato abag yun ning kinahanglan pagyod ng ipadayon, no? Nasugda naman nila sa ipadayon. Papangutana dire, sayang kayo ang kwarta nga gigamit nato ba, no? Nga para ra gyud unta ni kabagtig kabalkadas, dako na kining tabang sa tuwa dire sa tuang mga katawhan nga labing nang ginahanglan. Oo. Hay nako. Nagiingon, sige pa, padala pa mo. Ay, tao ra gyud ang tanan sama sa paglantaw ng panaw. Mukha ni Madjoana. Good morning, kining, good morning, ni Joan Cordero. Oh, may buntag. Tao ra gyud ta. Oh, ang laway magtulo sa mga matulog. Mga lagpot ang laway. Sa mukha gikayo ay. Bitaw ay. Nagiingon kabag di kabalkadas, no? Nga itugyan na lang nato ning tanan, ahama itugyan sa mga paling-paling ng mga senador, sa paling-paling ng mga kongresista, no? Or di ba kaha, dito ito itugyan tanan sa kahitasan, ang kining mga problema sa tong nasod. Kung musugot mo sa dili, kabag di kabalkadas, di ba agad to ang mga kongresista, manggod, karo mga panahon na kay paling-paling ba? Oh, paling-paling, kung nahay kwarta, tuwa. Ingon dayon nga ginahanglan gyud niya nga atubangon kay aron pamatud-an niya nga kwan gyud wa gyud siya gibuhat nga sala. Diba? Ang resulta, oh, hastilan lang yun. Nagiingon nga, ang ato magudrong mga kongresista, ang lakip na usab, ang ato bitong mga senador, aduna ba yung mga personal nga mga interes ba? No? Aduna yung mga nagkadaya nga mga interes kapag nagkabalkadas, mauna nga, ilahagi yung lutusong tong para nila kay tunok sa ilang mga plano. Oh, mauning ang resulta, hala sige, kung kinsa to pwedeng para nila, kuan yo da kining supak gid sa ilaha, auto ara, lutos kay lutos, kabag di gabalkadas, pero katong mga angang lutuson unta, nga ning pabor sa administrasyon, au safe sa kang dapitan. Diba? Safe sa kang dapitan dire. Kung di ka gusto nga lutuson ka sa kuan administrasyon, hala sige, tumbling kapito. Tumbling kapito kung mahimo dito sip-sip ug taman garon dili ka madutlan aron dili ka kining mahilabtan kay kun dili ka mo sip-sip dili ka mo tumbling ikaw gilutuson kabag tigbalkadas awa man ni nahitabo ron sa tuang gobyerno sa Pilipinas no mao ni ang kuan samalagot kinsa bay mga dunay mga kuan mga senador nga dunay mga kaso unta pag tumbling oh tuwa nawala. Pag tumbling kabag nagkabalkadas, ah, goodbye. Hilo mang kaso. Katong nagpabilin, auto agi dakop. Ambot na lang yun. Kaingon tanga, sa bagay na tuwang dengatan ka sa Pilipinas, no? Magpadayon, tag-ingon ini, murag, dili lang nga to ang Pilipinas ang makaluluoy, kung dili, kitang magkatauhan, di ba? Kitang magkatauhan ang makaluluoy, kabag di gabalkadas, kimuraratag, gidula-dulaan sa tuang mga lideres.
1: Mulaban sa katauhan, mudating sa kamatuuran, pag-ingon sa katatauhan.
0: Oh, gidula-dulaan rata sa itong mga lideres. Ipagi rata, diri rata daugon sa mga hinabang, sa mga ginagmay nga project. Ambot na lang yun, no? Diba? Ito ang gusto kay Kuan. Kinibitaw nga malinawon unta nga pagdumala sa ito ang nasun. Oh, makatutok unta sa mga maayo nga mga programa. Pero ang resulta, kabag di gabalkadas, karong mga panahuna, gumikan sa mga personal nga mga interest lagi, eh, no? Hala, tuwa dito, nagsigilag pamudmud og mga pakuan, mga hinabang, aron nga makaingontag ang mga butante kay duna dayoy matawag nila og utang kabubuton. Oh, kinahanglan nga dunay utang kabubuton kabag di gabalkada sa kapolitiko tugod matud pa kay kini gitagaan og unsa man gitagag hinabang but yun hunaon digin mo makaangay mga butante o digin mo kinahanglan angay nga magbutang og utang kabubuton sa mga politiko mas ang politiko pa kinahanglan nga dunay utang kabubuton sa mga butante kay kun dili tungo sa butante dili ka na mabutang sa posisyon kun unsa lang gikuptan karon
1: mulaban sa katawhan mudapig sa kamatuoran
0: kung sa mga gani magkatauhan kabag di gabalkada sa mga butante kay dali ra man pokay gawngan gud sa mga politiko di ba kay hinoon lagi pod kun dili pod ka magpagawng og politiko kun galing aduna kay mga pangayoon nga project o hinabang di pod katagaan
1: mulaban sa katauhan mudapig sa kamatuoran
0: o gini ang angay nga unta nga mas mausab ba nga mentalidad sa mga ato ang mga butante di ba magita ni ang usbon nga mentalidad nga kinibitaw nga ingon ani nga mata nga politiko kabag di gabalkada sa nga nabitawng tukon ka or gawngan ka kana mo angay nga dili na ibutang sa pusa ka posisyon di ba kung dili mangita unta tag mga tarong nga mga lideres kabag di gabalkadas nga kana bang patas nga ang pag tratar no patas nga pagpangatungdanan ma supporters man na dili supporters kabag di gabalkadas as long as kina iyahang kining naanagpuyo sa lugar kung diin siya nangatungdanan hatagan og kining tabang di ba alagaran ang tanan dili kay pinili paghihapon kabag di gabalkadas ang mga gipang tabangan do na po ay nganong makaigaman tag pinili kausay mangod po ang magdala po og kini bitaw nga makadili makahatag kadaot sa saka kining politiko Kini pong mga leader o diba ka, kining mga gisaligan sa politiko ng mga tao, leader, mga usapan na diha. Diba? Yung ayaw na tabangi ka kining mayor, dili man ato ang tao mayor. O diba? Ang imbes ang mayor kay mutaba, gumikan sa sulsol sa usa ka leader o ang nahitabo kabag di kabalkaras, di na mutabang ang mayor kay lagi nagpadala po sulsol sa usa ka leader nga lawo pang sip-sip.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran.
0: Bueno, ay balik ta sa tuang kwan kining lisgutanan diri pa gihapon sa bagtingan sa katawhan human lamang sa pipila ka pahinumdom alas 28 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran.
2: Hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mahal ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga. Tara ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kitos ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
11: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
12: Thank you very
11: every
12: much.
11: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama.
11: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: 106.3 FM. Radio. Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran. Pag-ibig sa katawhan.
0: Alas 6:32 na to oras kabag ng Gabalgadas. Balik na dere sa pagpanaguman ang bagtingan sa katawhan. Ang sabihan paghihapon sa Radyo Bagting. Cybercast sa 106.3 ang Bell FM. Good morning day. Johnny Cuba de sa barangay Don Dinas. Don Jose Dinas sa Buangga del Sur. Hanila ba mangilin? Good morning de sa may San Pablo. Sir Donon Tormes Asab. Good morning sa may Kamalig Dumanino sa Buangga del Sur. Good morning po da. Ni Sinyang Kaliso. Igun man. Good morning ni Tidi Rizada. Sa may, okay, good morning daw. Na daw siya CDO karon, may buntag. Gaamping diha na pita kung namang galing kag CDO. Nori Amorganda, good morning usab. Dang salamat sa pagpaminaw. Embalmado Tatsky, good morning. Tristan Gulay, may buntag. Rosalie Dalaripin, good morning. Good morning po ni Joanne Joy Cordero. Dang salamat. Good morning, Ma'am Jackie Chan. Good morning sa imo, ma'am. Good morning po kang... Isa pa may lain dire. Jingjing Lirazan, may buntag. Diyan sa may Capitol Bazaar, good morning. Merly Templado, Vanex Abamunga, og Imblar Analin, may buntag. Sa tanan nga nagpaminaw, karong buntaga. Dari sa tuwang programa, ang bagtingan sa katawhan. Good morning kaninyo sa makanunay. Ang aton tulumanon, kabag ni Kabalgada, sinabagan paghihapon kini sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan kana ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health. Mao sila sa Dr. Gino Oliver Bancoro, Internal Medicine with a specialty in Adult Pulmonology. Sa Dr. Vina Bancoro, Pediatrician with a specialty in Pulmonologist. Dr. V. Antoledo, General Pediatrician. Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. As Dr. Heidi Abalia, General Dentistry. Alas dugan ang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, alam na itong gusto nga mutrabaho sa abroad, istip mga domestic helper, ay na mapaglangan. Apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Kininahimutang sa Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Alang niya itong mga kababayan-an na nagpangidaron o 24 nga doon na sa 43 anyos nga doon ay plano nga mutrabaho sa gawa sa nasod. Isip mga domestic helper sama sa nasod sa United Arab Emirates, Kuwait, Qatar o ingon man usab sa Dubai. O ay napaglangan at doon na kabag ng Kabalgada sa no apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Ayaw ka bala ka, gumikan kayo, nagtanyag kini o ga libre nga pagkaon. Samtang ikaw tuwa sa Manila, libre nga kapuy-an o sabni mo. Ingon man na libre nga pamasahe o ga libre nga pagkuhag medikal, libre nga pagkuha o passport. No? Muna nga, ay napaglangan pa. Ato na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. First time or ex-abroad with or without passport as long as willing kang mutrabaho sa gawa sa nasunda. Og ingon man, alang sa dugang kasayuran, pwede nyo pakikitaan si Miss Jacqueline Cabahog or di ba kakontaka lamang ang iyang cellphone number kabagding o kabalkadas. Ang cellphone number ni Miss Jacqueline Cabahog, makinig 0927-362-1908. Again, 0927-362-1908 or di ba kakas sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Mao ka na ang contact number sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Legal kini nga recruitment agency kay rehistrado kini sa Department of Migrant Workers ang adunay DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Usa sa mga katawhan nga gusto nga mutrabaho sa gawa sa nasod, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia o ingon man sa United Arab Emirates, apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Ang Pagadian Junior College Incorporated, Gabag ni Gabalgadas, niyabag usab sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan sa gusto nga mag-muskwela. Alang na itong mga alternative learning system students, kung ALS students. Dari na pa-enroll sa Pagadian Junior College Incorporated. Nagpadayon ang ilang pagpandawat o enrollees. O gingon man, Gabag ni Gabalgadas, libre ang tuition fee o libre ang school uniforms. O gingon man, sa gusto sab nga mo avail sa ESC Scholar, no? Day class, kay pito kabuk ang slots. O gingon man, 11 ka slots ang nabilin. Alang sa night class, kabag di gabalgadas. Alang niya sa mga grade 7 students. At ito lang sa Pagadian Junior College Incorporated ko na PGCI. Nahimutang kini ibabaw sa may Iliana Bibio College. Obos gamay sa Mormon sa Church Kabagdigabal Kadesa. Ingon manasab, ang Iliana Bibio College, the builder future leaders, ning abag sa pagatong tulumanon, ang bagtingan sa katauhan. Doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitad, o BAELS. Ang Iliana Bibio College, pwede ka makapili sa imong klase, buntagon, hapunon, or panggabi. Wala na rason, aron dili ka makahuman sa pag-eskwela, ilabi na kung ugaling gusto ka nga makabaton or makahuman o gaskwela sa kulhiyo, diri na pa-enroll sa Iliana Bibio College, baratog tuition fee, o quality education ang imong maangkon. Padayon ta sa giliskutanan karong buntaga kabag di kabalkadas no diri paghapon sa tuwa nga panag-uban sa kahanginan sa programang bagtingan sa katawhan may buntag diay ni Aljo na mukatkat kinsabay timbay na tug may buntag karong buntaga nga nagpaminaw. Salamat kayo sa inyo ha makanunayon nga pagsunod diri sa tuang tulumanon kabag di kabalkadas no. Lain giliskutanan ato karong buntaga no gumikan kay oy aduna nay kuan aduna nay pipila ka mga lugar nga nagdeklarar o gawalay klase dito lang sa Metro Manila ha, walay labot diri sa tuwa diri sa Mindanao sa Samuanga Peninsula kay dili ta direkta nga apektado nining bagyo nga si super typhoon nga si Inday. Oh gingon kabag di kabalkadas gumikan lagi kay aduna nay klase aduna nay nakasulod na si bagyong Inday nga usa ka super typhoon aduna nay pipila ka mga tulunghaan nga nagdeklarar nga walay klase no ang LGU moy nagpagawas nini Caloocan City, Malabon ug Navuta City kini ang walay mga klase, suspendido ang klase gikan sa daycare hangtod sa senior high og ingon man sa mga pampublika o pribadong tulunghaan niha sa Caloocan City. Ang Malabon City walay face to face classes sa tanang pampubliko o pribadong tulunghaan. Sa Navuta City, suspendido sa bang klase gikan sa preschool hangtod senior high sa tanan nga mga pampubliko ug pribadong tulunghaan. Gitambagan ng publiko nga magpadayon nga monitoron no ang opisyal nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan o yung man sa Department of Education alang sa uban pang posible nga suspension sa klase samtang nagpadayon nga gi-monitor ang bagyo nga si Inday kabagting o kabalkadas. O mao ni ang mga atuang nakuha karon nga update no, pero diri lagi sa tuang lugar layo ra in town ta ha. O dili wala tay labot sa suspension of classes ato ning klarohon. Diba sa unya gatong mga estudyante nga now gaway klase. O dili ta niya dili niya mag-eskwela ba? Ato ning klarohon. Walay labot diri sa tua ang walay klase. Dito lang ni sa Luzon. Kay sila moy kining giingon nga apektado nining super typhoon nga si Inday. Okay? O nasabtan ha. Monek klarohon ta kabag di kabulkadas. Alas 6:41 na itong oras. Samtang laing hilasgutanan na itong kabag di kabulkadas karong buntaga, gumikan bitaw kay dunay mga pulis nga nalambigit na ining mga kwanba. Gahaba, pila na takaadlaw nga naghisgot og pulis nga nalambigit sa mga kriminalidad kabag di kabulkadas. Oo, nagpagawas og pamahayag, no? Ang PRO9, pinagi sa ilahang tigpamakba, ang ilahang information officer, nga dili matudpatanan ng mga pulis dautan, no? Bisan pa man, nga dunay mga ilahang personnel nga nalambigit sa mga unsaman nga illegal nga binuhatan kabagdig kabalkadas, no? Wala man tagaingon nga ang tanang pulis kay dautan, di ba? Wala tagaingon kabagdig kabalkadas nga ang tanang pulis dautan, kundili, naingon lang ta nga dunay mga pulis nga tarong madalahi gumikan kay gumikan sa mga ilahang kaubanan nga mga badlungon ba, di ba? Gumikan sa ilahang kaubanan nga mga badlungon madalahi gintawon tong mga pulis kabagdig kabalkadas nga nagtinarong sa ilahang kining katungdanan, no? Nagfunction kun unsa man ugaling ang tahas nga gihatag ngadto kanila sa mo na giingon, mo na itong gipanawagan kabag di gabalgada sa nga panahon na siguro aron bitaw nga dunay mga lakang buhaton ang ato ang regional director sa kining Philippine National Police, di ba? Diri sa PRO 9 kabag di gabalgada tan-awon so taon og taman no kuno galing ang ato ang mga pulis tarong pabanay nga nag ning sunod sa ilahang mga tahas, sa ilahang mga mandato. Ilabi na karong mga panahuna nga ubay-ubay na ka mga pulis kabag di gabalgadas ang nalambigit sa unsa man nga mga kriminalidad or mga krimen, no? Mo ni giingon nga dili man nato ingon nga dili ginato itanan, no? Itanan ikuridas nga dautan ang usa, dautan ang tanan, di ba? Di man gina mahimo. Kay kun sa lobby pabitaw sa usa ka bulig kun adunay kining usa buang, siya ra may buang, di ba? Dili man ingon nga ang kanang tibuok bulig kay buang, no? Kung sa lubi. Diri po sa ato ang kapulisan o bisan unsa nga hutong sa katilingban kabag di gabalkadas, no? Bisan pa og dunay badlungon, dunay gid po mga tarong. Pero mao lagi na ang tarong madalahig kabag di gabalkadas pagangalan nga inyuhan ang kauban, di ba? Ahagi na siya gikan, ahagi na siya nga kuan, kini nga gatrabaho, o di ba? Ahagi na siya nga na-assign, unsa na siya ha, pulis, o di ba? Ana ba? So, mo ni kabag di gabalgadas nga tong hagit, no, sa tuang kini nga regional director sa PRO 9, nga kung mahimo, mubuhat mo og mga lakang, nga limpiyuhan ninyo ni inyong hutong, oh, limpiyuhan ninyo ni ang inyong mga ginsakup, ang imong mga ginsakupan, katong mga badlungon, angay guro tong hat ipailalom sa unsa inyuhang mga kini-intervention bahin ini. Promo lagi pod, no? Kay naiuban nga gipang-agi-pagi na gipailalom nag-intervention, promobalik ramang gihapon sa mga hiwi nga mga binuhatan kabagdig kabulkadas, di ba? Labi na kuno galing lagi, ang ilahang mga sweldo, sukli na lang, no? Kay napuno sa utang, nalulong sa sugal, oron sa pabadiha ang

0: gusto mo nga mangitag trabaho, apply mo no sa ipahigayon or pahimusli ninyo ang binulan nga job sa fair sa Pagadian. Alauna sa hapon magsugod ngadto na sa alas 7 sa gabi. Mao ni ang schedule sa jobs fair nga ipahigayon sa May Robinson Mall Pagadian, no? So, unsa ba inyong dalon? Dalaw mo og mga resume, no? Kung nagaling sakto na mo og mga pertinent documents sama sa diploma, no? Sa unsa pa'y mga kinahanglanon sa pagpang-apply, mas maayo. O gidasig ang tanan nga mas maayo nga daghan nga mga kinibitong application ng inyong buhaton, mga kabagtig, mga kabalkadas, aron nga kung daghan mo gi-applyan, no, gi-submitan og application, mas dako ang tsansa nga madawat mo dayon sa inyohang trabaho, gi-applyang trabaho, kabagtig, kabalkadas. Kung naman i-compare niya itong usa lang kabuk imong i-submit, so, kulig yung kayo kang matawagan, no? Kaya for example, sa usa ka agency, nang-apply ka diha, o niya, daghan kayo mo nga nang-apply, niya na pa'y mas sa kineng kuan, na ay mas nakalabaw bitaw sa imuhang kineng kuan, no? Imuhang personalidad, imuhang experience, or di ba kaha, ang mayong mutubag ba? O, sa during sa interview. So, diligi ka main, di ba? Magpaabot ka na po ganun sa tawagan. Kay iniguman, sir, matawag lang minimo ha. Mura ba na isagad nga pamulong sa mga kineng kuan, employer. Iniog mag-hiring trabaho, di ba? Sir, matawag lang minimo, sir. Kaya nga nung magmutawag. Kaya nga, kung dili ka inon nga mutawag, o inong ka, sir, di magka-qualify sa mo, sir. O, magmasakitan, mangkog ka, di ba? So, ayun, nagigag, sir, tumutawag lang minimo, sir, ha? Mo, hantod, mabot na lang ang duha ka simana o sa kabuan, wa kay nadawat nga tawag, kay lagi, dili ka qualified sa ilahang posisyon nga ilang ipangita, or dili ka qualified isip aplikante nga ilang ipangita, no? Or else, doon na sila yung na-hire nga lain, di ba? Tignan mo na, nga mas maayo, nga daghan mong i-print nga mga application, ngayon man, resume, kabagdig, kabalkadas, no? Or kining curriculum vitae. Oo, mao ni ang angay ninyo nga ipang-prepare kay aron nga sure gyud mo nga makasulod sa trabaho. So atong usbon ha, ang job fair sa Pagadian karong adlaw nga Biyernes, alauna ngadto na sa alas 7 sa gabi bukas ni sa tanan, no? Dili lamang kini alang sa Pagadian, apan bisan pa og gikan mo sa nagkadaiyang kalungsuran diri sa Buanga del Sur. As long as willing mo nga mangitag trabaho, pwede gyud kay mo nga mag-apply, no? Mo na ni ang kahigayunan ninyo kabagdig kabalkadas aron nga makakita na mog trabaho, di na mo magsigig salig sa inyong inahan o sa inyong mga ginikanan sa pagpangayog mga kwarta, no? So panahon na aron nga mo trabaho kabagdig kabalkadas. Di ba? Panahon na aron nga mo trabaho aron nga, ikaw na po itabang sa iyong pamilya. Dili kay, sige lang ka, ikaw lang mo sige itabangan sa iyong pamilya. May pa, waka ning eskwela, di ba? Kung sige ramon ikaw salig sa iyong pamilya, kabagdig kabalkadas. No. Ito ko yung classmate ka niya ito. Kinibang, gusto lang ko siya mo pahulay sa, no? Human o kining pag-graduate, o di sa siya ingon nga mo trabaho ba? Gusto sa siya nga mo pahulay. Gikan sa pagkining taas kayo nga, siyempre, pila katuig nga eskwela, gusto pahulay. Ganyan siya. Huwag mo pahulay, mangalinday ka, may paiwan na lang takagipa-eskwila. Oh. Ang imong pag-eskwila, naningkamot ganita, karon nga, hindi kumag-eskwila, makatrabaho, ang resulta, kaya di ba hindi ka matrabaho, kaya gusto mo di ka mo pahulay, may paiwan na lang ka ng eskwila. Ang imong, akong gigasto niyo sa pag-eskwila, ako na lang tunggi gasto sa mga laing panginahanglanon. O, di ba? Ano ang ubang mga mentalidad sa mga ginikanan? No, doon ay mga ginikanan nga makasabot, dilipugso ng ilang mga anak nga mangitag trabaho man sa eskwela, o doon po ubang mga ginikanan nga i-obligar gyud ang ilang mga anak nga mangitag trabaho kay lagi, aron po nga makatabang kabagdig kabulkadas, no? So, muna giingon, nga karong mga panahuna, mahimo na tang praktikal, oo? No, di ba? Mahimo na tang praktikal kabagdig kabulkadas, lihok na ta, kutob sa itong makaya, dili kaya, magsige na lang tao tambay dira na dugang kining problema sa inahan kay imbes makatabang na ta mao minus-minusan ang ilahang kining galastuan sa balay sa pagkaon balay runon kay naa na kang makatabang ang resulta nahimo kang pabigat pagihapon tungod kay wa man kay maambag mahatag sa ilaha gawa kay income, di ba? So muna ang katong mga nagpaminaw, no, katong sa inyong tan-aw nga nahimo namong pabigat sa inyong pamilya, kay lagi sige lag bagulbol ang imong mama, sige lag hunahuna imong papa kung naha mangitag kwarta kay napuno nag utang. O panarbaho na mo oy. Enough na aron nga manarbaho. There is a jobs fair sa Pagadian karong July 10 kabagti kabalkada sa adlaw nga Biyernes, ha? Oh. Una to ang pahibalo ganinyo. Kay may na lang pud ba makatabang ta ninyo kabagti kabalkadas, no, sa Pamasin nga makasulod mog trabaho. Oo. O gingon man sa Pamasin nga makatabang usab mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Alas 6:56 na itong oras, kabagdig kabalgadas. Bueno, wala ko igong oras. Oy, salamat kasi pagpakiguban ka na ako. Napaw kay Timbaya, nalimtan diri o gakuan. Timbaya, oo. Double check na ko, kung doon na pabatay nalimtan. O Timbaya, kabagdig kabalgadas. Kibasin nun niya o mangluod ning uban diri. Mangluod na po nun niya, nilisod na kayo. Good morning, naminaw minimo karon. Salamat sa pagpaminaw. Desdabay danlugan pagadian. O, dagay salamat ha. Bueno, kabagdig kabalganas, wala ko yung oras, hangtan na lamang, umapuhon. Sa ito, tulmanon, ang bagtingan sa katawahan. Tuwang sa mga naghulat, no, kung unsay mahitabo na usaba sa impeachment trial ni VP Sara karong adlawa, ikatulong adlaw. O, sige, atangi lang ninyo. Basta, kaya kura usara, yung maingon ako sa inyo, ha. Dili kita magpa-apiktar, no, sa mga kining impeachment, bitaw, mga unsay mga gipangbuhas itong gobyerno. Ang ato ang labing tutukan, ang ato ang personal nga mga problema, o gingon man, kung unsa man uga paunsa nato, mapalambo ang atong panginabuhian. Kana mo ang ayan atong tutukan kabagdig kabalkadas, dili ta magsigtutok sa uban nga mga problema nga di ta usab makahatag og problema o makasulbaran. Anyway, salamat. Alas 6:57 na sa buntag.
1: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatauhan. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Hardware. Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayan na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang ng grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting, balita.
3: Sa BBC News Center, kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Ng mga balita sa nasayod kaba corner, balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Miyerkules, pitsa 8 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radyo Bagting Entertainment o sa Radyo Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, DOST-9 gipaspasan na sa pag-asa station sa pagadian, nagpadayon.
4: Rice variety trial gipahingayon sa Lesson Valley, Pagadian.
1: Mga residente sa Gubac, Pagadian City nakapahimulos sa libreng veterinary services sa ELSAM.
4: Sa uluhan sa balitang regional, kalabira sa tao nakaplagan sa kalubian sa Cagayan de Oro, biktima. Gituwang mao ang na-missing nga mag-uuma.
1: Senior citizen nga nangilad sa usa ka minor de edad na sikop, suspect nakuhaan og sabu ug pusil sa Kabakan, Cotabato.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, mga hulga ni VP Sara kang President Marcos gisgutan sa ikaduha nga adlaw sa trial.
1: 32.2 million nga buto dili lisensya sa pagpang-abusar sigon ni Barbers.
4: Sa uluhan sa balitang internasyonal, National Electric Grid sa Cuba nihagsa tibok nasud, walay kuryente.
1: Sa dugang uluhan sa balitang internasyonal, kapin 10,000 ka mga katawhan gipahiklin tungod sa wildfire sa France.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, Pilipinas nakabuot ang upper middle income status tungod sa agresibong mga trade agreement.
1: Sa uluhan sa balitang sports, si Cristiano Ronaldo emosyonal sa katapusang pag-apil sa World Cup.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa Panlawas, Nutrition Month sa Pagadian City, gisugda na.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, bakante nga mga trabaho sa Japan, robot ang nahuna-hunaan nga ihulip sa ilang gobyerno sa tuig 2040.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Jericho Rosales ug Maris Racal nakuha ang Best Actor and Actress sa The Avis 2026.
1: Katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako sa Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sa Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod sab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita.
5: Whoa, whoa, whoa. 71 isna.
6: Ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC Bagting Balita.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting og kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Sa tinguha nga makahatag og mas accurate og paspas nga update sa lakat sa panahon dinhi sa Pagadian, gisugdan na sa DOST 9 Pag-asa ang construction sa Pag-asa Station nga gipamutang sa Regional Center Balintawak, Pagadian City. Sigon ni Weather Specialist Engineer Dexter Liar, anana sa 40% ang kompletion sa mga station og ilahan na kining gigipaspasan aron hingpit nang magamit. Gidugang panini nga sukad ni adtong 2015 adunay nahitabong modernisasyon sa Pag-asa hinungdan nga state of arts ang ilahang pasilidad o mga brand new ang ilahang kaimanan nga ipahimutang alang sa pagkolekta og datos mahitungod sa lakat sa panahon. Pinagi matud pa sa pagbutang og dugang nga Pag-asa Station sa matag syudad, mahimong mas accurate og paspas na ang ilahang pagkolekta og pagpagawas sa data.
7: Since 2015, may modernization act na po na ini-implement si Pag-asa, in which isa doon is yung pagpaparami ng mga stations. Kasi sa mas maraming stations, mas accurate po yung data na at yung mga forecasting na tatawin ni Pag-asa.
4: Sa laing detalye, nagpahigayon og rice variety trial ang City Agriculture Office sa Luzon Valley Demo Farm, Pagadian City, aron ma-monitor og masuta ang performance sa nagkadayang klase sa humay sama sa Mestizo 20, Hyvar 711 o Harvest King 158. Tumong sa maong kalihukan ang pag-ila sa labing angay nga produktibong rice varieties nga mahimong i-recommendar sa mga lokal nga mag-uuma alang sa ilang umahan o kondisyon nga pag tubo niini. Sumala sa City Agriculture Office, ang rice varietal trial usa ka importante nga pamaagi aron mapalambo ang production sa humay o matabangan ang mga mag-uuma sa pagpili sa hustong binhi nga angay sa ilang lugar.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nakapahimulos ang mga residente sa Barangay Gubak, Pagadian City. Adunay mga binuhing baka, kabaw, kabayo o kanding sa libreng veterinary services nga gilangkuban sa deworming o pagpaghatag og bitamina pinagi sa libreng serbisyo alang sa Masakon Elsama. Tumong sa mga programa nga mapalambo ang kahimsog sa mga kahayupan, mapalig-on ang ilahang resistance sa batok sa mga sakit o masuportahan ang panginabuhian sa mga mag-uuma o mga nag-atiman o kahayupan sa barangay. Ang kalihukan gipangunahan ni Dr. Rino Soria sa City Veterinary Office, kauban si First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, former City Councilor Sam Tyra ko o Samantha Ilans ko, isip kabahin sa padayon ng inisyatibo sa administrasyon ni Mayor Samico sa pagpaligon sa sektor sa agrikultura o paghatag og dekalidad nga serbisyo sa katawhan.
2: BBC Balita.
3: BBC
4: nakaplagan sa mga otoridad ang kalabira sa usa ka tawo lakip ng bungo dito sa usa ka kalubinaan sa Purok 5 JK Village Barangay Balubal Cagayan de Oro City gapong adlaw Hulyo 7 na diskubrihan ang maong bukog human makakita ang caretaker o mga barangay personnel og jacket nga nalubong sa sagbutan sa ilang pagsusi ilang nakitaan sulod niini ang usa ka bungo sa tawo nga anaa sa advanced decomposition. Mato ni Barangay Captain Paulo Baktong, layo nga bahin sa kalubinaan nakaplagana ang mga bukog og posibleng nga gituyo kini og biha sa lugar. Padayon usab karon ang imbestigasyon sa kapolisan aron mahibal-an ang tinuod nga pagkatawo sa biktima og kung adunay foul play sa insidente. Giimbestigahan usab kini nga nalambigit sa usa ka mag-uma nga nawala sa Barangay Balubal kapin 3 ka bulan na ang milabay. Gipaabot nga himuon ang DNA o guban pang forensic examination aron makumpirma ang entidad sa biktima.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, nasikop sa kapulisan ang 60 anyos nga suspect lagi lang si alias Dandan nagiakusahan sa pagpangilad sa usa ka grade school nga bata ngadto sa lodging house sa Kabakan, Cotabato, Baguhay lang. Na-recover gikan kaniya ang kalibre 38 revolver nga walay lisensya, unom kabala o usa ka pakete sa gituhang Cebu. Kibaluan nga ang suspect, gidala niya ang usa ka minor de edad ngadto sa lodging house. Pinagi sa pagpangayo og tabang sa pagdala sa iyang mga gamit. Pinaagi kon sulod sa kwarto, gitaho nga gitintal niya ang bata. Pinaagi sa kwarta og ilim nun. Apan nakalingkawas ang biktima og nakadagan pagawas. Nakatabang sa pagdakop sa suspect ang 100,000 reward money nga gitanyag ni Kabakan Mayor Evangeline Pascua Guzman. Padayon pa usab ang investigasyon sa posibleng nga kaso sa attempted sexual abuse o guban pang reklamo batok sa suspect.
4: Unang gisgutan sa impeachment court sa ikaduhang adlaw sa husay ang mga hulga nga gihimo ni Vice Presidente Sara Duterte kang President Ferdinand Marcos Jr. kang First Lady Liza Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Gisugdan ang husay sa pagrepresentar sa saksi sa prosecution nga si John Mark Kalilong, usa ka senior agent sa National Bureau of Investigation Digital Forensic Laboratory Division. Ang pribadong piskal nga si Amando Verhel Ligutan nagpahigayon og direktang pagsusi kang Kalilong kalabot sa giingong mga hulga nga gihimo ni Duterte. Ang kaso anana sa Artikulo 5.4 sa impeachment nga gisang at batok ang Duterte sa House of Representatives. Sumala ni Ligutan, si Kalilong gitahasan sa pag-imbestiga sa mga pamahayag o mga hulga ni Duterte batok ang Marcos, Liza o Romualdez, Atol sa usa ka online media briefing ni atong Nobyembre 23, 2024. Si Kalilong usab ang nagkolekta o nagpreserbar sa mga video bahin sa mga hulga ni Duterte. Ang mga bahin sa video gipaambit atol sa husay diin si Duterte miingon nga iyang gimanduan ang usa ka tawo nga patyon si Marcos ug unang ginang og si Romualdez giingon miingon si Duterte nga gusto niyang putlon ang ulo ni Marcos. Apil niini ang gipaambit ni Duterte ang iyang gisultihan si Sen. Aimee Marcos nga kun dili muhunong ang iyang pamilya iyang ipa-exhume ang lawas sa ilang amahan si kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. og ilabay sa West Philippine Sea.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, ang 32.2 million nga buto nga nakuha ni Vice Presidente Sara Duterte sa eleksyon sa 2022. Dili lisensya sa pag-usik sa pundo sa publiko, paghulga sa pagpatay kang President Ferdinand Marcos Jr., pagtigom o wala matino nga bahandi guban pang seryoso nga mga aligasyon nga nasa Articles of Impeachment. Kini ang kusganong pamahayag ni Robert Ace Barbers, advisor og tigpamaba sa House Prosecution Panel kalabot sa nagpadayon nga impeachment court trial bato kang VP Sara. Si Barbers, usa ka kani kongresista sa Surigao del Norte, mitubag sa depensa ni Attorney Sheila Sison ang lead counsel ni Duterte kinsa mingon nga ang impeachment usa ka pagbaliwala sa buto nga 32.2 million. Ningon siya nga ang impeachment gingong mismo sa konstitusyon aron masiguro nga bisan ang labing taas ng mga opisyal sa gobyerno manubag sa balaod. Namatikdan ni Barbers nga ang Article 11 Section 2 sa 1987 Constitution. Klaro nga nag-ingon nga ang presidente, vice presidente nga mahistrado sa Korte Suprema, mga miyembro sa Constitutional Commissions o ang ombudsman lamang ang mahimong matangtang sa katungdanan pinaagi sa impeachment.
5: BBC Martin Balita.
3: BBC Balita Abroad.
4: Nasinatian karon sa Cuba ang halapad nga power outage human sa pagkahagsa sa national electric grid niadtong Lunes sa 8 oras sa Cuba. Sumala sa grid operator sa Cuba nga Uni, kalit lang nag-collapse ang tibok electrical system sa nasud. Rason nga nawad-an og kuryente ang gibana-bana nga 10 milyon ka mga katawhan. Giimbestigahan pa sa mga otoridad ang rason at sa total blackout, apan kinidugay nga na problema sa maong nasud ang pagbalik-balik nga power outage.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, kapin sa Gismil ka mga residente ang gipahiklin human sa halapad nga wildfire sa habakatan nga bahin sa France dahil sa border sa Spain sigon sa mga otoridad. Padayon ang pagkontrol sa mga otoridad sa sunog nga nilamoy sa halos 4,600 ka mga ektarya nga kalasangan sa tiilan sa French Pyrenees. Sumala sa mga opisyal, 16 na ka mga katawhan ang samdan, apil na ang 4 ka bumbero. Tungod sa dakong kadaot, nagpadala na ang European Union o 4 ka water bombing aircraft gikan sa Cyprus ug Sweden na og sobra sa 100 ka mga bomber aron motabang sa mga emergency response team sa lugar sa Trivolodge dool sa lugar sa Perpignan. Nabigtuhan usab sa wildfire ang Tour de France kung diyan gisirado sa publiko ang lugar sa rota para hatagan og dalan ang operasyon sa mga bombero. Matod pa ni European Commission President Ursula von der Leyen na nakigiusa ang European Union sa France sa pag-atubang sa maong kalamidad.
5: BBC Martin Balita.
4: Sa detalye sa balita negosyo, gikompirmar sa Department of Trade and Industry kon DTI ang pagsaka sa ekonomiya sa nasud ngadto sa upper middle income status human mitala og gross national income nga moabot og $4,850 ang matag tawo. Kini nga kalambuan gipahinungod sa administrasyon nga Marcos tungod sa agresibong pagduso sa 23 ka mga free trade agreement o international nga panag-uban nga nakapausbaw sa global competitiveness sa mga exporters nga Pilipino. Bisan pa man nga dunay dakong pagsaka sa mga pamuhuna ni atong 2025, giaprobahan pagyahapon sa Board of Investment ang 1.56 trillion pesos nga kantidad sa mga proyekto. Tungod sa maong reforma, gidayeg ni Trade Secretary Cristina Roque ang ligon nga pagdumala ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pagpaligon sa ekonomiya sa Pilipinas.
1: Ang balitang negosyo hatid kanato sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na nanimutang sa May Rizal Avenue at Bangsa Paprenta. Alang sa dugang kasayuran, pwede ninyo i-message ang AB Gadgets Pagadian. Og doon na sila line-line ng mga branch din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
5: BBC Martin Balita.
3: BBC Sports Balita.
1: Emotional si Cristiano Ronaldo human sa iyang katapusang pag-appeal sa FIFA World Cup. Di napildi ang Portugal sa score nga 1-0 batok sa Spain sa round of 16 dito sa Dalia Stadium. Ang 41 anyos nga kapitan sa Portugal may padayag nga kinina ang iyang katapusang World Cup na nagtapos sa usa ka talagsaong yugto sa iyang international career. Bisan sa kapildihan, nagpasalamat siya sa kahigayunan nga makadula og makarepresentar sa Portugal sulod sa daghang tuig. Ingon ni Ronaldo nga mapasalamaton siya sa tanang suporta nga iyang nadawat o adunay garbo sa tanan niyang nahimo alang sa nasuna. Ang iyang emosyonal nga panamilit sa World Cup nagtimaan sa pagtapos sa usa sa labing bantugang karira sa kasaysayan sa football. Ang balitang sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Sila sa mga exclusive distributor sa LPG Fiesta na nasilaylayon ng mga branches nga na sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora o Tukuran, Zamboanga del Sur.
4: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gipangunahan sa National Nutrition Council kon NNC uban sa Department of Health sa Buanga Peninsula Center for Health Development sa pakigtambayayong sa provincial government sa Zamboanga del Sur o city government sa Pagadian ang pagsaulog sa Nutrition Month 2026. Ubos sa temang Nutrition at Kalikasan, Ating Pangalagaan. Gidasig ang publiko sa pagpalambo sa hustong nutrisyon, pinagi sa pagpanalipod sa kalikupan, pagsuporta sa lokal nga pag-uma, o pagkunhod sa pag-usik sa pagkaon, o pagpasiugda sa malungtarong sistema sa pagkaon alang sa mas himsog nga komunidad.
1: Ang balitang kahimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor, mao sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Rivina Bangkoro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalia. Alang sa dugang kasayuran, just call or text at 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Dito sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? Kaninindot ni kay Murag, wana yun. Mawa ng mga tao. Sige, ito ni Sairan. Nasayod ka ba nga bago lang misaad ang Japan alang sa usa ka maayong kaugmaon din ang mga robot mas daghan na unya kaysa mga bakanting trabaho. Din gikumpirma sa ilang gobyerno ang usa ka nasunong plano nga mag-deploy og 10 milyones ka mga AI-powered robots sa 18 ka sektor sa umaagot kon umaabot nga 2040. Ilan na lang ka to eh. Sa 2026 na pay 14 years. Nagisuportahan usab sa dulaan $6 billion nga pundo sa publiko. Kay baluan nga ang pag-atiman sa panglawas, pag-atiman sa mga tigulang o paggama sa pagkaon nalakip sa mga nagunang prioridad sa mga nasod. Tungod kay nagkatigulang kon kay ang nagkatigulang nga populasyon sa Japan nagbili na lamang sa gamayng ihap sa mga kamot nga na naglihok aron magtrabaho. Nasayod ka ba nga sa luyo sa mga numero, adunay usa ka nagpahipi nga sugilanon bahin sa kung kinsa ang mabilin. Kung ang usa ka trabahante, mas paspas ang pagkunhod sa ihap kaysa kini mapulihan. Ang ministro sa industriya nga si Yoshi Akazawa nagingon nga ang plano magdala og mga robot sa mga hospital, mga balay sa pagatiman og mga pabrika din dili na makit-an ang mga trabahante. Ang mga kumpanya sama sa SoftBank, Sony og Honda nagtinabangay aron sa paghimo sa mga modelo sa AI nga gamiton nini nga mga makina. Apa nasayod ka ba? Kataliwala sa tinguha sa Japan na doon na paghihapoy pangutana kung ang mga robot na maoy trabahante kung sa pagka sila kamaayong mupahiluna o muatiman sa mga pasyente. Gentle ba pod ka ha ang mga robot sa pagatiman sa mga tao? Kana, maoy angayang atangan sa umabot ng mga panahon. Ang tinubdan ini mao ang Ministry of Economy, Trade and Industry kung METI Japan 2026. Ang nasayod ka ba? Hatid ka nato sa Iliana Bayview College nga nanimutang sa Balangasan, Pagadian City na ginusarang pribadong trunghatulungaan sa syudad. Nga doon ay pinakaubos nga tuition fee ang Iliana Bayview College. Nagtanya, gugunom ka kurso mo kining musunod BS in Criminology, Social Work, Entrepreneurship, this IT Bitibitad Biles. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
3: BBC, Martin, Balita. Madi o Padi, ani ana ang balitang showbiz.
4: Napili sila Jericho Rosales ug Maris Racal isip Best Actor and Best Actress sa Ikanan Entertainment Editor's Choice Award kon the ages, kon ages. Ngagi paigayon sa Pasay City, nakuha ni Jericho ang Best Actor alang sa pelikulang Quezon. Samtang si Maris Racal, midaog isip Best Actress alang sa pelikulang Sunshine. Sa iyang acceptance speech, emotional, ngagi pasalamatan ni Jericho ang iyang pamilya, ilabi na iyang inahan nga dunay Alzheimer's. Huwag ang iyang uyab nga si Janine Gutierrez. Samtang si Maris, naghatag og mensahe sa paglaom o pagbangon alang sa mga nagatubang o mga pagsulay sa kinabuhi.
1: Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa Radyo Bagting Entertainment. Good morning kaninyong tanan. Good morning ni Dondon Tormes. Og lakip na usab sa mga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Alang din niya itong mga nangita o kaabangan o kinimitang mga negosyo. Available ang kining usa sa mga kaning bloke din ha sa Trace Arcade Building sa may FS Paris Avenue, Pagadian City, mga kabagting o kabalkada. Atoa lang ninyo kung gusto mo or naba mo'y tinguha nga mag-display or maninda. Baka namo'y mga negosyo din ha. Ato lang sa Trace Arcade Building. Kaya doon ay usa ka bloke dito nga available. Good morning ni Tristan Yat Gulay. Good morning usab ni Novelin Sobanin Vlog. Og ni Teddy Rizada. Lakip na usab ni Nessa Palaran din ha sa Aurora Zamboanga del Sur. Og si Edwin naglantaw sa ato ang Facebook Live. Daghan kay salamat kaninyong tanan. Nya mao kadto ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7 imedia.
5: BBC BBC Bagting Balita.
8: Said Health Report. Health Report.
9: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
10: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
11: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
12: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
11: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
12: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, sa doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
10: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
13: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, ma problema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya utom inom na pugko 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
4: Radyo Magbating. Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
5: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Sa mga programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og galabuan nga rehimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
6: May gala, kumusta ang buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Miyerkules, Hulyo 8, tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Dinilabos sa nagunang registration sa Nakbayan sa Pagadian. Kini nyo mahigala. Elmer Bagets Pagaroy.
7: Inisam sa ex-rabotin, may gala. Giguban ka ninyo sa media oras. Nga talamanon ang programa.
5: Pulso sa Katawhan.
7: Sabay na, may hingala. Kumusta? May adlaw ka natong tanan. Unang Miyerkules sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Swerte nga numero.
6: Ikaduhan na ni.
7: Ikaduha?
6: Ikaduha na ni.
7: Ikaduha na ni. Oh. Uno man dahil ito, Miyagi, mag-igala.
6: Uno man.
7: Ikaduha nga.
6: So, nice session ron.
7: Nice session. Unya, swerte nga numero. Pizza 8 sa Hulyo 2027. Pulso! Sa ikaduha ito ng isgutan. Kuning po dahil sa ito mga konsihal. Dari mismo sa ngunian palungso, dari mismo syudad sa Pagadian.
6: Pulso! Good morning ni Konsihal Jigger Ariusa. Katumiyagi sa iyo, kayo siya.
7: Aha.
6: Yeah, salamat po dahil ni Konsihal Lansko. Ang mga nanambong dito sa ilang ipatawag sa sesyon. Nagkaan niya ang kape. Sus! Dali-dali ko pala ito yung sekretary.
7: Manginaot po ta, ha? Nga, diha mismo sa mga konsiho, mga igala, kinya ito mga konsihal. Ita magsigig pal, sa kikali.
5: Oh.
7: Kinsa na po kahit ipang invitar karon basig ang giimbitar na po yung una. Man ka ang sesyon, mga igala, alas 9. Presiding officer, nabot o alas 9.15.
6: Aha!
5: Sa
7: katawan! Sa taon na mga igala, may gali. Basta kay Number one, ganun yung inumdumi mga higala. Basta samsuri ko uno, galit yung imbitaron. Wa pa diha ang oras sa mga higala na ana. Ayan yung pareha sa uban ba nga. Totoo mag Pilipino time.
6: Salamat po ta ni Consel Roger Asidilio. Kita na to dito. Napaiwa mga Consel dito mga amigo na to.
7: Bilib ta ni Consel Ziger Ariusa. Sa'yo kayo. Last name is sa'yo kayo. Mas nindot ni Mahimong Presiding Officer.
6: Ngayon din na siya.
7: Ngayon ni Mahimong Presiding Officer kay sa'yo kayo.
6: Sabi na, ngayon na siya mag-vice governor po.
7: Kung
6: bati kayo ni.
7: Amin ito mga higala kayo. Ikaw mo igadala diha. Ato nasairan manggod nga. Dili lang kay ato miaging sisyon. Late ang Presiding Officer. Doon nang dito pipilag ka mga nahibawaan, pipilag ka mga sisyon, mga higala nga, wala yung presiding officer.
6: Muna mag-igaw niya, basta kay sisyon nun ha.
7: Sometimes bigas bahin ato ning tiwason o tagod-tagod. Siya, Dr. Ari Limba. Itong tagod-taguron, tanig pangutana. Karon, ato mo ning...
6: Makatawa na bang mga media niya? Kaya makita niya sa opisina ni Mir Samico, magabi eh.
7: Atong buwan, katong doon ay bitaw, Evo Helmet Philippines, o Evo All-Star, nakita na to dito sa Consihal Dr. Ariel Lim.
6: Ang silang Mir, no?
7: Okay, sa dito. Oh, niya, doon na po dito yung kalihukan po dito sa taas. Hindi pagputang, anong wa siya dito?
6: Baka na sila kasaba, no?
7: Sanda mo yung dakong pangutan.
6: Dili po sila sa kasabaan.
7: Ah, dili. Pag-guro. Depende rin ko na nila.
6: Kay busy man.
7: Pero ayun, busy po mga konsehal. Busy mga konsehal. Renda mga igala sa part 2. Kining ang mayor sa pagadian way na himo. Yor, anong wamagay na himo, Yor?
6: Okay, ngunan na sa post ito ni Juan, Madam Gobernur. So, pero ang libo ko ba, way na himo si Mayor Sami ko nga nung itagsatag, ay itimayas man niya to. Tagsatagsan niya butang, murag mga trisi, kamang to kabuok sila na.
7: Daghan kayo.
6: Kabantayan ako.
7: Daghan kayo. Hago, biyakan, ano, bitaw mag-type ka? Dili, biya na kay EI, bitaw nga, i-type.
6: Pero
7: ang...
6: pwede man mag-type sa computer.
7: Ah, pwede mag-type.
6: Dili lang sa cellphone.
7: Ah, dili sa cellphone. So, pwede na. Stop mo yung nag-type. Hago, kayo na eh.
6: Oo, pero...
7: pila man to ka.
6: Pagkakalan, yaha man to ka ugalingon nga FB account.
7: Ah, so, sa'yo may ka-type.
6: Parang 3C ka buok to. Nya, napay daghan.
7: Kapuya pong type, ano, nya, huwag kayo na himo.
6: Pero, naglibog tao, huwag na himo. Siya nga naman, DLG, gigraduhan man siya. 9 over 10, happy to perfect.
7: Kana, mo'y dakong pangutana. Kung
6: magod ang DLG, kanang DLG ba, dili na yun nga political, dili na yun nga politiko ni, supporter ni, speaker sa ana. Siya may overseer sa tanan ng mga local government units.
7: Siya may...
6: Ikan sa barangay, musipyo, city, og sa probinsya.
7: Siya may nagtanaw mga higala nga, maayo ba ni nga driver? Nindot ba ni nga driver mga higala? Maayo ba ni mo maniho? Kabalo ba ni mo kurbada? Kabalo ba ni mo primera, segunda, tresira o kwarta?
6: Pero ay na, ilan na kwarta kaya si masur si bursa.
7: So muna mga higala, mo bitaw ng dunay mga award ng DILG kay aron sa mainggan niyo ni mga local chief executive, mutarong og trabaho.
6: Okay, dili mo tarong trabaho, way mga awards, sa mga adik, lang tarong trabaho.
7: Mga og sa privado ba? Bantay ka?
6: Bantay.
7: Okay, bantay, bitaw ka ng ahinsya sa gobyerno, iba ka, privado, doon na sila yung mga recognition silang mga empleyado.
6: Oh, naman. Kaya
7: tuig, mauni ang gihimo sa DILG, mga higala, hatagan og pasidungog ang mga local government unit nga nagtinarong. Atong word ha, itong gamito na, nagtinarong.
6: Og nagkugi.
7: O, nagkugi.
6: Og itarong niya ang budget.
7: So, kailangan ang part 2. Mga higala kay Ugma, lain na po ipabati na to, kining pagbuwag sa Sambonga Sibugay, Sambonga del Sur ba? Ugma na to isgutan. Pero karon ang part 2 mga higala sa tubag ni Pagadian City Mayor Sami ko nga matod pa, why na hi mo?
8: Di na lang doon sa mayan, hasta ang magkanumog ko sa PCIC, no?
9: PCIC,
8: kay
9: tatas, kay matod mo eh. Put up the college what courses, how many enrollees. Dapat nakitan o dako para kagandahan pa-enroll. Dapat unan, dapat competent with master instructors para magka-proud taas that city.
10: Natos ng Glenn.
8: Mo pa may pagsugod sa itong school. Jay, mo pa may pagsugod sa itong school. Infant stage pa siya. Napata sa mga third year, fourth year na, no? But what is important is nakabuhat kita eskwelahan. Lagi tayo libre. As of the moment, ang atong enroll is na sa 1,000 plus. Okay?
9: Nag-top 4 po.
8: So, na po yung midwife rin na ito at nag-top 4. Ako lang iklaro ha, dili lang yun ko yung pagpadako kayo. It is because di ko ginahan mo kompetensya sa mga private nga eskwelahan. Kung unsay walay kurso nga sa private, more atong gi butang sa PCIC, sa Pagadian City International College, susama sa MMA, Multimedia Arts, wala magwitig tudlo aning inaning mag-cover dito maka, ang mga walay hanaw ani dili sama niyo expert naman mo katong wa pagi hanaw ani makahikap-hikap ko siya kamera ng mga mahalon katong mga mirrorless kada mga stabilizer unsa di ay na unsa di purpose kamera unsa di purpose kani mga panggagan kayo o dito na siya matudlan mga drone palupad naata na sa itong eskwelahan tanan. Oo. Na midwifery wala pa yung offer kayo sa mga private. You know why? Upat kabok laboratory ang kinahanglan sa midwifery. It's very expensive. So wala yung eskwelahan sa private nga nag-offer midwifery kayo. Taghan makayo kayo aparatos. Taghan na kayo laboratory upat kabok. So that's why nga wala yung kompetensya anak no? Ang isa ka kurso na ito is tourism.
10: Tourism.

0: So pagdako nila, di ba? So ato, di na po siguro gamay ng eskwela na 1,000 plus na biyato estudyante. Di ba? Di na po siguro na gamay.
1: Top 4 ta, di ba?
0: So, hinahinay lang. Pacing lang. Basta, importante, na naanag kita eskwelahan. Okay? No. Di lang kita sawa yun. Kung ato tanawang sa ilahan dito, kana mga eskwelahan na J.H. Cirilius. Ning padako pag Cirilius o ni paggamay? Kamay tubag, media.
2: Pagkakamay
0: kayo kisiradaan mo. Pagkakamay kayo kisiradaan mo. Kaya kisiradaan mo. Bila 18. So, ito mga extension college. Kisiradaan man tanan. So, butang talan ni gamay siya. And so, now, pareha ng Zamboanga del Sur Provincial College. Pena ba siya? Daan ba na siyang naana paglingkod nila? Or sila'y nagbuhat ana?
3: Naanadaan.
0: So, ito pa. Kitsa may ka-abrian. Kitsa may ka-abrian na. Si Relias. Kaya ng pagsugod sa isang kabutang, moto siya yung lison. Pagbubuhat sa isang eskwilahan, lison na siya kayo ang pagsugod. Okay? Dili na nakasayon because kami mga politician rami. Dili man may expert sa eskwilahan. At kami po, we are not required by law na kilala ka maging mag-skulahan. We are not required. Imo na initiative, maluoy ka. Imo harang politiko lang, maluoy ka nga. Dagan mga pupili na ito, di ka-skula. So, ako nagbuhat ko college, wala ako makikompete sa isa kinsa. Dili ni para kompetit. Alam mo, tanan nga mga pupili kaya na, mga sakop na ito, asa ng mga na magpipubre, di magkinamali kaya, nagidato, napipubre, di ba? Ang tantong di ka-apport mong skwila, sige, suod mo din sa ating skwila, suod, libre atong skwilahan. Ana, kundi liman ninyo nga, padaghanay, enrollees, padaghanay, ginakong skwilahan, hindi tanan, kurso ako, ibutang. So, pag dakoon ako, ako kurso, 4-5 na din pa naman, dakoon.
1: Ayun, di ba? Master instructors. Mga master instructors, di ba alam mo ka na specializing?
0: Daghan man itong mga instructors. Daghan man itong maayaw mga master. Daghan man. So, basta ako alang, kung kunsay, yun sa nila pagdala ilang eskwilahan, huwag man ko nanudlo nila si Buhaton siguro. Huwag man po ko nanaway nila. Pero sa ingo lang ako, lalay uban nga swerte sama nila. Sa paglingkod nila, nanay J.H. Cirilius College daan, naanay Zamboanga del Sur Provincial College. Naana ba? Naana daan. Existing na. So,
3: including
0: saan ba? Naana ba? Running, up and running na naana. Igo lang ka mo sunod. So, dili na siya lisod. Ang lisod, ganun pagsugod. Di kakabawad siya buhat kung saan pagsugod. Pwede ni Surag, laban ang ulo. Muna nga, para na po,
3: hospital.
0: Di lang good po tayo, batikuso, rumayo, kumahimo, tabangan ta sa, di ba, dili, betal, ang Pagayan City, di pa man ta highly urbanized. So, under pa ta sa governor. Kung palanglit, nasa ikasaway sa kuskula, kung naamang gayo, no, sa ikasaway, di siya pwede mo tabang. Kung nasa ikasaway sa akong hospital, hindi siya pwede mo tabang. Kami ha, dili city with open arms. Magdawat ko sa unsa pa itabang ninyo. Under mga katas province, under mga katas governor, mabutan mo governor, di ba? Subot pa subot, under mo sa governor. Under the congressman's first district. So, we are more than willing magdawat unsa may itabang ninyo rin. Instead nga, sawayin ko, hangit lang ko, tabangin na lang nung ko, kung siya may kulang na ko din eh.
1: Dito sa mga farmers yan.
0: Farmers, sige.
1: Okay, tapos so, manalang ba yung mga mag-uma na sinso karang
3: mga mga kapatala.
1: Sa mga farmers na nasinso abo tungod sa inyong program. Ayaw na po ka suko dahil ha?
0: Ako, adyo ko masuko, kayo mo pa pag-abot na ako. Ako di, wapad yung kumasok. Karo pa ko naabot, ipagkukabaw kayo sa isyo na ano, iskinin, noong tanaw na pa. So, naaman mo karo, no? Huwag yung kalibutan sa nga inyo ni kong patubagon, no? So, ako magtubag lang yung kapat. Of course, ready majunta, no? As mayor, ready magkita i-criticize ta, ready man ta o batikos.

0: Pwede matasawa yun. Kaya, wala man siya perfect pagka tao siguro. Tibi, mahimo. O saan ako pag ma-perfect ka na, gikan sa eskwilahan, padong sa sports, gusto nang kagpadong sa hospital, na di ba ko doktor, di ba po ko maestro, di ba ko expert tanan. Para, ay, importante is nakabuhat ko hospital, importante nakabuhat ko eskwilahan. Alalan siguro, daghan na po enroll, ilibo na po kapin. At ang hospital, 24 hours na naka-operate na. Oh. Mula kayo, naik kakulangon, huwag namin na matigtang kakulangon. Ang congressman sa first district, appeal makapagadiyan, utar mapunta. Ditabangan na lang ta. Ang governor, under mapos pagadiyan, under mam ang pagadiyan diya. Pwede kaya po makabang po sila. Ano na lang, no? Okay. So, ang sa to, agriculture.
1: Ang
0: agriculture, huwag imo pa ko tanong na ba ni Asenso, kung saan mo na pag-report? Sila ba nag-report po sila nga kinsa farmers ni Asenso sa ilang kamot? Diba? Ayun eh. Basta, kita, nakatagpuma, nami nitrogen plant sa Danlugan. Kita ay ka-supply sa ubang mga region na rin ang nagpalit sa ito ang nitrogen. Muna'y para artificial insemination na ito. Kanyang nitrogen, muna'y gamiton dito ay store ang semen para mo ito injection sa mga baka, mga karabaw, mga baboy, no? Nga, para mahimong kanang hybrid. Natay, ipanghatag, daghan na kayo nga banana seedlings. Ang siya tawagan na? Similya. Saging, daghan makay kong itagaan. Na, dili pwede yung magsingkong palit ngay panghatag. So, nagwatag atong kagaliyong banana tissue laboratory. Manayon ko, karon nagpo naman, next month, pwede na ito manghatag. So, sama karong hapon na, tawata dito, nagmawata sa PCA, para nga, natay tagaan nga similya sa atong mga farmers, para patamno na itong lubi, di na tamo atong paglaing probinsya, atong patag, kasi makuha kami sa Sambuanga pa, kumanda sa Cotabato, makuha kami sa pag-abot sa seedlings na rin, sige, biyahe, layo, kaya pila ka oras, nang bali-bali na ang mga seedlings, igtanong, mauban, di na mo tubo, mauban, mo tubo, di po bumunga. O tinan na tayo, nangaburog na magpaayo. So, pero na dito, ganiyan, nag-release daw, nag-release ang PCA through coordination sa ito, mga almost 5,000. Basta, duha ka trans, a total of 10,000. So, ang seedlings dito, kitabangan na ito, nasa, ang nursery, nasa Danlugan na ito, compound, no? So, ang isa po, daadi aron ang soil laboratory. In few months pa no, mahuman na na, ng machine, kompleto na, na makuatag sakto ng mga chemists, unsa diha. So, maka-operate po sa itong soil laboratory para nga makatipid ang mga farmers nga unsa regyot ang kinanglanong yung right amount and the right kind of fertilizer nga ibobo. Kaya kada lote, kada yuta, di man pareha karakteristik. Imuha, mas dagag. Nanay posporos na imuha, nanay urea nga minerals na diha, imuha diri lahi po. So, kumpiton, mag-unsay kikulang ni mo. Kung unsay imo itanom nga, tanom nga mo'y kinahanglan po niya. So, i-minus na siya, mo'y kinahanglan, i-minus mo siya na inaada sa imong soil, ang kulang mo ito'y yapananag fertilizer. So, kumpiton din, unsa ka naghana. Kaya mahal mo kay fertilizer, di pwede pataka. Dili pwede. Ikotanan mo sa farmer, o sa'yo mong gibuk-buk ang fertilizer, siya, urea man daw. Bila ka sa'ko, uno man daw. O, anong, man daw.
1: Man daw,
0: sure. O, sure ba? Way sure ka na. So, o na nag buhatan ni, eh, atong imasip, panghatag na to ni ang seedlings na to, ang atong similya sa lakatan nga saging para unya puhon daghan na kaayos pagadian o lakatan. Then, pwede na tayo makatat sa Sambuanga ron o sa Davao, makatat sa tag-shipment. Ang kaya sa Davao, ako bitaron din nga, naidaghan ng exportable nga mga lakatan, pwede na mo makumpla din rin. Kung daghan na kayong harvest, manulod na sila din rin. Kaya na lang may palito, di ba? Kusama sa fishport na to, kung daghan kayong kuha nga mga tuna, so nanatay mga kaisunan din rin, because yung export sa tuna. Padala niya sa Manila, hindi dito i-export. So, ano lang, sa agriculture o fishery na ato fish port Utabang na dili sila pangayuag ng agdiri sa PPA port sa una reklamo mo sila taglima kakahon may mahurot sigpangayo o dito sa fish port na ito at kontrolado itong gate dili maka panigmas sa kinsa lang
2: na po storage
0: well karoon na po yung cold storage itong ibat para og barato pwede na masold sa itong cold storage. So, dahil, ngayon sa mananagat, natin ipanghatag ang mga bangka na kakayo. Na, with engine na, ipanghatag ito. Sa farmers, natin, ipahulam, walay bayad, natin mga rice dresser, corn sheller, natin mga mud boat, natin tractor, natin harvester. Okay? So, kaya, pahulam na ito, naapatay mobile rice mill. Di ba? So, kung niuminto ang isa ka farmer sa wala, how could you measure that?
2: Di
0: man, hindi mo na musaba. Ang tao, bisi pag nalilag ang kwarta, may gusto sa piki, jug ko. Short, jug ko. Ano naman ginatan ng tao? So, di man ito na ma-measure sa inana. Well, kung naa sila yung method at sa pag-measure, ito doon, ita. Tanawin ako, yun sa nila pag-measure ang farmers sa Zamboanga del Sur. Di ba? Okay. Ngayon, ako ko, di naman ko kinala ma-measure kay Richest City, man ta. So may pagkabutang mata. I don't know sa province kay one of the poorest man sila. So sila, kinalan sila maghimog mga measurement siguro. Saan na nila pag tabang ang mga tao diha. Okay. So mo lagi, sa kadaghanan yung gipus na ginga project na ko. Ya, ino di ko niwa panahimo. Diba, dili man siguro maono. Wa na siya nahimo. Niya, pangutan nun, pilay mong budget anak, pilay mong gigas ko para anak. Ang pangutan na di ba is, nga nung pangutan nun magpapili? Nga nung pangutan nun magpili ako nagasto nga? Aprobado naman sa konseho. Wa man ko yung magasto nga dili, maprobahan din ito sa konseho. O palanglit nga, gusto ka may magpili budget. O gusto ka maghinambog, pilay na gasto sa inyo. Let's say, pilay na gasto ang dalan, kikan sa Bulacan, Labalan, padong na sa Binayan, gawas na rin sa Alegria, padong sa Makasing, padong doon, lala. O kana na ipang post ninyo, ipang hinambog na muna inyo na gasto sa pagkat yan. Oh, every year, pilay niyong gasto na almost 100 million. Pila katuwing na nahuman. Di ba? Kaya iya ipang post. So kanwa mo may nanghinambo nga. Daghan kayo may gigasto. Tihik mo kayo may ginagmera o maggasto. Malalit ang executive, legislative building nila. Pagkakaroon, nabot na siguro na mga 60 o 70 million na ang building nila diha. Pero ikaw man sa SP building, tanawin niyo, wapo po. Napo elevator. Ang function, ang session hall sa mga councilor na to og device. Guwapo na siya, habog ang siling gidako gilayo. Dako din ay bleacher skillet. Na ikaw galing yung office si Vice dito na siya yung living room nga dako, na siya ikaw galing yung kitchen, na siya tanan kumpleto ng iyahan yan. Oo. It was designed carefully kaya bago ng mga design nito to sa pag-design. So, last phase na to siya para kay Mahuman. Apil lang elevator niya. So di na lang siguro yung isa-isa ho nagpuntubag na pili na gasto. Eh kung gusto siya may po mga gastuanan, una sa siguro niya may puloon sa pwede ilang gasto. Na sila na himo, unsa may ilang ipang himo, pagpilay gasto po. Sila, before ka mga tanag lang tao ba, unahan sa publish imong kagalingon. Tingali, di ba? Parehaman may, official may. Mga tanag na kapila ko ng gasto. Unahan sa ko nung publish na pilay mo nang gasto po sa imong ipangbuhat ka project kung unsa po project kay mo na himo di ba ako di ba kumingog wa sila na himo so anyway basta ako wa to kuy dagan hambog dere willing gid mi mudawat og funding gikan sa congressman first district willing gid mi mudawat og sa itabang sa provincial government
3: we have to get up ba concerning pero gasto we are
0: Well, the taxpayers, mga tao ng kwarta gud. Sa agree mo ko sa pagbusog naman ba? May consider nga challenge mo constructive criticism or do na insecure kasi part mo sila. Yes, mo. Before you ask me to do that ba? Ako lagi is imo ha ba nagpublish ba ka sa imo ha? before kamu